0: Hai Leit.
1: Lagato le ga magete.
0: Ka vela.
1: Ase chawana sa khomo ndate kwaka.
0: Da bolo ndate pinjise na difete dzina.
1: E bete taba e no. Ache ndate. Apro ja u ka ganne ke go phela. Jalo ba shili ba tshugalo kana tala ka mona go phela tsaka. Ah ndate petswa malweng ke kopa go ile talo wena. Ke lete le nkgono re tla fula ka le reko a ntsa ntlola ga ngata fela ke mo mametse ka tshoko. Ke lete le ntate gale madi a o sele kwa mokwena a mangwe le a makhutshwane ke rata ba ile boko ntate e tswa mabeng. A o fela ke leta le bona bonkgono phokolang bo sa naseka mo le dikuetewa tsae. Ke leta le bona fela o falemelo ke kgaitsedi ya ka ene special. Ke tla bona ntse ke le pela ha mo ntate ha ona mo ke yang ke se tholo ba batlokwa ke ho le fasha tjena e fa seng la o chat chat ke tlo ye to ona ntate ka le bitso ntate ha ta bolo mpentse fete o bona Spain in tlo ye sa Argentina a so nta ntate sala
0: ai ye wa ya fala se ka bala bitch Skavala becha. Ah. Taga ri tshela mona ri tshela mona. Ebe sentile re re tshe a lona mo. Ebe se re sitwalo tshe ya le se ka re tshe a batho. Skavala becha di shebe fela mono, di shebe fela ho magwa ba palatina. Li shebe. Skavala becha. Le na lo becha ha mbele bele becha le ka basadi. Skavala becha he. Le shebe fela go kitseno di abapala kitseno tsa magoa mono setse tsona a kere mo te di shebe ska bala bala becha fela o ha becha ding hey ga la go ba go tla wa ka batho mona ba fumoki ka mora papa di mona batho sa ba juwe mona ai le tu
2: sa ga tlo ga magete
0: ka fela
2: ke tsana sa go nienda ke tsa mangeng
0: mela
2: se go pole tsa thujane
0: le tsa thujane
2: ile ka lo khono le bonde ke mogolo o nne le bonde ka ti ba ke lo ba mo si ke ba nabe di tsang ka se ya di tlo khono tle tsi ga ilo mo ka mona ka matisi ke le o
0: Agile boe.

studio ke jana ke se ke le teng ga itse ri a tswatelo a go hona ngwana masupa ga pela ga ke na ga nyo pa pa nyale tsela ha le ni tshini a makgwa empa tsela yo ga go manga yona mo kwana buta ke na le tsaba e ka ka o ka sela ka hanyane wa theola pi

0: Bašwa ba difela motsomong a metsotso re re lebile hora yane ya boraro jwale. Re ntse re letile thojane, re letile ka lerato thojane na. Le ka magethe re ntse re letile. Hai letwe.
1: Ka lerato le ka magethe.
0: Ka o fela?
1: Bana sa kgomo, thabo!
0: Ndari.
1: Ba bong kokoto ba nna na go le mo tso ba tsana ba tla ba tle se la ba tla le mo kana mi ti
0: ke taba ne di
1: a tla sa jeng se ma tla sa mo ba
0: ba ja mbolwe ka ofela
1: o tla ba tsaka ba tla nna ti ntwa e la o tla ha sa le ke ba lwe na how fisa mo no ho gatela ntate ka mana ka hanna mo ana ka mo ga go go bontsha tla ke tlo le bua thapelo ha ke a tsoba tsala la ha ke re ke ja se ka mona bu ka le sentse le bua ka bolo le ntate ga di buka ke ntate ke go go tsena e a ja u kwa le hanle go di ba pala e le motho ba e se ba pala ga jino di ba pala kana go
0: a o sontso o atamela go tlola le tathojane ka gore a le šomile motsomong
1: a go kaya
0: šomile motsomong
1: gonna
0: a ke go tla bo sontso o atamela o ya thojaneng e keng bothata
1: a bona ga boo
0: ee ale
1: ea e re bolaisitse seranentseno
0: ee
1: bana ka mo ke di shebelelang ka teng ka mona e go a ba
0: ela ga le ka ga sentwa talo na la isa ka kwa ka mo futumetseng
1: la
0: hula ya tapo e fela ka le a tla be ya sana la ikita diapo a ke le tsibile na ka phoini ne ke bela la ikita di tapo fela la hula la ka kwa ele ele le tabara de le tsaela ga ke re bela batho ba bo bona kwa e bile tlabula ya le bona
1: ee la lo hana nda tota bona go ise ke mo tsiare ke a bona ka nna ba mo tsa kwa bo hoga ya bo bi
0: e ba bana bona gona ga go bala mana batho ke ba re ba ja ka sa kwa a ke le jale bona na go e go bala ba le bona ba
1: bona ba phetha ma ba

0: Ei, ba re hila ba bona bana ba go bitse gona re dzwile mona ga ga se bitse mona.
1: He? Ha mo tuba le bitse la ga ke tata go bekela go la mo ha mo magena. Ke nne ke tsama ila bogo go ka o fela go bile go khono tatai. A u kwanta te mapo a se bele tsa nne so ka u kwanta te se tsu. Ke tsena ga te ke tsana a menda te dine la mo gana se tsela se se. Ana ga de hau ga thako ka le go mo bana a ka dumedise mme o teng ka mono ka mphaki ke mme ke di jana so bo ka batho ba ba mphaki ya le go hang a ta fela ba ba mpa a go tswa go ne bana a ha re ba ga nna go bela mo ka go sengwa tiki ha ntse ke kopana le bona batho bana ba mphaki a tlo se ha bo bona ntate bo mme ba go hey ke ka bona ba le ba tle motho ba ntate ka ntse le yena ke mo utlwile fela mono ga ntate sedile mono go na le ntate a wetsetse makgetho le ntate morana o leketo gagaletse ba dumele bo ba se ka ba ipatagolo le bona ba nne ba tlaele ba nne ba tloge tlabolola no khale ke lela ole ta thujane wa nna tshwa ke ka ta thujane thujane ya ntsa bolla ha ile lo na ba khu ba tabuli tla
0: ta di
1: a re ba tsane ha re ba tsane ha ntse a u sie u go ke nne ba nna yo wa mokwena yo o re nkwa tia tia ne ha se ha ntse mo sutu u ka ba tsai ke bo kae ba tsama
0: Putza ye.
1: Yo kula ke dire wa itse ba bana e mo gautse nenwana ya itsa ka eng di tlhabela mo forestry ka tatela. A ba u sie mo ha.
0: A ke ntate o ga itsa mo ke tenda te ke tla o bitsetsa yena ntate ga. A tlotla a thabisa le Philip. Hao. Sele la pa o fitela o sele sa itse le mikiti.
1: Hey, ntate. Ke tlile ke sa tabile. A ke go wa tswa lwela ga tse go kolota gauta. Tla di buka ha sa le a bulela fana. Ya tla tla di buka le ra ga tsa go kopanya matso. Ke phetha ha tse ka no. Nna ke tsile na o kena phone ka mabaka a sibile yana. E
0: tla di buka.
1: Eh how how is it that way ho mo tba?
0: Ai.
1: Eh a tswa ya go tloa mai ga go go hantle le ka o fela le ka kwa
0: a tla re ee
1: dadi
0: dadi hi le twe
2: ka ba ka ba ha
0: ka o fela
2: ke tsawa na sa go a debe go nna go bete hantle
0: ke a phela ndadi wena o phela ba
2: ke bete ha abo ke na le thaselo ya ho tswa tsare dite ga mohope a tshelo dite ka tsi ho ho ka tsa ka langa ho ga ho mo mo ke dite ga position ya ubi
0: boemo ba bo gago
2: ba bo gago
0: e ba bo bedi tla ha bo sa ha bo tsi ku bona tsa di tsi pili eng ga high fly go vela e se we mo ba bo bidi
2: dadi
0: tsa ne tse pedi ha engwe hlola engwe fela e se ba boemo ba bobedi le go boemo bo tlotse kwa ke ba boga
2: o
0: e ka ga batla o sa upisise ke tsena tse for all England
2: ke yona
0: di tlotse ka tsona e tla hlola e tla dula boemo ba boga go mong tsane tse pedi tsane tsona e tlholang fela e ke yona e tsamayang ka mohope yane se tse le boemong ba bobedi ga e tse ke le tsane tse ka moga
2: yone
0: e tlabe se tse bantle ga ke tlholwa mona fela boemong ba bobedi mono ke nna modu
2: jalo tse kalanga o galesome le motso mong
0: tsena tsa ka jeno goba tsane ke tsa osane
2: go tsa osane
0: e ile nsunta ka jeno ke se mo qebela
2: ka sunta ka ho ga bo kae
0: ya bo bo mmane mantsi ya ka bo ke bosiu
2: ho e e ya lo wa do hawa ba ska ba eta mono mono
0: ba itse wa
2: ka se ka ba betsa
0: hela le le tla betsa le ka ba sa di bana ala jena re ga itshela mona e se ka re tsheya batho mona ne ntse re ba thiba re hela le tsena di fihle tsena hale di le teng le nna tsa fihla tsa hlaba tsa tsamaya bo butle hina yona e fapane le tseno e fapane le tseno tsa mehleng ya lona tseno he bona mona bo ha ka ba tsaya go le mona ala e hele je tetali metse di a thete
2: ka ga jalo ba hai ha re ya pale bo siwa ke tlo re gela go ha mo ngana wa ba ka mo a ya ka mo kri shebalang a iko ke re pa ga se ya sela le tsona ge ge ntse ga mo no ya re ga o mang a go na batho ba ga tambolo
0: a bana bona ba wa bona ba bana bona ba ntena e tla hangwe ka mogale motsenne
2: ke mo ba
0: ra ke ba u wa ra u dena a bi shebella ho tloha hana u ya le tsena ka World Cup u vilela ka World Cup e tla mo ta bantsa shebeletse ntwe ha ke ba go le monyetla ono go bona go go shebe le nna go rata le wena go gatshe le nna ke sa imona monwana ka nthwene ke rata nke ke shebe a sa le teng da te u hang ho ho bolo tsena tsa lona tsena sa le tsela ha go fe ha go mo fe la ka mogale botsenne
2: ya o o o tsela ha ba kana kwa ne tsene yona tsi ja ka kala ka bo 6 7 tadi wa ga ga ga kwa na ka nthu
0: a bo fa
2: ka mo fang kong ga di re re shi ni ana go go ke mo hai e lang ha ka mo di wa be di wa
0: hai hai hai hai di ni jwale ni ni jwale
2: ma ma ta ma le ba ntu
0: o anga ba ka ise ba ha ke ba ka ise ba ka nete
2: go nda e ha ntse ke ba ka pega fela maljaboko go ntate mo holo le go ntate go khono ka ofela ka ofe khono tata i ke nna enwa ha ande ke tsama ke ka khutla
0: dare
2: tangi dare

0: ke go pao ele tanda twa
1: e da do jane nda
0: ga tira di buga mo dilo o fitile mo o ile tile le nna ga te mo holo ke se tang tapelong ka belgo a ba san di medise tsa di no tsiga o fela ga mo nda tele bolo la pelala ge go ntala teng ga mama ba ha o fitile sente
1: da di
0: ke le tele nkhono khale jelle la o tsa thuja nkhono tswa o ije di ente ke ile tal bona ka ofela petane tsa ko entabanya ke ile tal maila ba go ka ofela ka ofela ya le bona tate petsa maile
1: dadi
0: tate le bolola tsela le go ka mona ka mama ba le petana di a entabanya mona se ka bong
1: a ga di di a ka ofela
0: e di di a ka ofela empa ka mona ka rona di ka kule na tanta te bolala go hula ka tata mona ka ikwiju empa ntse re ngodisa mabitso ge ntse re gaelela dibuke ntse golo aa ke a leboa ke go
1: dadi
0: ea ke ntse ko ukwa letshwere tsa dibolo kamoe re a ntse re ebitile mona ntse re na le lona a re sa kene le seka la tshwago ntse re a re iyo re ntse re le teng empa re sopa ke dipetsang
1: di le le teng ai le twe
2: karo a to ga mo hate
1: ka o fela
2: o se tsama no to go ma nna a fela nda ke tsama ke to go pa ke ta to ya
1: e da do jane nda
2: a ke le ke ke ne ba lu ke ba ta go nka ni sha ke le ne nya ka la mo ha le le yo ne o tla ka tumelo go pa tsagara yo nna o tsamana sharing ya fapano yo nna mo gana ampi ke ka gaba yo nta tempolo ke go tsena go gana ke nta te ke le sa re ya ka le sibeng yo nta to khala mo ri o se ba mo kwela ba ngona ma go tsanya ne ke yo re ka te ba ri buka yo mo go khala ke le la o le tatu jana tatemo tsamana ana ka ke o ke nna le tsalana bo ka bo tla ute ke len tate a ta se ro se fumano ka mo khotlo nge len tate mo ri a tebe ke len tate mo a go mo ya re fuwe a nda re tsama ke ke ta ke len tate ka ta wa yana se ke ke tlo tlo tlo ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka

0: ntwe.
1: Ala gatole ka magete.
0: Ka vela.
1: Ebe chawana sa khomo. Ela ndate tsa ma yo ntlela batho ndate ba se chelete o tsa ang tsela batho ndate ba se chelete wa thiba wa thaba mono mono
0: ha sa ba juwe mona bya le go la batla me ang o tshidisa se ga tlhafa o tshidisa
1: yo na i u bona ba bo sale ba be ile ba itse di ka ena dikete tse o ke mangi 150 ha o yo client ha ba tunda te ke ke ba swelela ntate ba ba tla mono mono tswela batho ndate ba tshwana ke mmolomo
0: ke tswele koloi tsa masepala di nke todi
1: tswela ndate tswela ndate tswela ndate ba nke tšhelete ya ma ya China tswela batho nke tšhelete ya ma China ndate ke ntse ke le temple ha mona ke ntse ke le pula ha mona ha na mo ke ndate ntse ke le tiye khono khale ke lla ke lela o le tatho jana go le re fuwere kupukupu la e swa nna la motlong le lona ka mara ga ntate ga mabanta mentho sentle di gatwa ke bose ka o fela ga nete wa ya bo ka ntsa ga tuwa se ga ga tuwa ntse ke le tsala bona hanga tanga ta fela ntate a a ntse go tshwara mona ntate a tswa ntse go tinye tsa mona ntate ntse go theta go theta go ai sama seo
0: hata bolo ke di batla hata bolo mpinjitse na di fetetsene
1: nete taba eno ke nete taba ena andate o sontšhile šile ke nna ena andate tse ke le pela gao monane
0: gate bolo fela mpintši tsona di tla feta

0: abanayibona
1: abanayibona hayi ayi ayi khathazoge hayi tele ayi sadiya bawani tate tsamaye
0: ha ga sa tshe ya rona ke lo baitla ka re tshe ya batho
1: Acha,
0: acha, acha. Ke re tshea batho.
1: Wei. Di re di ile ka bomogena.
0: Hey. Ha le ntse re thiba bona re hela letsa.
1: Ke re
0: letsa mihleng ya lona tsene. Tsene letsa mihleng ya lona tsene. Putleng.
1: Ba na be se tate tsa mabeng.
0: Le batla watla tsa.
1: Ke rata ntho tsa ba.
0: Le u tlile le lo atla watla tsa mola pela makwanyane mola ho tlale mola ho
1: A tsa monna se biniwa ge e ntontsa ba tsana ke gene ke mla ke gavana le la pala
0: a ka ba le la pala wa
1: a ka tsho na ke na ho buisa a ka
0: ba le la pala
1: ba ba ba na hana o tlama thuto
0: ke taba nedi
1: e
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ntse ka lengile o dzibe ka mona mthandza ke
1: ba tsamba ka se ke ho tsira ba tlwa ite ba surprise a bodedi
0: khandi bana ke bana
1: ro
0: bana
1: he bana ba fana ka metsi wa sagera
0: hela hela
1: ba fafa tswang ke ba fafa tswang ka metsi ntle le thiwang thiwang
0: e
1: ile di petlele ha di atlala
0: a se ka tsau go ha bo isa o gona ebe go a ke go bua le batho ba e moele ka o tswana
1: eh ya bo
0: ba bang ntle tse ba so u handle gona handle ntle le go fitsala
1: bana ba tla
0: o tla bona mokologo ya ma
1: ke re bana beso batho ba na ke di ma se tu wo e be ke se go ka pa yo mari mari a ka tama o tama le tsatsi la motho le ga ga re a sna fal ke
0: a ga sa tse ya ga tsa ya ne fela
1: ga tsa na mogwaka mogwaka tsate tsate tsa mawe ha o tshelwa bone a ke tsara hantle ka ka le dikirile mona wa le bona ka gaba
0: eh
1: eya a ke tsara hantle ka ka gaba e seng ka skotolo sa sheleng
0: o sa sheleng
1: o ba ne ntse ke re na bone e ya ka ka ga ke sheba kwa ya jo a ke diphofolo le dinonyana ka ofela ba ke a ihloka
0: ba bana bana o wetse dintonzo na hana
1: ha a ntate nna ka nete tengi tsa ke na hana bunyana ke tshepe ka ka ga ba kere ha di phofolo le dinonyana
0: di
1: jile
0: ke tla bona ke na le
1: ke ntse ke sale
0: tshetu la timu vela ke tla lo le ma hape timu
1: o kwa hantle
0: eh
1: nna ke tshepe ka spotolo sa sheli nya ke ba pale jwalo
0: o je le peu wale
1: ah o kwa hantle vela ke sale peu
0: ah sale ma
1: ka tabe na go ja igupa ja idumela ha so ke je sale peu o bane a ke go ntsona le ba le mang
0: eh
1: ba tla ntimela we le ba tla tla ntimela kang
0: ba tla olimela kang o sina biko
1: hai hai
0: o ke tla u sa itika
1: ah che eh
0: o tla ga tla we bona wena na gona gala ke di bona ke re ntse wena o
1: tla
0: bona di tsira bona ga a ma fuana gala ga o kana
1: ei ba tle ha o hela to ka ntena a hei butle butle butle
0: butle butle
1: o o ga ga bina pinena ga tla ja o we we
0: aha
1: eh ya tla ga tshwalo
0: a e tle pinena le yona eh no a o he
1: ha mona tswa ke le gile mo ngwa ba e binang
0: ah ah ah
1: ah ah ba tsa ga ke tsha ke ra
0: di o hlaela
1: ke ra tla ja o we wena o ya me mo no tla bona go
0: Ee o tlo re bona rona o tlo re bona.
1: Yoe, te mega go yona. Mega go.
0: Ah, e ka gele a tshwane ka ka pone le phatsi ka ntse tshwana.
1: Thula fela ke se
0: nyo. Ah, ka pone le phatsi ka ntse tshwana. Mega go mona le le ba.
1: Ka madi a tshitsiri.
0: Ee.
1: Au.
0: Le phatsi ka ntse tshwana mega go mbu. Ah,
1: ke re se mesi ena tla re finisha.
0: Ee.
1: Ah, o tla bo bona hantle mo ga di a tshwana le yena.
0: He? Ba santse ba chetisa ka le di jagete tsa bona ba chetisa ba kala ba thuba ba tsama tsa bona. Le etsa kwa. Ke le ka market fela na ke mo tshiso wa eng ona.
1: Na go etsa la jwa.
0: Ba tlo kala batho ha tsa tsana ja ga di a fella ka ke ene ba sa itse se penya mona ja ga
1: di a ka ne se penya.
0: Ine se mo hela motho no hantle ntle mahlana wa nka.
1: O je o etsa la wa mmu.
0: Wa nka. Ba la ga bona.
1: Ba.
0: Sa se ya bona ba.

0: o hlakile ntho ya dire pa
1: tšhaba
0: o ka nkutlwa
1: walanna mašoa kere ka moratse mašoma mabedi kapa tse mašoma mararo tse tlang
0: ga ke re bie ntho e ba tebatso fela obane go ya nna go a etsagala
1: utlwa gona se go bolelela ka hula ba hohong ya ba hohong ya ba hohong gona ko a
0: botshelelawa tseba ntho tsena gantle ga o kadile gantle le gona o tla tswelelele
1: ba qalang
0: nto tseo dimulampeng aka nnete
1: mo ka ga o ka e tshelampeng mona fela o tla bona
0: bothao tla lemala o tla lemala
1: o e tshela kwana motlhoding wa yona kwana mo e thiwang teo
0: kere pina e ya ke rue na nka ba ka e bina gola goba ka nnete ya kila ka ba gantle ke e bina gona ja ke bina gona sena
1: ga ke bedise ka kgwale le leng
0: ea ebile o bo wa fumana le kgono lwa metlhaena
1: wa bona
0: ae
1: jalo
0: malapa ona ke ra qabanetle batho ba ne ba thabetse dibolo ba thabetse tsatsi la motlhoei ga o ka tsatsinye le kanakana basadine tsabe tsatsing le bonyane
1: kengao
0: date e a tseba re qetelele re nna tefelwe re nna tefelwe ga ke re bie tsatsing le ntse e le la thabo le
1: dilloeeaaleeaoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee tsang go tsuang go iphaphela mogete
0: nda di di jamari
1: ba di thotse di fela bana bonu fela mogete wena no sontso tlophelo ba saka isa le
0: ha mona di wan go
1: yali
0: hai
1: ka tla reng ka tsatsi leo
0: a re tla reng tate Ah, si ke me tile tshwane, ke me ke tla ga le nyata ke bue, sa ba ile mo go.
1: Hai.
0: Ai, ho tsa ke mo ka tsene. Ha ke bo lo go nae sa ntane e tla khotso. Ka ba ke le ya tlo sa mo ha ke ga ke ga dula sa kuke le yena.
1: A o ka nna seng ka le yena wa itla tlolo ka ba go tuwe.
0: Ah, di ba ga ka ga ke ga dula sa mo ha o yena. E be mo ha o a kuke wa la ke wa la ka e sa le ha e sa le di ba di di ba spom.
1: Wa bona. Hai. Hai. Oke. Ha ke bo. Ha sa tshego, na tla ka ga tshea batho.

0: daig hier.
1: Ee, wa ipotsa ga hao hao hao.
0: A tsa di ba chei wa di tlhapi wa. Ha go bana o hula o beya kantle. O hula o beya kantle. O tsa mae. O tsa ndwe tlang ga mora ga mane ke fito ka bare. Tsa hao we ba o sa tbile gona hula. Ee, ha e tla ka mora ga mane no wa ga mane. Tla ba tlhapi tsena di ga di batla ho baleya di ya kantle. Ja le di. Di tla ho wena, wele wena ona la go ke gapo ya hao, ke na go hapang ba le. A tiana a tutela di bale ya thetlang ka go ka ba. A tswa re tse. A tla ka re tsela batho.
1: O ba tla ka re tsela batho. Ka ka seleng se seng. Ya ne le re tla le yona mo. Ha o se tse me hlwe ne tse se mo hlala letsa tsena ne. E mo tshe mo mo e ka ne la o qet. Ela o ke jwa mpona ntse ke tsama tsileng tsa mofuta ona o tsene. Mm. Fela ka pontena ya ho hela.
0: Eh ke no wa ndwena.
1: He eh. Ah e motho hlele e di ntse di ntsona ka ne thadi kgole.
0: Ka ne.
1: Ke tsana le sibueng. Ya khona ka maga yona eo. Ha sa le ke iputsa ke ka ntse tsena ha se ha bonolo ka nna nwa kena kena na le tswane. La nna ke re kopi tshe ya nyana.
0: Eh.
1: Yo ya ha gona mo.
0: Eh.
1: Ka le ke tla ke etolla mona ke beile di fika ha di le lekana.
0: Eh. O le re ke ma.
1: Ke le re ke. Ha le ka tawe. Eh. Ke le bere matsatsi nyana. Ho re
0: ha se mangata matsatsi nyana. O tse mo bona tsare. Na tsare. Na tsare tsa dilile. Ko re bo gona le tsa tsilo la.
1: Eh.
0: Bona re lena ha tla gale re pa.
1: Ha ke tsena o tsinye le mona ke tla. Mona ke tla ke nka le fikelela. Ba ntse ba mpotsa fela ba. Le ka. O khono wena, o ntse le teng.
0: Eh, re ka ba o.
1: Ke nna nka ya ga ba re helang. Ha wa ya ngulungulu. Ke re mola to ba re. Sika ha di le la hantle, le o le pitikise ntse ka le ka e fikelelo.
0: Eh.
1: O satla reng?
0: O satla reng? Nelele mo ba di fika le ipate.
1: Au motho. Ah. Ibe ba ke dibe ke ba kile. O ga tsane tse nna ke ne ke kentse le tsogo. Ha e ba ke nnete.
0: Eh, ha e ba ke nnete.
1: Ba nna ntse e tena ke tsala.
0: E la mo se ba nna tlo la mona ho se na tlhase mona.
1: E so buela kwa se time left.
0: Wa bona.
1: Time left ke nna le bua ka.
0: Tsene tsene sa se tsebe wa le go a sela.
1: Mme ana jena me sa ka ne go go be se ka pomba. Motho
0: wa ma se thokola.
1: Mwana mme ke ne ke iphihlela a e fihla tsa ke go pa nta te thakadi. Ke ya ke la ka motlwa bua mong ka mo ka mo le ba. Ke kutla sibe. A ba le nne so ntse nne mo tsa sala ka re motho ba pele tsho yo. Bona na o se tsa dang ka po no ga ja tsha le thoba le tsong. Ko fupa le tsene thola o le jwane. Ho ha ka mpala mo ka pa ka ondi se tsene se di shilinyana. Tsa tsene ke batla le se shini.
0: A ite ba ka pa o patane ke di wala mo na. Ho tla le bala lo wetsa le ba shilishili jwale. Ai.
1: Ah, oh, dapalena.
0: Di bolo di bapala re. Di bolo di bapala kwana ka ho ga le zumele metsi o mo shubele motso mo nkwana.
1: Mo ka pa tswela di bolo.
0: Ach, kapsi le ra gwele ya.
1: Tswela di bolo na mo kapsi, kapu. Ele. La ho le jwale he. Ka ne ke re thabetse kgolo ya morena wa rona, la ha ile mona ida kopana le taba tse bohloko. Ntho tse monate tse bohloko di ya kopana ke re motho bo ho le ho hong ho fetisang ho hong. Ele. Ka nnete re lebohile haholo hantle haholo mokwenaeno. A re holele ntate Modimo a mo boloke a mo pate mading a konyana.
0: Santsa mo patile.
1: A santsa mo patile ka nnete. O bona na o sa na le. Eno o sa le kana le ena thaka hae. Le kana le yena ke ntate wa mmona le yena ke o
0: e le wa mmona o sa itse e
1: la mme la khale.

0: ere ke tsa mae ngwana mme tsela tse botlhoko tsona a ona le mohlabi go fela
1: a di tla fela mohlabi batho ba fedileng
0: ke re le hona go nyanyana nyana motho
1: eh
0: o tlo ha o ntse ba botlhoko o ntse o tla botlhoko ga o batho ba modimo ya ka nnete go so batse
1: hela ba nka mokuku mona ha ke re ke khlela ka kwane ka mokuku wa ho ka bona ka u ka botlhoko go hela batho ba ba nkile mokuku ntse go fepa ka thata mokuku
0: ebe ba se ba inketse mokoko wa ka mahala
1: loka fela ga ne nka mona ga ne ka mtshwara ne ke tla mosupisa
0: onotlaaoneka mtshwara manye o bosomthanyeo ka mokgo ke ba ratang ka tesong brothers o bona ke ba rata la ke sa utlwinang tsa ba reng
1: modu
0: awa mmazethokola ke ntse ke le nne le sejadisa ngwana mme ka mamenaneng ka mana ke tla o bona fela le o ja ke bona ona e seile
1: le maemong onaana
0: le maemong ona ana lekile.

0: Au, au.
1: Kala ka rona ka magedi.
0: Au, au, au, au.
1: Kala ka rona ka magedi.
0: Hai litwe.
1: Ntate yo go tema yo ga ya solo ma rusu kwa mbagana ja iso.
0: Ndare.
1: Yo di ape. Aye mo dawa dawa ngwe ndisa isinge batho ba bana dipetsa ba yenge go tsakira. Ke di ma mezi a ntu we. A mo buli na ke di ga yete le mo ga.
0: Fuzwalo.
1: Kama jo mang. Ha ga ba le ntse he. Yo ta ya. Ba na ke ma jabo go kupi yo re di go ga go go mo.
0: Lona he. Tsela le tsela signal to ja nena lona. Letse ba kwa para ka ntho tse mpe fela. Bana ba le tse a o hlaba le ta kwa tsebiso na kwe ka o fela. Bona le batho ba tla le tatho jane mola. Ka lo mola ile go ba tla ba itse. E le gore bana ba tle le tsona jwa lo ba tlo fihla. Ka ba batho ba tlo emela ka nana go e a batsoa ba ithaba letse go ba e be kona ba le tanto ba ba tlo fihla tsebiso.
1: Ba le bitsa ma yemba to ha di tsebiso ke taba tsa bo go a holo. Ya neng wa le
0: jo. Bali ha ke ke tsama ndi tsebiso tseo. Ha ke ke tsama le tatho jane.
1: Lele le nao ke morning thing a yesu. Ke re batla tsoa ma, ene o ke motho o le mo go tsamaya batla. O tsong go na ba tloetsa ntwe tsa re.
0: Ke motho e molemo.
1: Ah, ke se bo jeng le nne, ke na se tsamaya le mo sa e se batla. Ha e ba ke le go bona ma itlo ma tloetsa go pa wa di tale, ha a nna le tala.
0: Ke
1: se ga se a ipela le nao go wena a dine tsa. O tsong go. O tsong go. Ma wa tloetsa ntwe e mo e motho mo sa a se batla. Ke ya ba dikela mo. E nna ya ya ya go apa.
0: Wena go itse go fana go ira o tlwa mane. Le gana go ina wa kena. Ha bana go le fala ba ka mo kite. Ha mo kite o ferile ke tla o khatha ona itse ntwe.
1: Ba di ba ya le wanda ati.
0: E jwalo, letsi be le jwalo. Ha ona batho ba tlatla ba tsa tsebiso se mona. Ha motho a tsoa bona e le ngore ka nako yane e re qala nthojane ha ona batho ba ithoba letse mona ha e sa le maleta thojane ha ba tsoa go hona ba go mbatlo itse tsebiso ha e sa le yona ha e sa le yona ha ba le dipelane ka ntho jwalo ha se yona tsela e senya ya pele. Lala qala kere. Ndzele sinya ba pili.

are go sekepe sa hae sa bophelo seo modimo wa ka se kopanang le dikholotso tse fapaneng le sekepe se pela sona ke rapela gore go seng hona ntate ka lebitso la morena Jesu qetellong ya tshebeletso ena ntate wa ka ya matla ohle gore go kohobe le motho eo modimo wa ka ya lokileng lentswe la hao le ka la fihlelang bohloki ba pelo ya hae ke a leboga ntate ka Kreste morena. Amen. Temana ena eo re e balang go seng gwa letsatsi la kajeno ena e tlhagang bukeng ya dipesaleme pesalemeng ena ya 91 ka temana e qalang ke a e pheta e baleya ka mantswe ana ya dutsing sephiring sa mookamedi ya phahameng o phomola moriting wa ya matla ohle. Temana ena ha re bala fela e re bolella gore go na le mekgahlelo e mmedi ya batho beo sengodi sa pesaleme ena kapa mothothokisi ya neng a thothokisa mona o bua ka mekgahlelo e mmedi ya batho mme mokgahlelo ona o mong ke mokgahlelo o a sa keneng ho ona haholo ka kotloloho ha e qala fela e re ya dutsing ho bolelang hore ho na le motho mokgahlelo o mong wa batho o e kabang ona ha o a dula ha o a kenella ka hare ho temana ena empa ka kotloloho e re ya dutsing sephiring sa mookamedi ya phahameng o phomola moriting wa ya matla ohle re a ikgethela baeso ba ratehang moo re ka ra dulang gona teng lefatsheng lena leo re phelang ho lona re na le maemo ao re fetang ka hare ho ona re na le diqholotso tse re hlahelang re na le morwalo o boima mahetleng a rona re na le dintho tsa letsatsi le letsatsi tse re tshwenyang jolo ka ha Bibele e re letsatsi le leng le leng le lekanwa ke tsietsi ya lona go jwalo baeso ba ratehang re na le dinthontho ka go fapana tse re tlelang mme temana ena e re ya dutsing sephiring sa mookamedi ya phahameng o phomola moriting wa ya matla ohle mme ha re bua ka lentswe lena sephiri re bua ka lekunutu mme baeso ba ratehang go na le sefela se seng se reng lekunutung le morena go monate ha kakang ha ke mmolella ditsietsi tse ntshwenyang tsa lefatshe lena mme go dula sephiring sa mookamedi ya phahameng go latela morena Jesu Kreste o re baeso ba ratehang e ka kgona motho ha a ratela a ikwalle phaposing ya hae ke rata gore go seng go na baeso ba ratehang tlasa maemo afe kapa afe a bophelo ha gona moo re ka ra tshabelang teng ntle le gore re tshabele go Modimo re tshabele go Modimo ka thapelo ga gona moo re ka ra yang teng ntle le gore re be batho ba ka ba dulang sephiring ba ka ba kgumamang ba rapela ba ka ba ikakanetsang pela Modimo gobane baeso go Modimo ke moo thuso ya rona e leng gona teng go Modimo ke moo karabo tsa rona di leng gona teng mme letsatsing la kajeno go seng gona ke bua le batho ba bangwe ba bona ke batho beo dipelo tsa bona di hlabeileng ke batho beo maikutlong a bona ba nyahameng ke batho beo meya ya bona e thepeletseng baeso ba angwe ke dintho tsena ka lebaka la maemo a bophelo ba lefatshe lena a fapaneng a ba tletseng ka ditsela tse fapaneng mme ke go seng gona ke rata gore ke kgothatse motho e mong le e mong yo a mmametseng ha ke tsebe wena.

0: na gore na se tshepe se o leng ka gare go sona se go kwe ke makhubu a feng se kopane le bothata bo feng empa ke rata gore go seng go nana hle gore a ke o dule sephiring sa mookamedi ya phagameng a ko atamele modimo ka thapelo le konotung la gao a ko o rapele modimo isa bothata bona go modimo ka thapelo gomama o rapele gobane thapelo ke sebetsa se fetang dibe tsa tsohle tse ka tsa o hlolelang tsietseng ya gago tse ka tsa o hlolelang mahlomoleng a gago tse ka tsa o hlolelang mathateng a gago tse ka tsa o hlolelang melekong ya gago ke bua le batho go seng gona ba maemong a fapaneng jalo ka ga e le letsatsi la moqebelo tjena go na le ba bang ba itlotla ba boloka beng ka bona go na le malapa ao huang godimo le tlase ga ke bua tjena beo e leng gore ba na le tahlegelo mme go seng gona ke a kopa momamedi wa radio Lesotho gore re itshetle ka modimo gore re atamele modimo gore re ikokobeletse modimo ga re ya go modimo baeso ke gona mo tharollo ya rona e leng gona teng gobane baeso batho re ba lekile mme ga bona lethole ba re thusitseng ka lona metswalle e tloleile leloko le tloleile motlhomong le dingaka di ile tsa tloleya empa baeso ba rata han thuso ya nnete re fumana go modimo tharollo ya nnete re fumana go modimo gore modimo a re thuse re lokela re mo atamele ka thapelo mme momamedi wa radio Lesotho go seng gona tle ke ya o kopa ga ona taba gore na o boemong bofeng empa ga re ka ra atamela modimo enwa ka thapelo ga re ka ra ikokobeletsa modimo enwa ke gona fela mo tharollo ya rona e tla saga gona teng batho ba re photsile batho ba re tlositse pela ro bona empa modimo ena baeso ba rategang o itse mo bohlale le tsebo ya ngwana wa motho di felelang gona teng ke gona mo modimo a iponagatsang gona teng mme ga re ile go modimo ga re ka ke ra phoqeya ke rata go rapela le wena o seng gona boemong bo o leng go bona letsogo la modimo le pholosang le o pholose letsogo la modimo le ke le o ame mme modimo a sebetse goduma bophelo ba gago ka maatla a moya o galalelang bula pelo ya gago ngwaneso gore o tle o thusege amogela lentswe la modimo gore o tle o thusege seke wa dumela go ferekangwa ke disefo tseo o leng ka gare go tsona gona jwale ithete sefuba tlhoo go modimo mme modimo o tla o thusa ntate modimo ka lebitso la morena Jesu ke ya rapela go seng gwa letsatsi lena sebakeng sa bana ba gago modimo wa ka ya lokileng kgutlo tse nne tsa lefatshe e mong le e mong modimo wa ka ya lokileng ya mametseng sealemoya sena ba bangwe ba se mametse jalo ba le ka gare go tsela modimo wa ka ya lokileng ba le maetong ntate ka lebitso la morena Jesu ba bangwe ba se mametse tjena ba le ka gare go ditšhankana ba ba modimo wa ka ya lokileng ke ba kulang ba hwehlang ba hwehla ba le malapeng ba hwehla ba le ditsing tsa kokelo modimo wa ka ke rapela ka lebitso la morena Jesu ba ba modimo ba ka gare go sekepe seo modimo wa ka ya lokileng e leng ditsikitlano tsa meno mesebetsing ya bona ntate ke ya kopa ka lebitso la morena Jesu kopanela le malapa go seng gona gore ntate ka godimo go tsohle re ke re o atamele ntate re tsebe gore ga gona moo re ka ra dulang teng ntle le sephiring ntle le lekonotung le wena ntate ke rapela matlafatsa momamedi enwa ka lebitso la morena Jesu thusa momamedi enwa emela momamedi enwa tlotlisong ya lebitso la gago ka kreste morena ya bokwang ka mehla yohle e senang go fela ke a leboga ntate ka kreste morena amen
1: amen
0: ntumelle ka wena ntate ga ke le qetellong tjena ke mpe ke siele momamedi nomoro ya ka ya mogala mohlomong ke ke bone gore go na le beo ba nang le diqholotso ba ratang gore re ke re tswele pele go nna re rapela le bona nomoro ya ka ke 59 14 05 31 ke a epheta 59 14 05 31 me le se le tla ba le bomamedi bo botle ba mananeo ohle a tlang ho latela morena wa kgotso a le etse hantle. Ke a leboha Ntate Mphasa. Amen.
1: Ke a leboha Ntate Mruti.

0: mohlomong fela ka re qallang tshebetso ya kajeno ka thapelo 2231 6429 mohole plus 2665599933. Mame dikgotso
1: malele
0: mme
1: o phetse hantle
0: ke sa ikela mme wa kana
1: kanete mogaungwa ya re bopileng re ntse ge ha re qale mosebetsine ka thapelo. Modimo wena o bokwang ga gago ntate mora le moya ke gona bana ntate ge le bana ba gago re kgumame ka pele o sefatlhego sa gago re tletse ka maswabi a magolo ntate go latela ditshito tsa rona ga re ya go lebile re sheba melaong e lesome gore na re fositse mekae ntate re dutse re kopa tshwarelo ka makgetlo-kgetlo ntate empa re ntse re buela dinthong tseo re ntseng re o fosa ka tsona empa ga re phetse go kopa tshwarelo le gago le jalo ke gona bana ntate ka ena gora ka ona motsotso o seta le ona metsotswana ntate o ntse o re beile ore ba baletse seta le gona o re sireletsa le ka manyeloi ya gago ga kopa gore ntate o re thuse go gopola gore na re o ile ga re le o kae re gotle mme re bake e tle re o ya o re gopola re be re le ba ba o lokelang re tlo qala mosebetsi ntate lenaneong lena la tsa banyalani ga kopa gore o tlhogonolofatse ntate mosebetsi ona o tloa qalong ya ona go isa qetellong le moqhodi wa rona yo mo babaletseng go tloga mo a tlowang teng go fitlhela a fitlha mona sealemoyeng ntate ge ntse re mo gau wa gago ko o sa feleng tsena tsotlhe re di kopa lebitsong la gago le la moga wa gago Jesu Kriste a tla nna mo kakajeno le ka mehla amen
0: amen.
1: Ke mme wa tlhakotse nne fela lebitso lena le tsejwang ke ngwana le mmaeleng tatai MARY motlogelwa ene kgotso ke yo mo itlang le teng
0: ke a o leboga mme
1: amen
0: thank you maduga thank you. Mashoma mabedi a metse mmedi metsotso re furaletse jalo hora yane ya bohlano le ya mamedi ka jeno ha ona le taba e thata hle ke tabanyana e bobebe fela fela jalo e le hore beng ba yona bona e ba imetse ntate ke no re hey ntate mabesi ke ka re ho lenyalo fela jalo ke bona taba tsa ka di hana o tsamaya hantle le mofumahadi wa ka kapa yena molekane wa ka molekane wa ka re tlabe re dumellana hore na re lokela hore le mong sena bonyane re fitlhele eng le eng le eng ebe a re qeta go etsa tumellano eno gantle re dumellane re qetile ga se re lokela go dipheta ba bothata ba ko ba go bothata bona bo bakwa ke nna bothata bona bo bakwa ke gore fela mme nako yotlhe gore re tle re fitlhele dintho tsena tseo re di rerisaneng re le babedi nna le yena ga ba ka dumellana re le babedi nna le yena ga re se re lokela go dipheta di se di lokela gore di tlonolofatswe ke lelapa la gabo e leng mme wa gae ga re ka kotologa di lokela go tlonolofatswa ke mme wa gae ga mme wa gae a re a re ga ona letho le jalo le kang la etsagalang wang a jale a nketsetsa motlhala mone a nketseditse motlhala a re ntate mabese re ne re na le morero wa selemo sena se katang go feta sa 2025 mo teng re ne re bile le morero wa gore selemo seno a se fela se tlamaye se fele re rekile setsha mme re ile ra bokelela ka nnete ga bantsi re bokelela re bokelela re fitlheletse mafelong a selemo ga ke re jale he mogatsaka ga re phetise hela taba yane e sale re dumelelana ka yona gore re bone gore na re fumana setsha jwang ka nako eno re sebile re ntse le dipatlisiso a bontsha gore sebile re ntse dipatlisiso le go fumana gore na setshaka ka se fumana sebakeng se feng ga golo ne re ile

etsa dibaka ga batla dibakanyana tse mmalwa ka dumellana go mona le mona le mona ka kgona go phela o dula ga re ka nnete ke ha sa re ga bona taba e jalo e ka tswelang pele ya setsha ga re kampaka re ka koloi ga re ke a le ka makala helane bape empa ya koloi ka nnete ga ona nako e kilang ga dumellana ka yona ga latlha ga dumellana go e seng koloi re kampaka batla setsha ga re mme wa hae ga molekano wa ka ja ga re mme wa ka o itsegeretse koloi e seng setsha ga ga ke moo kelang ka qeteleletse re se re sa buisana gantle ke re nako yotlhe dintho tse re tlabe re di regile merego e metle re tlabe re entse ka golelapa lena o lokela golo e botsa mme wa gago mme mme wa gago nako ena kao fela o tla ba tlhaka go fapaneng ebe le wena o sotla o fetotse maikutlo e le go lapa le jale ke la ka le wena kapa ke la mme wa gago ga ka la ka qeteleletse re se bile re sa buisana gantle go hanghanghang ga re ha tsa ka o lantsetsa gore mme wa ha itsena ga a batle go hange ke ngwana ga e ke sekatana kapa mokgwenyana ga e ke sekatana a reke koloi ga re ka nnete jalo ke utlile jalo ke maketse gore ache ebe jalo boemong bo re feta jwang gore ebe nako yotlhe merego e megolo ya lelapa len gore e tle e phetagala e lokela goreng e tlhonolofatswe ke mme wa mofumadi wa ka kapa ke gobane nna motlhomong ke le kgutsana ke sena batswadi o sena mangwe e nkareng ka mo atamela a ke na le merego itseng ka fitlha ka mobela yona gore ela ke na le morego o jena o jena gobane yena jale ka ga o na le batswadi motlhomong taba eo e mo fa maatla godima ka na taba ena ga yang tshwara gantle go hanghanghang tate mabese ke se bile ke utlwa eka ekare ga ke setho kapa ga ke karolo ya lelapa lena ka nako eno ke nna a sebetsang go bona gore ka tlong go na le lekeno fela jwale diqeto tse e tswang ka tšhelete e sebetswang ke nna ke tseng kganya petsang bogolo ba nako maikutlo a ka ga mamele boemong boo ke tswa ka lefelegalo.

0: mashuma mabedi a mtsiletseng handle metsotso ka morao hora a bohlano 2231 6429 plus 2669933 ebile ke ona molaetsa wa hae o kena kwano ara a ntse ko dumametse ntate ke a leboa ditlhilo di beile hantle ka moo ke tlileng ke o fileng tsona ka teng ditaba tsena tsaka mamedi boemong bo re mo thusa jwang ngwane wa borona boemong bo ngwane wa borona o tswa ka lefeng legalo ga e le mona jalo pomana wa ei ke tsane di ka molekeng wa tshi o re nako yotlhe diketo tsa lelapa lena la gae aa yena a se letho tsone mamedi kgotso
1: molele
0: nate
1: kgotsotate
0: kgotso mongaka
1: ikelaka ke ntate sekgwane konyana
0: emtlo
1: e andate a ntate tabena e bonolo a kereile mamedi motho a kileng tabena ebile go kena a sebetsa
0: ena
1: e andate bonolo tabena a bona ga e le mona molekano wa ya sa kenya motswadi o rebena a bankeya diqeto rona go sebetse jwang ka ga lelapa so andate lelapa leo ga le tlo tla bale ba le motheo ntate nna ke ntse ke bona mme ga ikemisetsa go tlatlaba ka ga lenyalo leno molekano wa gae ee andate empa e le mmetlagola o lebisa wa gabo boeletsi ba ka ntate e ne ka ba gore a montshe ka ga diqeto tsa di etsang ntate e andate dinto tsena merego yotlhe e batlang o e fitlhela a ka e fitlhela modimo a ka e tsheetsa ga e fitlhele e le gore mme o na le seo a tla tlameya go se bontsha qetelelong o na le nako a tlo ketelelang tsa tlo gotlela gabo mme ga o botlhokwa ba gore a mo kenyeletse ka ga merego ya gae e o a reng ke lelapa go tlakile mokgwa a tlileng ka ona ka ga lelapa ntate ga seore o tlo tla a etsa gore ba be le bokamoso bo tshabileng ompa a batla gore a qetelele a tlo mosia sa tlhile a sa sena lethoga boeletsi ba ka nna e ne ka ba gore ga merego yotlhe a batlang o e fitlhela ha a ipokelele tšhelete a ithekele setsa o tlo bone ntate taba e ke bua molekane eno wa ntate o na le nako a ntse a to ikela gapa lo iphelela teng o tlakile ntate ke mme ngwana
0: o
1: ke a leba molele
0: ke a leba mongaka
1: kgotso
0: tanki mowaka tanki 2231 6429 plus 2 6659 933 ke tsona nomoro tsa ka tsa mogala re mo thusa jwang ngwaneng wa bo rona gore ka nnete ke kopa dikeletso gongwe ke kopa dikeletso na a be ke sa dutse gantle ka go lapa le kapa ke mpe ke itswele ke ikalele pelo bo botjha mamedikgotso nate
2: babelo ga bala mahasuku ke rata batla ke robologo kana ke rata ke go pasa ena mo dira magare ngwa le bohlo le ke ntate ka boy ke mme
0: ke ntate
2: oho a ile ga bana ndi ke ntate
0: ke ntate o lla ka mme
2: ah ga no di ja le bua ke wa ya no ke bo ke bona batho ba tang ha ba se tswa ah ga ni to sontso lo ya i ka no di na ye ndate ga ndate o sontso bona hore ha ba ya we now no ba ka wa ke ni motswa di na motswa di ha ga la go ka ka tlo ba se mo ke motswa di ba me no ha se motswa di ndate ya ina a mo tsa ka go mo se di re o ya bo
0: ya na
2: ga ni di na ye di ja go wa se ndate tsaka a phologa ba ngwane so ka pa ichebere kwa se bonda de re di re di di di bo khogo ntate ka mala pa ka mala ntate ya nti molimo ngo pe ba ao se ba kwa e ga gero ra ao se la motho no o dilo go se di ngwa ta ma ka re bona le ndi ba bi o di o dilo go se di ngwa ta ma ba nge de ntate a se kwa
0: onda
2: a se le bona ntate ke ntate yo gabala masu ja le bona ntate
0: ke o le bona ntate wa ka thank you le jang jang ha mma me khotso
3: ke nna le ntate maris
0: khotso mme
3: ke le bona ntate
0: o sa ba le tsomo ka tuya wena
3: ke ntate ke mme Amo a samala se soho ho hang ha ile mona jwale a shebile hore ho laele nne wa hae mo u ibile a itjetse hore khutana ha e yo le fase ntate wa hae o ntale ntate wa hae le mme batswadi ba hae ba ntse ba le teng ha ho lomoka na modimo tla mo thusa a samala se soho hang a iketsetse
0: on
3: eh ntate a ska ba ho mo mamela ho hang ha ile mona sa ithutile ka mehla gore meno ke yena motso ka sephadi ka go lapa la ha ile labo ya lebo wa ntate ke me mathapelo
0: ke ya lebo ha mme
3: tsatsi le letle molele
0: ka tsela e tshwanang le yona o be jalo
3: fuwa seno se fole
0: se tlo fola moratuwa wa ka
3: thank you ntate
0: thank you mme thank you mashume a mabedi a metse robedi hantle metse tso re lebile mano re nyane a botshelela ke gola bona molwana wa ka ke tlhokometse go ntse o mametse bana ke bona ntse ke tsamela itsa mo ha ile mona o tlhokana ntse o mpikalle bo pelo bo botsa o gore o ke kopa go konketsetse molaitsa o ntshetse gona hantle ke gwa ntho ke lebetse mo botsa yana go gona a o dile matsa ha o tsa tlhao dikai le hore na mahlomong le nalena go e kae le nyalane ke kopa go tlo tlompota ka ntse ne he ka montse re bua ka teng ke tse molaitsa ke tse ke bona yona molwana wa ka ke tse ba go taba ina e hle re tlhakela bohle Mamel khot.
4: Ha tsanda tele pala.
0: Ha itsa ba baletse mo ya kana.
4: Ke mama nelo a se tsalane ntse bana ba ke iso.
0: Eh amme.
4: Na ma ikutu a ka ho ntate ke a ho re ntate wa ngwaneso. Ha se ka mehla. Sa ha galela pa ho itsiang dipeto ho dumellane. Ha ho le dipeto ntse ka rantseng. Ke khola ke tata tiselo tsa taba tsa ka ho hangata o tla tswa fumana ho mpile e phahame. Hona le mongana ntsa ga re dule malaine mmonana. Hona le mana ntsa ga re dule heso mona. Tsela foundation e tla tshekwa ho ho ho lwanwa e hle ke mphetse e normal. Ha e ba wena o le motho o bona ho le bohlokwa hore le batle setse. Se batle. Se sa seno ha o se batla o se batlela wena le molekane wa hao ha se sa ha o le mong. Mme ho

0: tikugulo ha molekano ha wa bone hore o nwe tsantho bohloko ntse ka ntse neng that like how dumelwane ho ha malapeng a mangata ntlo ya phama mo ne re ha rulelwa o bona ha o le motho a nne o ha hantle motho a ntate a ba nna ga ba yana we ha itse ke motho e mong e re ha rulelwa o bona a tsa masentse a re ha se se tsakenye ka golo mo ntlo nye ye le ka ya ga se ya ka fudi e ba wa se ba ya tsena wa etsa dintho ya kolo yona ba se ba ba etsa wa e ja ntshele tsa tsile le leng lukiso ile na o tla ya magapiwa ba ka ho tloya
1: Na ho kusisitse taba ya bohlokwa ena ya ho hahantlo na nketsetsa mohlala.
0: Ah, kukuleka ha bana dimanetsi ho tala ke setsa.
1: Hantlentle taba ha se setsa. O ne nketsetsa mohlala.
0: Oho.
1: Ee, o lla ka hore diqeto tsohle tsa ka hara lelapa la hae di lokela hore di hlonolofatswe ke mme wa mofumahadi wa hae o re nako yohle tlabe re dumellane le mofumahadi. Ka mora nako ha re tlameha ho diphethatsa mofumahadi o sa ha e no ba jwalo taba ena e tla ba ka tsela itseng ha a botsa hobaneng mme wa ka ke hobane o itse tjena
0: motho o mong le mong bophelo mona ona le tsela ya hae ya ho thusa taba tsa hae ntate wa ka ha mosadi nako o hloka o fela a nka diqeto habo batho ba bo ntate e mong le mong na le bohlale ba hae ba o tseba hona jale mosadi enwa ke tlo mo kokopa jang ha dintho di fedile o a moletsa hore tsamaele o di lata heno kore fela a ka mosebetsang ka yona e modimo a ka mofang yona hona o itlwanela ntwa ena ya hae jang ke phetho
1: Danke. Are motho ntate o na le tsela ha ya tsela sebetsa motho ha e ka teng. Ka nnete ntate hantle seboko sa ha e go. Go le kana wa ka diketo tsa lelapa la ka ha se tsona ha di ntse re le babedi. Di ne pa etse ha di ntse ke di ntse re le babedi. Ya le be di hlonolo fatswa ke mme wa. Ya le ndo ke hlokometseng go re nna maikutlo a ka nako yohle. Ga hona nako e mme wa ha ya dumellana le loyo. Tlame o ga dumellana le a mofumahadi wa ka. Ba ba ntjotsa mme wa ka bitse tjena. Tena ga re no ba ga yetsa. A ka teletse ke botsa gona hantle ntle le lapa le ke la ka le wena kapa ke la mme wa hao. Ha e ka qeto e nngwe le nngwe re lokela ho etsa le mme. Oho, ke ne ke a e fumana mme. O go di le modi mashome a mararo a metso mmedi 32. Ha e le molekane wa hae yena o di le modi 27. Mme ba na le ngwana a le mong. Ba na le dilemo tse nne ba nyalane. Yo! Ame di khotse.
2: Khotse ga itse di aka.
1: Sa se tla mana isa.
2: O ga fela.
1: Ai khona ho ntse ya yanya na nyana.
2: A ke a utlwa go no sika matsatsi yana fitile tsa tsene na kupa go. O bitse.
1: E ithalasa.
2: Ba te mo di mo o bona ga eno ke mo sisintse go leka.
1: Mhm.
2: Ga itse di aka taba ena e bonola ha e bonolo.
1: Aha.
2: Ho bana ha ba fela. Le montse nete ha sa le mme o aba bidikisa ka hore ke nna hlogo e le mogwe a dua ai. Ha hona mohla maikutlo a ngwana nyana yeo a tla tsitsa hore a itsebe hore e se le mosadi wa motho ena. O tla nna inke e ntse e le ngwana wa mme ena. Ho ntho e abuti a tlamehang hore a etse kore a ithute hore ho tloha ha re tata ho tloha mona ho yena a rere le mosadi wa hae ha ba tata ho rera a ha re taba di hana ho tsamaya a ke re o swentse mohlala wa ntlo ha se taba ha kalokalo ha ba tata ho rera hore re batla ho haha jwale mosadi a re ae ho so sa hlole ho bonala re ka ha a tsamaye a ye ho mme matsa ho mme mogadi le moradi enwa wa hae mmewe re ile ra bua le mohatsaka mona gore batla ho haha empa jwale ke utlwa a re wena wa e hanyetsa tabena ke kopa o mphe mabaka a rona ebe o hana gobane go na le ntho o ipapisitseng le yona na mme ene o tla tlameya go kena nneteng gore na o hana gobaneng a le lefufa la gore ngwana gae a se ka ba le dintho tse ntle tse ka motlholang gore le ena o bile le tsone o tla tseba mo nnete leng gwana teng gore na ausi ena e sile o rata mmeno bane ka nako nngwe e ka nna tsaba mmenwa o tshaba moradi o sampa ipuela fela kapa ausi ena o tshaba mmeno gae bana ba babedi ba na tla fumana ka nako nngwe moradi o hatelela mme ha ka go mme wa hae mohatsaka o batla go etsa ntho nna ke batla a tsama mojotsa go wang.

0: wena sa ga yetsa ha sa mai a lo buisana le mohatsa le mohahadi wa hai mo mohadi a lenteng a utlo gona hantlentle se phirisana se banang le sona ka ena ke tsepeng sa gore ha a loketse go etsa dintho ka ga lelapa ha a tshwanela go areka eng ebe go ntse o the mme wa ka ore jale e ke ka go nkue monyetla wa go ebe abuti gana ba gabo kapa gana mme wa hae lekonodi le tlasa mme ga a gotla mono go ba botseng o tlo tla fatlholoile a seka a ba letshabo go iketsetsa dintho a sa sa mo ikenyeletse ke nngwe ya dintho tseo a ka bang a qetelela a di etsa a se a lokologile a buile le mogadi a seka nna a di utlwa a di jetswa ke eno a re mme wa ka oge mme wa ka oge o tshwanela gore a yo ba gaufi le mme wa gae ba buisane tabena gore ka nnete ke la ka tsa go etsa ke na le tena ke na le ntho tse ngata tse ntlhotseng ka lebaka la gago mme ke kopompelele lekoloti la gago gona o rerile go etsa jang ga ke re ke batla ntho itseng wena ga o e batle ebe o utlwisetsa gore ke sebeletsang nna batho bantšhebe ka tsela ya mogaufi ntle le moo ngwananyane ona o na le morero wa gore ebe o ja tšhelete ya gae le mme wa gae jalo le yena ka boyena ba gae o tshepile go na le gabo mme gabo eno na le monako e tla sebelelwa ke maatla abuti ga a tsamaye le ausi ka morago ba gege ba dumelelane e re ga tema e wela gore jale golo e etsa nthwena e sa e tsagalo a tsamaye a ye go mme mme we ge re rile nthwena go tlwa janoari ke julae gona jale tenana ge re tlo e etsa go thwe wena e se mongwe tsaka ga batle wena ore jale taba e tlesa ke obaneng ga o toiwa ka taba ga o tshwanele ga o tlo utlwa baagi o gotlisa le ka baagi kore o nkile borogo bobeile mona a helise borogo a nkise le mosading nnete tla tlaga mono mme abuti go tlwa tsatsing leo a fatlholowe gore ngwanana eno o a e tseletsa mme enwa o a e tseletswa abuti ga a sana maatla a ilo ipha maatla go tlwa letsatsing lona leno a ona ka ntlane ke a leboa nnake
1: ke a o leboa sestrelaka
0: eitarasmojamoja
1: amonate metsotso e lesome le metso robong gantle ge lebile maano reng ya botshelela 2231 6429 mogole plus 2665999333 mamedi kgotsa
2: ntate mabetse
1: mme
2: a ntate aa bothata bodomone ntate ga o bothata a buti ga e ba o dula ga bo ausi ga bo dula te nna bo jaka jana le bona mona ga e ba ausi ile a kwalela teng ga bo apa ga ba batswadi ba tlogate jalo o dula ga bo ausi
1: ga dula ga bo ausi
2: o dula ga gae
1: ba dula mo ba hirileng ga bo ke mogalesuka abuti enwa jale o sebetsa masego mona jale ba dula mo ba hirileng malaeneng masego mona
2: ga o bothata ntate bo ntate ga ba ntseng ba bua bagaakanete ke taba go etse dintho tseo tsa batlang go dietsa a di etsa ga ba o fitlhile leena keo sa ganela gore ebe ga rate bokamoso nka ipatela ebe ena mme ngwana a etse dintho tseng tsa gae a etsa o siaa ntho ere ga etsa ga a bane tlhile ke nnete wa morata ga a santse a diente tsa dikgotsofalosagathala mata a dietse fela a sa sedile kwa a jaleeno seentse keke ga e bantsa sa rate go gota o tla etsa o tla duela gae ka nete molekana wa ka go dile motho mongwe ga ke tsee tlhoo ke dithoto kapa keng ga iketsetsa dintho tsela sa amamodie ee ka nna maase motswadi ga ka lokalo ke ena o bothoto kapa esiente nka sa rate o duela a ditsing ka bapa ikgutelela gabo kwa
1: ke a leboa mme wa ka gane o itse ke mme mang
2: lebitso ke mmematshediso
1: go kae mogatule
2: kalabane mona
1: me
2: kalabane
1: kalabane ke a leboa ka moka mafteng
2: eeyana
1: tanke mogatule medikgotsa
3: kgotsa ndate ke mamamelela ke gotlile gape ndate waka
1: ee ame wa mamelela
3: a tsa nna ke re ndate a kere ke yana tlho ya lapa leo la gae leo ko gore borongwen wa gae bontatemogolo wa gae ko gore family ya gae ga se tlho ya lapa la gae ha ba ka ga ntlo ya ha e habitse ka mo ke ena tlhogo ke ena moqedi go tlona tena nna ke mo fakeletse modimo a ntshagela ba ketsa phoso a betse mo sadi ya ha ya ka mo kopa a mo jetse go hona tena re tloga ka rata a mo jetse a ke re ga ka yo molemo wa bona ke phetho ke tunda twatse le lona ke tla lentse le molala yena ba yana ne ne ne mo ha habi kwa ke ena tlhogo ntate e ma positioning ya hao ha ba o manager ga mo setse ngwa ha o le manager ga work a metse sebaka seo se leng ho sona e ma positioning ya hao o hloya la pale ne ke phetho ke tu le tsa mo sadi ya hao re retsa ke phetho ha sa etse wa iketsetsa ke phetho ke tu a ka stress ka ntse tsena na tse jwalo nne no ha ena ala ila ka eng ho baneng hatle le ka tshelete ya hatle le ka letho hona tse ya ne neng o ntodi a tsanda twa ka bophelo mmu hona le batho ba ba tsabang bohloko ha ba etse mohlala ha ba ntse patalla go le ja hona le ntse e patalla le ya safara ka lapeng kele nne o shebile ho mwana ka o tlotla a safara ke mo khona na tla tsaba ho hoetse di tikete tse belo tse strian ena kana go ene motho ena e tla ga ha se ba fumane di politics ha itsona di lepele mane ho ba ndile tsa safara jele mme wa matsalo wa ha yena ha ba tla hala pa ba bona le safara ya neng mwana ha a dula ja mona tona le batho ba jwang that wa ka so ha ha mo nunu wa go etse dikete tsa o etse mosadi yo ke phetho ba sadi ba bangata ba phela jwang
1: bomme
3: eh ha ha ha terrifi
1: mme wa mamelo ya o lebo
3: thank you
1: ndate ana o itse o kae ba batho mme wa mamelo o sabile a hatile ko sene jwale mame di khotsa
4: ha sa u di
1: mme
4: khotsa ndate
1: khotsa mme
4: a ke nna tama kwa ga tsatseka
1: le ma tama kwa ga nkhetho
4: a tshina tsa buka ke sa batle nne yo
1: eya
4: kuka nne le la diphosa ka tsela e tshile matso di a sala ka letse ngwana e ka tleo ka nnete fale le ntate yo a tshe kuka ke sa tsile na go bua eng ka ja ke ntse ntse ka ba nne mo ntsa a ipeile eng ka yona hanga ngwana tsa nne hang ha yona a mo sheba le ofu mena go kia go be dina ha ke re kia bua o ntsa re nne hang hang ka yona na go ile go ja ka ga sala nge ke tsala nne ke butona ile go re tetelwa go be re thabula mona ke ise a ka bua ya ne le ka fone sala ba ntse ba bua le gona mona le yena re hele e tla re sala ke re tsho ga re nne yo le ntshela tsa ke khatela go di ha ke re kia bua ka mona ku ka ho ntso hla wena ke re nge gutlo ga na mo ile go ke dalo tokelo ka pa ke na tokelo a le hang hang ile go ja mo botsa a tshene ndi yena o phoso le ngwana ndi ha o phoso ke la pale ndi ndi tshe a ke le ba buti bise ke ne ba ka ba ka tsatse ka ine re se fuku
1: hai le nna ya ntabola me maqamako
4: ke le ba go mane tsa di tsontso he le ntsa ka ka mo di ka o tshe re ntse ke tshe re na we le khale
1: hai tla lo ka me wa ka
4: thank you ntate
1: thank you magatu wa thank you.

0: Amedi Khotso.
1: Khotso ndai.
0: Nati.
1: Ah, ndai ndzi iphela ha mana tikane.
0: Ke sa ikela mngaka ka bona ndzi ya jwa.
1: Tani na ke mo tlase ga mo tsamadi ba ba sumona.
0: E ya ndai.
1: Ba re ntse ke ba metse taba tse bo hlokotseno. Ibile ikutlwa ke rata gore ke utlwa bo batho ba bomme ene ke nagane o batla bafetsa go ke utlwa ese le bola bagatisen tea gore ba sireletsa motlhanyane eno wa eseng
0: e yana
1: jale ntsene ke rata go e bua motho wa mme go mogadi ya gae ga a fose mogadi ya gae ga na motlha a fosang le mogadi mme wa gae ntlha a tla e bua ga o ne a tla bona gore mo ya mme ka ga wan die Mushanya yo nwa isu ku re selawe ha ha di tsaba di tsire zo go fetsela sa ka u ri
0: oh
1: e na o tlame ile a tsa ma a yo tsira thoko mara ha o na tsaka ba ba a e bua mo ya mamela ha o se le go se senye yo ha a ke ke a bua ntho a tla lo ka e tla lo ka lilitho ku re fena di thoko mana bona go ba tla setsa o ye tsang o tla na buela magadi le mo le mahatsa ka di phone jalo ha ile o phela yana mo e di lewa ha re nka re gwa le o na le tsetsa mo saela mo
0: oh
1: ka nnete ha ke mo se ha ke sa mo khotaletsa wa nna a go bia ditaba tsa ka pele mo motswadi o ile nwa wa mo mahatsa hai ba tla mo kopana ba tla metsa ntho go sokela ba ha o le tsana o thuse ba ile a tsi ha ke mo khotaletsa nna le yo khotaletsa sa mpa I actually saw how you went to get paid. I'm not that.
0: It's about

0: delafatlan tsa shebile
1: ka e ke kutla se ke sam se ke bona go tshwara e bo sang go tsofatse mo
0: onda
1: e ya ntate a ga ke sam ga ke sa ba ga ke sa khotsa sa ha tsa le mo lung a ha se ba go pani jwa lo maikutlo bona a tedimela ga tshwenwe leng go bona ha re metse ke na ha re tena e
0: mhm
1: ka ntate ntate
0: ke a le bua mngaka Abel khots.
2: Dumela mulele.
0: Khots o mgatuwa.
2: Ke ngone male mo mphakishi. Ha ha u tshwela bona. Tate wa ka.
0: Nna.
2: Ke le tso ya ka. Ho tla fela ne mo he ha di ile motho ya madi mabe. Le la pa ke ntapile mo na tsane tso thaba. Ya le ke se ka ena ka ha le lapa la ngwana ka ke tshwantse ke thabele ngwana ka ha molekane wa ha yana le kelelo ya go ba be le motse lapa ke tshapile go lo ya le bula malaini a a ka nnete ho ha we le lapa buti ha ha le lapa empa mo sa di yena wa ha o ha ha le lapa o tlo bone o tla ba thabile ka moso a re ke na le hata ya le bua Yeshu chale baba ntate mulele.
0: Ke a le bang khona male mohang.
2: Ja anki le ga tlo la ka di la pa di la ka ka mo.
0: Ke khona male mo. Ba me di khotso.
3: Khotso khotso ntate na bes.
0: Me wa ka.
3: E ke me mitone a ka net house o tlhakile hore a o si hona le batho tsa mona go motlefela ka net. Ha hona ntwe ntle a irata. So ntate ha sa bone gore ga o seo jalo ha mojetse ga kata wa mojetsa fela ga e ba ke yone a seletsang a ba e phethe ntho ngwe le nngwe a mojetse a re ke batla goetsake batla gore re etse ntho itseng ga o bana ntse a tsilatsile a e phethe kore ga ka dula a ntse a shebile gore na yena goreng ga fela a mojetsise gore ke batla go etsa ntho itseng ke ba shedisane gantle a ke re pele o tla ba dumetse fela ga a tswaye go mme wa gae ga fela a dumetse fela gore ga re etse a e phethe a bote ga phethe le ntho tsa batlang go di etsa gobane o tlakilere ka nnete o fumoletse mosadi wa di-ice cream tse tlhano ka letsatsi ga ebe ke mosadi wa di-ice cream tse tlhano ka letsatsi a ka nnete ga na loka ga a phethe ntho nngwe le ngwe a batlang go etsa ke ya leboga
0: ka leboga mme waka
3: thank you
0: thank you mme thank you

0: e re bomme tsotso go lebile maano reng yane ya botshelela 2231 6429 le plus 2665 9933. Mamedi mo yeng dumela
1: president
0: rangwane
1: o phetse gantle mogolwane wa ka
0: mogana wa sampa ba letse rangwane ka bana o ntse ya jwang o sengwe
1: le ga ke utlwa gore difuba di sedi teng go wena moo
0: a o ntate se iketsetsa ka mo se ratang
1: a se ka sa bapalela go wena monatlhe
0: e ya rangwane
1: presidente ke rangwane wa bona
0: e ya rangwane
1: ke mametse tsotlhe kao fela tsentse di bua ntate mono no kapa ke tle ke qale mona mona re a haha ga re tlo heletsa ke tla kopa le ntate a ile a theoa monetlhe ge se ka gare mošanyana ga ke re motho yo e sele motho wa ntate wa mosaga le molekane chege motho a mosage fela ka kopo wena ntate etsa gore diqeto tsa gago ka gare o lelapa o le tlhogo etsa seo wena seo bonago se setle go wena le moipone o buile ntho kgolo gare mojwetse ga o tseta go mojwetsa jele le dumelelana kapo le sa dumelelane phetha morerong wa gago maatla a tswang mono ke a gago ka mantswe a mang re ka re o mo fule fela o tlatla ka moraa gao a le gobane ga a sa rata ga le rerisana wena mme wa mosadi owa dipakeng tsa batho ba babedi bana ga e ba ke nnete go jalo
0: Yeah.

0: me ha ka ha ba nwe na ha re utlwa maikutlo a hao ha bile ha re wa hlole empa wena ntate e sa qetlo ya hao u bona hore wa ha ha o itsa tsohle tse wena o di labelabelang
1: ba ke metsotso e mehlano hantle ke le dimano re nyane ya bohlala ntate o re ha ke na le ntswe ha ke ne sana le ntswe ka gago le lapalaka seeta go lla sa mofuma sa mme wa mofuma ya diwaka diqeto tse tswantse kgoloka go lapa ha ke sana matla o tsona ba le jala ha ke di ingredients le mofumadi ke tlame gore ndi lo tlonolo fatswa lo tempiswa ke mme wa hae ke khotso
2: o zonda
1: ntate
2: di jola ka ke motsogo senyofu ha ke montite mo
1: e ya ntate
2: ke mame tse taba sena hantle ntate wa ka e taba tse thata empa ntlha e nna ne ke batla go nke ke fane ka yona kina na ga o tlotse o shebile ka gagareng yalo morago tjena e monni e mong o se a ithelela gobane e tloga ga ntate mo a qeta go tlhokagala motho eno a sale gape ba ntate mme wa tlhokagala ntate a sale mme a sale a ntse a phetha tse dingena jale nna ka nna ne kukwa ka ntate o tshwanela a phethe tse dingena a tloelele mme gobane ga re tsebe na go tlampele keng go tlotla lefodie tlotla pele pakeng tsa bona ke go ntate le mme ke le feng jale ntate a phethe merogo ya gae a tloelele mme e bangwe ka e tsaka ya le fuleng ka ntate pele mme a tla sare a sokola gobane o tla ba a ya ikhulaya jale botho re bona botlo botseba go bo dule goduma gae a le mo ntate ena a phethetsa gae a gauane le mme
1: ntate
2: eya ntate gobane ga jere nako e re e phelang ke watche go ntate o ntate modimo ga re tsebe gona a letsatsi le tlo dikelela mampe ntate a phethe mabaka ga ya gauane le nne mme e tla re mosang gae ba ntate a tlodi modimo a monkile pele lebatama le nanang la ntsa le disa le tlotla le chesa ena anaanaana o goledisetsa ntate eno a ntsa phela ke a leboa ntate
1: ke a o leboa mogolo waka mame dikgotso mame dumela
3: dumela ntate dijo
1: mme
3: o bua le mme mantebele nthala kgomo
1: ee mme
3: a ntate ke ne ke re mme o na le bothata ka nnete ka ngwana gae empa le ga e le mona a na le bothata ka ngwana gae ga ntate a rata molekane wa gae jalo ka ga mo rata ga a itswelele pele go nka qeto ya gore e tlile ba lokela go etsa mosebetsi wa lelapa le mosadi wa gae fela a mo buetse gore aa go tlhokagalang ko gore rona ka se ka ba gaga kenya motho wa borago tate dijo motho wa borago mang kapa mang a ka kenang batho ba babedi e tlile o tlo senya go tshwana fela le ga e ba ngwana ka njetsa gore ba qabane le molekane wa gae ga ke qala ke nka lehlakore e tlile ke a fosa ga ke re ga ke tsebe gore na batho ba ba tekileng ba le babedi wa ka ngwana a ka nna njetsa a furaladitse ntho a sa isaisa ka gonna jale ke tshwanetse ke mo jetse ke re ngwana ka ga ona mo sa qabaneng ga o bona ke ditsise ke obane dikabaneng tse di diteng ga ke le bue ga le buisane gantle taba eno le buele le babedi fela jale ga ke utlwe obane ena o etsa o gaga lelapa jale mme ena o ke eme ka moferefere ebe o rata a nne yo ke mme a mo kaitaba o santsane a rata ntho tse monate tsa ore ngwana ga yena motlele le ditšhakase o ya kae ka ditšhakase ngwana ya tsala le lelapa go na le ke mosolo wa gore ebe mme go na le mme a batlang gore ngwana gae ebe ga a naga gae ka yona nako e ga se tlameya na le bothata le ena mme eno ba tswa ka sebe gantle o jaka motsebane tla ke re mo emetsereka a ko kee ditsenyelo long go yona ke a leboa ntate dijo
1: ke a leboga mme

0: Nako ke hora ya botshelela sealemoya ke sa Lesotho. Ditaba tsena o di ballwa ke Maleba bo Majoro mo mamedi dumela. Setšhaba sa mokgotlong le Basotho ka kakaretso ba ketekile sehopotso sa letsatsi la tswalo la motlotlele tsiya la boraro ha a qeta dilemo tse 60 a metso e meraro lebaleng la dipitso mokgotlong. Lebotho la sesole sa Lesotho LDF le ile la fa ga Basotho tumediso e ikgethang mo kanono e ileng ya kgabola makgetlo a 20 a motso o mong e le sesupo sa tlhompho esitana le ho bontsha tabatabelo ya kgotso ya moshwelella. Taba ena e boetse e hlaloswa e bontsha hore sesole sa Lesotho se ntse se hlompha botlotlehi. Hosana le rotori o ile a tlotlisa mokete ona ka menyako le badisana ba mokgotlong ha di kgosatsana senate le maseiso ba ile ba etella pele mokgibo. Mmuso wa Lesotho o ile wa ikeletsa hore ketekelo ya letsatsi la sehopotso sa tswalo ya ga Basotho e potolohe le ditereke ho tloha ka 2003 sepheo e le hore Basotho ba tsebe ra Basotho esitana le ho akofisa kgodiso ya moruo. Mokgethwa wa matsiye mohlomphehi Makotoko Moshe o re motsamao wa thapelo ya kgotso ya setšhaba o bohlokwa haholoholo ho baahi ka ha o kgothaletsa kgotso e bonahalang e se e qephile ka hare ho setšhaba sa Basotho. Tsena di hlahelletse motsamaong wa ho keteka letsatsi la tswalo la motlotlele tsiya la boraro o nneng o tloha ha morutwane o ya mahlwenye matsiye Maseru. Ya bile le seabo monghadi keletso molekane o re motsamo ona o bonahala o kgothaletsa morero wa tshebedisano le bongwe mme takatso ke hore o tshwarwe selemo le selemo. Motsamo ona o tshwerwe tlasa mo o reng ho tsamaya mmoho ka tumelo kgotso le bongwe ebile o ipapisitse le lengolo la Mateu kgaolo ya bohlano temana ya boraro. Ho keteka letsatsi la tswalo la motlotlele tsiya la boraro ha qeta dilemo tse 60 a metso e meraro, kereke ya New Testament Berea e tshwaretse batjha dipapadi tsa boithapollo Thakaneng Teateaneng. Mookamedi wa batjha Mofumahatsana Thato Motlamele o supile hore ho fihlile tlhokomedisong ya bona hore batjha ba hloka nako ya ho kopana ka ha ba sitiswa ke sekolo le mesebetsi. A re ba bone ho hlokahala hore ba ba kopanye ka letsatsi lena la phomolo ho ba qobisa tshebediso ya dithethefatsi le dikopano tse qetellang di ba sitisa ho fihlella ditoro tsa bona. Lebitsong la ba bileng le seabo Mofumahatsana Mpoloke Maupe o supile hore dipapadi tsena di bile molemo ka ha di ba hlabollotse le ho fumana monyetla wa ho ithapolla mmoho esitanang le ho keteka letsatsi la tswalo la motlotlele tsiya la boraro. Dihlopha tsa dipapadi ya bolo ya maoto sa Bantu FC le Matlama FC di qothisane lehlokwa tlhodisanong ya mohope wa ketekelo ya letsatsi la tswalo la motlotlele tsiya la boraro Maseru. Mohlophisi ebile e le phala ya sehlopha sa Bantu Mofumahadi Matlhononofatso Khoni Masita o re papadi tsena di reretswe ho etsa tlhokomediso kgahlanong le tshebediso e mpe ya dithethefatsi le bokella Basotho molemong wa ketekelo ya letsatsi la ra Basotho. A re dipapadi tsena di boetse di kenyeleditse tsa bana ho tlhodisana ka dipapadi tsa tshebediso ya metšhini ya mahlale hore ba be le tsebo ya yona ka ha lefatshe le fetoha haholo ditabeng tsa marangrang. Ditaba tsena di fella mona, mamela tsa Senyesemane ka hora ya bosupa.
1: Tlhokomediso ho ba mamedi ba sealemoya. Re le sealemoya sa Lesotho, re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore, ho fana ka mahlakore ka ofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu le ho tshireletsa bana, ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
2: Checkers XXL is back and you can save big on every shop. Get deals like Jacob's caffeinated instant coffee, 200 or 230 grams, any two for 299 maluti. Renowned Back Bacon, 200 grams, 4 for 99 maluti. And Omo Auto Washing Powder, 2 kgs for 89.99. Valid until Sunday, only at Checkers Maseru Mall.
3: Nine, I saw the Ganyavanavana. Now, Banavera, who got any head to support.

0: nako gara tse ding. Moka ona o tlile nakong ena yo Basotho ba phelang Afrika Borwa ba tlileng ka bongata hae ka lebaka la maemo a e tsaetseng kgweding e fetileng mo melata e neng e senang ditokomane ileng ya tswa ka ntshwedi sa fotlhwa naheng ya Afrika Borwa. Re buisana le mookamedi wa mokgatlho wa People's Forum Monghadi Dilloshale, mme re tla boela re buisana le mogokanyi wa mokgatlho wa batho ba sebetsang le go phela naheng tseo e seng tsa bo bona, Monghadi Leratong Kgetse, go utlwa maikutlo a bona ka ditaba tseo tsa letona mmogo le go utlwa tseo ba ka tlatsetsang ka tsona gore a di etse molemong wa Basotho ba phelang ka ntle go naga. Mme ge mamedi ga jwale metsong ena e robong re fegeletse gore ya botshelela re se go kane ka katlego le Monghadi Dilloshale. Tate Shale, ke o amogele ntate, ke le boe nako ya gago lenaneng la go bua taba go seng ga kajeno.
1: Ee, a nna detlaba ke a leboga mongaka, ke le boele bokamedi ba Lesotho, ke dumedisa le Basotho kao fela ntate.
0: Nate Shale, ditaba ke tsena ntate, mme re tseba gore taba tsena di dila tsa simolola mane mo Monamodi Advocate Tracy Plaki a la etsa diphuputso ntate ka maemo a nang rena ka nako eo motlhomong lekaleng leo lakapa lefapheng la tsalegae, mme a etsa dikgothaletso ntate. Mme re utlwile letona Tseka ka labobedi ntate, ge re utlwe maikutlo a mokgatlho wa heno ntate mabapi le polelo eo kapo le ditaba tseo tse motlhomphi letona a ileng a di etsa ntate.
1: Ke a leboa ntate. Wa tseba ke taba tse motho o kareng re dimametse ka tlhoko, mme e se ka motlhomo le makaleng a mangwe o ka qetelela go ntse e tswa dipatlisiso, empa Basotho ba tseba gore ditaba tsa lekala leno la Home Affairs ga se patuwe, e ne se ntho e patuweng, e ne le ntho e tsebagala gore na ditaba tse ntse tse Monamodi a di fumaneng ke dintho tse tsebagalang. Mme a ke tsebe chatate gore na go ne go tlhokagala gore e bebe Monamodi a tlotlage go mmuso wa rona o kgethileng o bo kope tshwarelo ba, e ne ntse le boikarabelelo ba mmuso gore o kgethiwe ke setšhaba, ba tsebe gore ba ikarabelela go setšhaba. Jale ka re tseba gore pusong ya setšhaba ka setšhaba mo babusi ba busiwang ke ba busiwa. Fela jele re tlempe re leboe motlhomphei letona gore e be o qeteletse a phethile taelo ya Monamodi ya gore jale atle setšhabeng jale a tlo kopa tshwarelo. Re mametse ditaba tsa gae re le foramo, mme taba ya pele ke ya gore re eleletse gore go phatlaladitse gore lekala se le ntse di-passport-o tse ngata tse ntse 20,260 kapa go ya godimo, mme motlhomo motho ga o ntse o sheba gore na go nako eno ya e badileng ya re di-passport-o tse ntse tsentsweng tse ngata tseno na e kae, wa elelelwa gore go tlameya go etsiwa di-passport-o tse ngata. Mme a eba ditaba tseno e le nnete, gobane jale re tla qetelela ga ba le boipotso bono ba e se le magato a mangata se le tona motlhompe ditona le fetileng go ntse etsiwa diphatlalatso go etsiwa ditsebiso tsa gore di-passport-o e se tlo bapale ya maobane, empa Basotho e ga ba fitlha mono ba fitlha ba fumane go sena di-passport-o, mme se rere re ikopela gore empebe ena e bua ngwana jale ga o sa taba le dintho tse tla ga Basotho ba fitlha lekaleng leno la Home Affairs ba fumane ditaba tseno e se nnete, mpe ba fumane e le nnete obanta be tlaba Basotho ba tlameya go tseba gore pharela ya di-passport-o ga ke so ba le tlale o eno ya ofisi eno e fumane diphuputso tseno, empa Basotho ba tlameya go tseba gore pharela ya di-passport-o ka nnete ntate go na le Basotho ba bangata be e se le di-casuality tsa yona taba eno ya gore ebe ba feleletswe ke mesebetsi ga ba sana mesebetsi yona jala gre ka baka la gore mmuso o ne o feitse boikarabelong ba ona ba gore e le tokelo ya setšhaba gore se fumane di-passport-o ebe mmuso ga o etse jalo. Mme ga re batho o bona go phetala dintho tse fetileng, batho ba bangwe ba fumane di-passport-o tsa bona ntate tlaba Basotho.

ba ba tse dilo tsa rena ka morago ba ye gotla ba patale dilo ya ga ditšhelete tse ngata ebe ke ona passport e tla tswa e le gobane motho wa bona mosebetsi wa gae o tlo fela fela o qeta go patala bo 18,000 o patala dilo yaga o tlameya go bue gotla ebe ke ona passport e tswang ga ke tsebe tšhe motlhompele tona le gorena le tseno tsa mofuta ono wa tseba go na le batho ba ireng ga ba tshwere dipassport ona jale ba ntshitse bo dikete tse lesome le metso ye gobedi gorebe dipassport-o di teng mme ke e mongwe wa batho bano nna e passport-o e ke e tshwere ngwana jale e felang ka 2033 ke ntshitseng 9,000 ke ya dilwayareng gore passport-o e tseke go tswa e le gobane ke batla go sireletsa mosebetsi wa ka e be passport-o e tswa dilwayara go se bue go tla o tlameya go bue go tla wa le mmuso ya go tlae go ntshwa passport-o le bosigo mme ga ba batle ditaba tseo di tlo phetala goba basoto ba bangata ba bangeke ba tlo kgona gore ba qetelele ba tlo tla ba patala ditšhelete tsa dilo ya re mametse gore o re go tla ba le maponisa mongwe le go go lwantshe taba ya corruption setšhaba se a tseba sa basothore le ditseleng mona ga re tsamaya ka dikoloi taba ya ditsotso maponisa ke karolo ya ditsotso mme ka ipotsa ona ano a tla ba le passport-ong moo ona e tlebe go tlo bogethiwa mofuta o feng a tla etsa gore e re basebetsi bao ba dipassport-ong moo jwale ka monamodi a fumane bao ba re batlang ditsotso jwale maponisa le bona ditseleng mo ntse ba re batla ditsotso motlho o montšhe ka a se maponisa kao fela a batlang ditsotso e ka nna ba bano ba tla kgethwa mono ba ye dipassport-ong mono e tla ba ba tla etsa mosebetsi wa bona mme gobane ntho eno ya tsebagao maponisa le bona mo ba ntse ba sebetsa teng e se dipassport-ong mono ba batla setšhaba sa basotho tsotso mme se ntse re ipiletsa gore motlhompele tona bano ba tla banka ga ba ise dipassport-ong mono e be batho bo o tsebagalang gantle gore ba tla etsa mosebetsi wa bona ba tshireletse mafutsana ba sireletse ga o gatikelwa ditokelo tsa setšhaba sa basotho mme nto re ga e se senyang ga o tlua tabeng eno ya gorena dinto tse monamodi a di fumaneng mono re se re phela nakong ya thekenoloji ntate tlaba ga ke a utlwa motlhompele tona e ka o bua ka dinto tse ka reng di-CCTV because goretlere leke gore re lwantshe mpheno ya human element o tlameya o be le di-CCTV tse motlhompele tona ga ntse a le ofising ya gae mane a ka ba le access o tsona tse ka re nna ke le mosotho jwale ke fitlha yone ke bolela gore maponisa a ne a ntse a le teng mono basebetsi bano ba home affairs ntse ba mpatlhile tsotso e be go ba le ntho e ka netefatsa ntho eno mme thekenoloji eno yona e ka qetelela e thibela kapo e minimisa go tlo qetelela ditaba tse ntsa mofuta ono ntse di itshema gape di itheta mme setšhaba ntse se qetelela e ba di-victim tsa boikarabelelo ba mmuso ba ntho eno ke boikarabelelo ba mmuso mme e sa le ntse re tshwaalogore passport-o ke boikarabelelo ba mmuso bo fane ka passport-o setšhabeng ke mogona o ke ba qetelela ge ke be ga batla go fumana ditaba tsa di-passport-o e fedisitse into a private sector because o ke ba privatisa tokelo eno ya mantlha ya setšhaba mme re a ipiletsa ka nnete re mametse ka nnete gore motlhompele tona go kopa tshwarelo re ipiletsa gore ditaba tsotlhe tse ba mokena dipakeng o di fumane di sekebe tsa itheta gobane ntho eno ke bomadimadi bo bogolo e reng ka go na ena setšhaba sa na ena a lesotho mo o senang mesebetsi e re ga batho ba tlameya gore ba lo itshokola mane jale ba imolola le boima bo sentse bo le teng bo batho ba tlhoka mesebetsi banka le di-risky ba ya nageng yane e ntse re bona beng ba yona mme ka tokelo e le tokelo ya bona ya gore ba eme bo yale ba sireletsena ya bona maphelo a batho ba ntse ba ya gona south africa mono bao batla mesebetsi be e kareng gona re beya maphelo a gona tsietsing date tlaba mme ntho eno naga e ne ntse tlameya go utlwisisa gore batho ba ileng south africa ba o itshokola e sentse ba entse human sacrifice gore ebe ba tswile ka gona ga ena ba mane nnageng e nngwe jalo ba o tseka mesebetsi le baagi ba naga enono mme baagi ba naga eno ba ka etsa ntho nngwe le nngwe e ba ka etsang gore ba sireletse mesebetsi ya bona jwale ka ga o se ntse o etsagala gona jale o fumana gore
ba ba thobantsa.

0: amaqo bo ba hirileng teng ho bua mono jwalo ho shejwa gona o na le ditokomane mme taba ya ditokomane ntate taba le basotho ha se taba passport fela ha eba jwale se re tla tabeng ya gona batho ka nqane ka South Africa ke taba gona passport eo e na le permit eo dumellang hore ebe o South Africa wa sebetsa gobane boholo ba basotho ba ileng South Africa ba ile gobane ba o batlana le gorena bophelo ba ka fumana bophelo jwana ga ba ya gobane ba ile mawatleng ba batla ba tšhaketse batswalle ba bona ba ile gobane ba o batlana le bophelo jwale ga ena ya dipassporto e se e agabetse ga e ba go tla e tsala jwale ka tsele motlongpele tona a buileng ka yone mogato wa bobedi kwa gorena go etsiwa jwang gore ebe dipassporto tseo jwale di ba le tumelelo ya go basotho ba o itshebetsa ba sebetse gobane ke yona tokomane ma South Africa a buang ka yone ga ba bua ka ditokomane ga ba bue ka passport ba bua ka passporto e nang le tumelelo ya gore ebe o ka mono wa sebetsa wa itshebetsa kapo kena sekolo ntho passport eno e tlame ebe le ntho tseo ebe le tumelelo ya go wa sebetsa kapo ebe le tumelelo ya go kena sekolo kapo wa itshebetsa ga e sena ntho tseno ga se tokomane ha e na le 90 days ga se tokomane gobane ga ona mo 90 days o dumelelang go o lo sebetsa ka gona ya South Africa 90 days ya ene o teng mono stempe seno se go tšhaketse South Africa mme tsela e mmuso wa South Africa o se o tiisitse letsogo ka teng ka di-labour inspection le mebuso ya di-province jwale e tswa e tswa le maponisa ba ya le mo batho ba hirileng ba ya mesebetsing ba o sheba ona batho bao ba hiruweng moo ke batho ba hiruweng gobane ba na le tumelelo ya gore be ba sebetsa ntho eno e tlameye rute motlhompheile tona le bomphato wa gae kabineteng gore go se o tlameya ga o se ene ya di-passport e se beeletswe ka tlhoko jwale ba bone gore it is either mmuso o etsa o nyolola menyetla mesebetsi ka gona e na le sotho ka kapo jwale mmuso jalo o etse gore dintho tse bang di ntse di dumelelana dipakeng tsa lesotho le South Africa ka ntho ene e ditswang by national corporation e se ka ba ntho tse bang molemong wa South Africa fela pele ga ntho ena e ntse draftwa ya by national corporation go ne o na le clause e buang ka gore mmuso wa lesotho le wa South Africa go tlo fokotswa dipeelo tseno tse etsang gobe boima go mosotho gore a fumane tumelelo ya go sebetsa ka gona ya South Africa mme ga o se o etswa e final document ditaba tseno ga di sa leyo gobane re re bothata ke ba gore passport o e be le tumelelo ya go sebetsa ga o le South Africa kapo o lo itshebetsa kapo o kene sekolo gobane ke tsona fela ntlha tse tharo tse basotho ba dielang ka gona ya South Africa ndate tla ba le basotho
1: mamedi bitswe mashome a mabedi a motso o mong re fakaletse gora ya botshelela mme ge ba sa bulelang tse mometse nna nong la ditaba go bia taba sa lemong sa lesotho mme maito a gona ga jwale ke mong ga dilolo sale go tswa mogatlong wa People's Forum ntate sale ke utlwa eka o akareditse ditaba ntate um ga ke tsebile ga e ba go na le tse setse empa ne ke kata go botsa ena ya go qetela ebile se o phethela gore na ga o qala bontshe mona gore ga e ba e le nnete mme re sheba sebokeng sane sa boikarabelo mo setšhaba se neng se bitsiwe jale se botsa ba kerabelang dipotso taba ena ya dibukana tsa go eta e ne taba engwe e ne le ka setlhotlholong gagolo mme re bone kaese re boneka motlhompheng tona golo lenatlhe e phamoletse godimo agolo na o bona ka jale e ya gore le Aforika Borwa e ntshitse batho ba tsa ditokomaneng tate o bona ka etlhe taba e ga e na e tsala
0: wa tseba ntate e ne e se kgatlhola pele motlhompei tonagolo a tla re jetsa gore di-passporto e fele pale ya maobane di tswa ganggang ka mora mono ebe letona le ikarabelelang le tlotlalega ga e se di tswa ka mora nako e kana ga o fitlha mane diofising diofisiri di utlwetse gore ae ditaba tseno ga se dintho tse e tsalang gona jale ke mogona o tla utlwa gore ga ke qala ditaba tsa ka kitse ga e ba ke ditaba tse tla qetelela di etsaetse re a tseba gore ke matona a mangata ampe a tla bua ditaba tse ngata tse sa e tsaganeng pusong yona ena e teng gona jale ke nnete e mosotho e mong le mong a e tsebang basotho ba batlang go mamela ditaba ba le objective ga se kgetlho la pele motlhompe itona golo a etsa ta mogolo ga se kgetlho la pele letona la Home Affairs e seng lena le etsa phatlalatso e reng ga setšhaba se fitlha diofising mane e be se fumana go sa o ditaba tsentse le tona patlala ditseng di di ofisiri di hanyetsana le tsona go bane practical ntho tseng di tsebetsa etsahala so a ke nane ka taba ona o re ishe re ntse re le skeptical e ka ba mohlolo mo sutwe mo le mo ishe ditaba tse buang hana jwa le bua ke mohlompe itona go o tlame a o go theme ganya o bona gona ditaba tse ke dintho tse ka etsahala e se le ntho tse ngata mpe mme tse ngata ga di so e tsaya lelona jale empa o tlo o fumana lompe itona go lo tla etsa diphatlhalatso ga ngata tsa go tlo e tsala ntre tsena go tla ba le mesebetsi e 70,000 ga eyo mesebetsi a re etse motlhala fela ka eno mesebetsi e se e se tlogolwane nne e se e le bo 40,000 ga eyo mesebetsi difeme di teng diwatara sentse di diteng ka bogogong ga ona difeme tse butsweng difeme di kwetsweng state ya go di bulwe ke mogona ba sotlontse ba ka go na South Africa ka bongata jwale ke tabe eno ya gore rona ka le forum e tlile re amoela ditaba tsena ka le sisitheo ha se mphe e ka ba mohlolo mosotho ofe kapa ofe ka go na ya lesotho le ka ntle ona ya lesotho
1: ee anda ye ke a tsewa ka jeno o tla kgona go momela salemoya ntate a ko sothele salemoyeng ge ke re fetele go moeti wa gone e mong jaletlere ga re bulela mmamedi ge tle go kana le yona gape ntate nako e ba tousa diputso go ena
0: ke a leboa ntate tla
1: e le lemoge mmamedi metso e mašomo a mabedi a metso e mene re fogaletse gore ya botshelela re tla gokana jwale le mong ga di leratong kgetsi ena ke mogokaganyi wa mokgatlo wa batho ba sebetsang ba ba phelang dinageng tseo e seng tsa gabo bona le bona ba ke ba tshwaele re utlwena bona ba reng he ditabeng tsena tseo motlhomphe le tona tseka a neng a bitse ba phatlhalatse gore a tlo kopa tshwarelo kapa gona go arabela ditaba tseo monamodi advocate Tloiso Polaki a neng a di teke tlaleng ya gae ya diphuputso moo ga ga tsene re tsebang gona ne di sibolole gore e tlile bakopi ba nka dilemo-lemo ba e sotho le ditokomane tsa bona mme ge mamedi re se re gokane ka katlego le ena monggadi leratong kgetseng ntate kgetse go amoele ntate re lebohe nako ya gago letaneng la go biata boseng ka jeno
2: ke a lebatlha motlhompe wa kae ka bantswa bang
1: ka mogaku ntate ka ntle o senya batho nako ya lethona leng kgetseng ditaba ke tsena ntate tsa motlhomphe letona la tsa legae le sepolesa mabapi le ditaba tsane tseo sale tlelela ka tsona a ko ntshe maikutlo a mogatlo wa gaeno ntate mabapi le ditaba tsena tse motlhompe le tona a seng a di beile
2: ke a lebatlhana tsababasotho ka ntle le ka gona ge gate go dumaisa ntate ke leratong kgetse le ka sontlhalositse mogatlong wa basotho ba phelang le setsa dibakeng tse seng ma gabo bona ge utlwile polelo ya retona ntate ge terateng ge seta gore re ra thaba ke sita gore re re ga thaba gobane ditwa dingata tseo gore ge di beileng leitlho mme ga dintho di tse di etsagala motho a ka rata go bona phethagatso ya tsona le pele e tlega ge ya go thabeng ga be re tseba gore ya phethagala ke rata go ke gopotsa basotho fela gore ka la 5 ka January ya selemo se godimo ne re ile ra ngwalela letona la lekala le tshwanang ge bontsha tshenyego ya gone e golo ka yana tabeno ya gore go bonagala dipasa di nka nako e telele dipasa batho ba robala mono dipaseng mme e beya basadi le banana tlokotseng e tshabe yang ge bontsha taba ya tsotso e bonagalang jwale e setlile le yona e leng e ka setlhogong gore motho a fumantshe tokomane ena mme re ne re bile re fane ka dibaka tsa mokgwa o bobetsa gore na ditaba tse kang tsena di ka sebediswa jwang re ne re le ra bontsha gore e le gona gore re ke re baleta ba tshedisellano go kogoeketso dihoka tsa tshebetso go hirwe basebetsi ba nakwana bao mosebetsi ona o tla tlo o bonagale o sebetsagala ka bobebe jale go decentralize mosebetsi ona ga o ko o ise diterekeng mosebetsi ona ga o ise re na le marena a setlhogo a 22 a o kutlwisiso e golo e leng gore dipasa tsena ga nka tsa sebeletsa diofising tseno go tla bontse o bolokeile jalo ka ga di sebeletswa diofising tsena tsa local government jale ebile re bontshitse tsa home affairs rata jale re bontshitse le gore botlhokwa bo bogologolo ke ba gore re tlabe sentse re nang le maitlho a mmalwa ditabeng tsena go bona gore dintho tsa e kang tsena ga di etsale le polokego jale ya thepa ya rona gore ga se di etse tsona diofising tsane tse tlase tsa samarena ha re na ba le pasa tsimatso ho nga batho ba selo ba ntjwa le e tla be sentse.

0: ba lokela go ba pakwe hona ka mono ka metse le ka dibaka tsa bona fa pala ha me bale o tla o kwa sotho modlaka o fumane swake seiteng ka pasa ya le sotho ga se ba ntse re ho pula le Mozambique mane magabele ha le antsa fumana ba bang ba bona ba ne ba fumana ka pasa tsa le sotho ke dintho tseo mo sotho mo le bonga ditsebang le hore ditaba tsa mhlonipei ka nnete ga di utlwampa jwale re sita go di utlwisisa lebaka le leng le legologolo ka nnete leo re reng ke ditaba tse bohlokwa tse golo empa jwale ga re tlo thaba fela ga o so go thwe go so fana ka dipasa tse 26,000 re sa tsebe gore na ka kotloloa ka karetso ya dipasa tse kopuweng ke tse kae kore ga na ka re thusa gore go tloa ka selemo sa 2022 dipasa tse neng di kopuwe ke tse kana mme re lekile gore re theole ka segatlha se se kana taba eno e ne tla fana ka tshetso e maatla le o bona gore e tlile taba ya rona ke taba ya dipalo bane ga o kala go fana ka dipalo fela o lokela jale dipalo tseno o di tshetse ka gore na di ne di le kae tse dikopo jale o sebeditse tseno ka segatlha se se kae o ipapisitse e leng gobane gona bale ga re bua go ntse go ena le batho ba entseng dipasa lemo se fetileng empa bona ba lemo se fetileng go na le ba sentseng ba di fumana selemong sena e le gore ga re na le system e tlhakileng e kekeng ya etsa gore ka tsela efe kapo efeng motho wa ka January 2026 a entseng pasa e be ga so e fumane empa wa ka June kapo wa July o sa e fumane ka nnete ke tsaya dintho tseo rereng di lokela gore di sebetse ka thata gore di se ke nne tsa etsagala ntho nngwe eo mohlhomong ge rona re e reng mohlhompe letona a ka eetsa ke ene ene gore go sebetsane le taba eno ya ka mono bane taba ena a tsotso le gore o sebeditse ka gore a ka beye mapolesa ga re utlwe ka go lekane ko ntho e ka setlhogong kore bosebeletsi ga e ba fela e le botlhwatlhwa pasa tseno ga ntse di tswa ka mono tsa letsatsi le letsatsi di na le dinomoro bo ka fumana bookamedi gona gabe nomoro ya lesomele motse mmedi o sa bana go tswile ya lesomele motse mene fela ya lesomele motse mmedi setse ko baneng a ntse a di fetisa a sa batle gore batho ba ba akhaonto go utlwele gona ke boemong bofeng go ntse e tsala jale le go a bona gore la nka ba gaisa sepodisa ka mono dintho tse ba ntse di tla etsagala mme ga di etsagale ka mono fela di etsagala le magae kwana ke motho yo batse ba le maga bona o tla tla sa ntse a fue tšhelete o tla bua le ofisiri a le ka moo e le gore go beya sepodisa ka mono ga o tlo o thusa ka letho go tla etsa fela gore motho a ntse a tseba gore dintho tseno o tla itshebeletsa jang o tla di etsa e le gore ga ke nagane e ka ba pheko ya mofelelela ene go beya sepodisa ga etse system e tlhakileng gore dipasa tsena di tswa ka dinomoro mme go be le tatelano e tlhakileng jale re tlile re na le kobo ya bogadi ditabeng tsena gobane re batse ba ditshebeletso jale ebile taba ena ya dipasa ke ntho e golo bane e etsa gore batho ba tshelele diboro ba ya le dibogong le leng nka meeletsa gore a be le tax team e sebetsanang le taba tsena gobane le itlho a le ipodule ga a re bitse omdate šhale le ba bangwe jale e ka ba ke ka kotaga kapo ke ka nako itseng ge ke re tlo dulang fatshe ga be go seta di-target dikedi e shejwe tlhale be ga sheba gore na kgwedi le kgwedi ge ntshitse pasa tse kae ke tse kae tse mohlomong bonagalang di sa ka tsa tswa jale ge tseba go shebana taba e re phubulang jwang bane ka nnete ya gore fela ge nne re fuwe ditlaleo ge le gole mane re belela gore e tlame e be ke pale ya maobane bane jale mmuso ke wa setšhaba mme setšhaba se ene ke bo mang ga se rona mme dintho tsena tse re di etsetswang di lokela gore le rona re kenye letsogo re be re tšhona re batla di etsiwe ka sebopeo sefeng ka nete retle ga ntse a tlaleya a tlatlalege ge tšho le rona gore re kentse letsogo ditabeng tsenana di tla ba le basetho ba bo rona le gore ka nete go botlhokwa ge gore mohlomtse letona ditabeng tsa gae a ka sa a shebe ka thata gona go sebetsiwa jang gore mafapha otlhe a tlileng a ameyang ditabeng tseo a sampe a sebetsagale empa ena ya phano ya dipasana ka nnete ga ke bone lebaka la gore ebe go ntse o thwedi dutse ka maboko seng ga di na beng jale fela go na le basotho ba ka hiwang nakwana jale ba di fana mane di-counseleng mane mareneng jale polokego yona ntse e shejwe ka segatlha bane ga re bile ga re gane le gore polokelo ke ntho ya botlhokwa ya tsone. empa ha o bolelo re ditlabe di sa boloke ha di le magedi di le di counseling di le di ofisi tsa di DA tsholo ka ho ntse etsa ha le lore ka nete ka ba hore di tletse maboko se ha di na beng ba tsona ba tsona e batla le bohloko taba ka tla ya go enka ga e bua ntjene na hore re nentse reporta di passport office be gift le re ne re qetela Putin ka labone ka nte re bone hore e hlile ke di tilatila tse tshabe ya tsa basotho di passport office mo mohlompe re ntse a pota di ditsela tsa mapolesa a sheba e ka ka pota le di passport mono le di ID a tla bona go na ke tshubihlabane kae me tabe no e tla mo ruta hore e hlile go a hlokahala hore a ke a etse taba ho decentralize mosebetsi o ska ba se bakeng se le seo mane ka nnete batho ba tloa dibakeng tse gole mme gabe o tloa jalo ka bohaga mabanta o tlama sego mone o sa sebeletswe o tlakile o tlameya go tlola ga mabanta tsatsi le tlhatlhamang o ntse o se number one mme ko re na ke ya ditshenyelo tsa mang
1: nabengetse um utlwa ka o di akareditseng date re kopang oke o mmamele sealemo ya ge ke re bulele mmamedi a ke a botse re tla boela re gokana le wena jwale o se o nka diphutso tso tsa mmamedi mamedi metsotso e mašome a mabedi a metso e mehlano re ya re lebile goreng ya bosupa o mametse People's Forum ka ntate Dillo Shale wa mamela mokgato wa basotho ba phelang le go sebetsa dinageng tseo e seng magabo bona ka mong gadi le ratong kgetsi ntsha maikutlo ga mamedi kapa gona o botsa nomoro tsa mogala ke plus 2665993 kapa 2231640 mamedi kgotso kgotso mme ka mogaa me phela jwang
2: mmethaba go na le ntho e tsaetseng ebile ga oa kopa tshwarelo ka batho ba ntseng ba patadisa batho ditsotso tsa di-passport ebe go ntse jang ka bona ntate gobane ga ke lesedin ka taba e ke kala
1: a ke tlalego ya monamodi mmethaba mo a neng a o ntse a etsa diphuputsong eo makaleng ka go fapana fele go na le taba tse a di fumaneng lekaleng la tsalegae tse keng le tsang tsa botsotso tse ke le tsang ka bo gore marangrang a feletswe ke nako jalo-jalo batho ba dia go fumana dibukana tsa go eta jale motlhomphelo tse ona tloa ka bataba tseo mme
2: a ke neng ka re fela he ba sebeditse gantle empa kgothaletso ya ka ke ya gore ga e ba go fela go galengwena ke nagana gore batho bao ba ka go ka tsetsa gore ba etse go gong moratuwa wa tsa molemong wa gore kannete taba ya gore e le jale batho ga ba sebetsa bona ba kgethela mekotleng ya bone a the ya kgwedi fela babetse ba patala wa utlwa go na ke ntho e botlhoko
1: mamedi le wena ke na heno mo go tsa mohala plus 2665993 mamedi kgotso mamedi
3: nadempolle ana re kukwala ntle makangangana a losukudise
1: ka bona go tlakile nadempolle tswela pe
3: okay ntate ne ke re ntate ya katang go bua mona
1: ntate mkgetsi
3: ee ya ntate kukwa bua ditaba tsa botlhokwa ka nnete goba bjale ne ke re na ebe ke nnete jalo ka ntsa ga ntse ba pota gona o ke a fumana mabako se a o ntse o bua ka gona ntate ke mposo mmona ke tloa mona ke ja sote ko o je matio o je gatetseng pasa ka ke ntse ka dipota go jaba gago ke makala mona o ntse o di pasa di a tswa ditletse mabako se mono gona gantlentle nto ntse tswa passport o ntse mona ke wa tsaya ketelese kege ke bona kare ke tlaya o sotlhe mohlomong ke e fumana ka ke kolena o sane ya fela ke etse nngwe gape ga ona mogao go e ka re ra swakelo ga re entse dipasa tsa bone fela ebe pasa gona a dite batho ba entseng ka mogao bona ba dipimana tsa lebo tsedi tsantere foo ke ukwa ke tsa kora passport o bitse bana ka swakela toka gare ba
1: nadepol mamedi ke ena helo wena o ntshega maikutlo ka ba gona go botsa dipotso go baeti ba rona godima ditaba tseo tse seng ba di gapaleditse mamedi dumela
4: eana le etlaba
1: ntate molalele
4: e ke thola ke ikgomolalele ka cashasnet tv ka mo
1: ntate
4: moriana wa bona ga e le lentswe la modimo ga le bole ne ke kopa go tlhagisa maikutlo tlasanto ya tripoteno ya menamosi
1: na hona

0: tše go ya mona mo ntatemo le ka po re go karabo ye o letona la jo le go tla go thaletso tse wa dientseng
1: e a ne ke ka le hona hona hona hona mo fela ke ke tsa ka ha ke le tona le ntse ke ntwa ke tlale o ye ya mona mo
0: go bona ka bofane fela tsela tiring that e
1: ke papisi tse le ditemana ya mola wa motheo section 134 the ombudsman the 135 functions of ombudsman bosebetsi ba bonamodi letona e tlile le buile ditaba tse e leng gore kile ka ngwalla ofisi ya monamodi ka tsona tseno tsa gore di ka mono ka home affairs e tlile go hirwa ka sweswesu go etswa dintho tseno tsa bo di-passport-e tsa ditsotso bo gona mola di-ID-ng ditsotso e tlile e ntse le dintho tse teng tse ngata jwale gona re le bana ba basotho ke nna e tlile nna ka nnete e tlile e sale ke ntse ke bua ka tsona ditsotso tsena tse tswang di-passport-e mane gobane le nna ke le karolo ya boqolotsi ba ditaba fela nna ke le moqolotsi wa ditaba ya ikemetseng go tlhaga tlasa mogato wa justice and peace toka le kgotso ntho ya nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe di-passport-e tsena ke tseo bahlanka ba sa di feng batho ba sa di feng beng ba tsona ba ntse ba batla tsotso sepolesa se beiweng e tlile kwana se ntse se ntsha di-passport-e tsane tsa gale tsane tse fuweng tse ne ntse di sa fui batho ba sa fui ba batliwa ditsotso ke a
0: lebogo ntate mamedi e na nako ke ya gao metso e lesomo le metso robong ke ya re lebile goreng ya bosupa ke na le wena he mamedi mamedi dumela kgotsa ntate ntate se a bata
2: ntate letona ga ana tšhebelopele mosebetsing wa gae o loketse modisana ga o mo hirile o nne o monanyetse bonana mosebetsing so tsamaye jale ga ba etseng jalo ga bana tshala mogago jale taba se
0: yallanae bue mona ntate se a bata ka ntate letona o bua ka ntate letona mang
2: na o kametseng mosebetsing ona oo
0: ntate ke mme fela ke utlwa e ka go ka fosala ga o ka re ga ana
2: tšhabelopengga
0: o na lentse le leng le o ka lefedisang ga ke tsebeng ntate
2: ontshagele mogolo wa ka ga ke re ga a be le tshalo mogago he mosebetsing wa ae a shebe ntho tse ntsentseng di e tsala ga motho a le mosebetsing o loketse o nne o monanyetse o seka o tshaba go monanyetsa o bone gona mosebetsi wa setšhaba o a tsamayana mme ke dumela gore ga o monanyetsa ba tla tseba nako ena ka go fela go lokela ntse e tla ya bobedi motho a e tsang to tseno go loketse ya tloso mosebetsing ono timene e tlhatlo e tlowe ke a leboa
0: kentatialeboanate sabata mamedi e na nako ke ya gago hego re o e sebedise gopola baito ba rona ba teng ba botsa dipotso kapo le ona go tlhagisa maikutlo dumela mamedi kgotso
3: kgotso ntate tsopi ka mešhešhana
0: ntate tsopi mešhešhana
3: ntate ne ke re dimametsa bontate a ntse ba bua mo ga go ntse le botlhoko jalo ka o ka utlwa batho ba sebetsang ba ntse ba re pere e fula bo e go bueng ke bua kena mabapi le taba tsena tsa tsotso ntate gobane batho bana ba sebetsang mona go mafese etlhile tsotso re utlwelo ka ntate a na boileng pele a tshwaga ba ja tsotso mo jalo ka a tshwa tlhalosa gore mona woltra le ntse le bua teng le re le tla tlisa maponesa a tla kgona go sireletsa taba gore basotho ntse re bua tsotso ka di-passport kapa di-ID mo e kekeng ya kgone ya gobane jalo ka a sa tlhalositse etlhile mona ntšheng ya boemo ba ditseleng ka nnete e jalo di-20 ranta ebile o ne o sebile gona le mokgwa wa go sebile re re motlhomongwe kare ke leano la mokgatlho wa bona gore ba reje di-20.

0: ebelela gore re toloka gampe gantle e tlile go jalo empa e le rona batho ba tolokang gampe e tlile gothwe pere e fula mo e ropuleng e le gore ke tla sebetsa mona mo ke sebetsang teng ke fumane mofutso wa teng eng o ngatlise jale basotho bona phoso ka gore le sebetsang pe gore a re tla bofutsa mona mo ke sebetsang teng date ga gona phoso ka pere e fula mo e ropuleng
1: ke yona ntate kele pere e fula mo e ropuleng fela e seng ka tsela e ne go bonagalang banka ditsotso gona mabatla ditšhelete gona ba sanke mono bo balokelang ba fumane mofutso wa
0: bonaka
1: ke a utlwang ntate
0: mamedi ke ena ge ke a utlwa ga le batlo gobotsa baitlwa ka dipotso empa ge ke a tshepa ne ba tlakile ke mokgo na le sa botse dipotso mamedi kgotso kgotso mamedi
2: e data a ne ke batla go utlwa fela gona ke kgona go ka no mobena gore ke tsene radio suit ga ba ke yona go neapaetseng date
0: ago ke ne teng date mamedi ke ena ge ntate o na ka ka tuse fela a ka utlwena ehlile menyako ena ya bula ai athe e bopa o tla e bula kgotso mamedi
3: ndade
0: kgotso ndade
3: ke kgotso mokunya wa simonko ma
0: ndade kgotso
3: a ka ena e o le yona le mathata a ka soka a ka rarollwa ke dipotso empa gona le se tlhotlholo sa taba se ka etsang gore e be bothata ga di bora ba bona bo phethagetse e sekempe ya ba ke kokota ka tlogoko na ntw ena ya di-password ke nnete go ja e be ge ne re nkela go ya matšhabeng e seng ebe re nkela mone mo re ntse re le tlogonkong ya teng tronko eo re leng go yona ke ene ya gore ga kena moedi o mongwe o ke kagareng re batlela passport go ya teng bute passport ke taba ya go tshela o tshelelana enge but ba esebe lona babusi ke ntse ke gesekapa ba ke kokota monyako wa tronko lona babusi le sika keng go go bonyana ga e ba bothata bo le teng ba gore naga ena eo re ya tlholetsweng e gutlele go rona ebe go ka kotswa bona motsopogo o ka etsang gore ga re ntse re batla di-passport tse e se re re tsekela gore ge ye tronko mo mo re phelang teng gempe re sebeletse gore re fumane motsopogo o re isang lewatleng mo re tla tseba gore re batla di-passport gore re tseba go ya matšhabeng a mangwe mafatsheng a mangwe e se mona mo motho a re o tlo ketela bana ba ka dijo o tlo etsetsa bana ba ka eng ga ke tsebe ko ntena eng kutlwisa monate o botlhoko baneneng go na le dikeledite tse di tswa one wa le matlhong a ka mona gona gobaneng go sa e tsagale gore sena seo e tshwanelang go ba sa gona e be sa gona go fapana le gore re se tseke se le motho e mongwe dadi ke eno ka nnwa ke eno ke re ka mokoti mme jale ganela ditadi gore di ka ithumela dikene le go ja le go phela ka monate mono ga bona gore ae bothatanyana ke bona bana ba ka ke bana ba sitwa go sebetsa ba tswa fangwe sebetsa le teng ge teng re ke ke ga ba tekisa gore na ba sebetse keng ke ga bo bone ke bo bone mme se ka re batho ba bo rona ga ba na le tšhantšhelelo ya gore ba rarolola mathata a malapa a bona ka go sebetsa ebe go etsiwa ga ke batle go botsa mang le mang ba re ke a utlwa gore kao fela gona ga re ntse re llela gore re fumane di-passport tsa gore re nne re ye bogobeng mono kapa re ye tronko moo
0: mpotseng
3: gopotso pele ke fetela pele
0: sebodike
3: go mpotse ga ke go botse ke go botse nna ke a tseba go lna le
0: botsodiposo sebodi se na le baeti ba sona kwano ntate a lebonate
3: le bona ba utlwisitse gopotso ena ka ba e fetisetse mo e tshwanelang go ya teng le bona bane ba tshwanelang go rarolola taba ena ba tle ba utlwa taba ena ke a
0: lebowamtlhompe mamedi re butse gore o kene ge sebisa monyetla o nana o ntshe maikutlo o botse dipotso re tla thabela maikutlo a gago mamedi kgotso kgotso ndate ndate mo rebotsane
4: batsela ya tlotlo ga ke bone na nna e tla fediso wan lebagalaga ke lena motho a ka fa eno ba mofa tlotlo ka founu ba mokelwa ke ge I could have one of them that's about

0: brand mu fi yete le tema ani ni ifo mu nyahai o wa ha gu su na ika se ni so wan in ti ai so ka hali to to in ba wele wo mu bona bo yi mu bona ai ko na ha gu ka a ri ala ta ro wa yi ko
1: nda
0: ku fa chelete ke re tla ke fika ta dile ite fono nyaga fono nyaha mo ndi go me di fo antrek wa yi ko Hola mosaita bona la o di tse tso.
2: O tla gira ho bona ya nda. Ko pa go tsanda pedi le lentate le ga temono bona
1: ke ntate ma
2: ke tangiso
1: ntate tangiso
2: e ya nda ntate di lo lentate le ga tsala ka ba mhlalosetse ke le teacher ya upa o bua ha bolo ka taba ya pastor tsala ba le na ha ile mo Afrika bo ga ile e e ka lwantsha ka le ka le ba tsa o tsere bana le bo shosho bo bo ka e ba go lhanka ga ba le di pastor to tseo ka bongata khetla khona ho ya Afrika Borwa re lo tsebisa go ga ke ba nga ga be potseng fela ntse ba tla utlisa gona no ya di passport o tsona ga ka ba le tsona ha ile mo South Africa e bona la ha isa ga ga ta ke tsena le tise tso e sinya ho ke teng re tla ba le munyetla wa hore jwa le ka khutlele ka kwa re lo tsebisa ke a le bo
1: nda nga ke e gona le taba e la bua ke ntate Shale a re taba e ya passport ha tsona fela tla me e bile tokomane e dumelang hore e be o sebetsa ka mono ntate na yo no la yutla
2: ke ukile wa le ile nda le tlaba ke bua ka yona hore na tokomane eo kana le bohlobo bo ka e ba ho yona South Africa e tla ga dumela hobane a kere yona ha e fane ke le sotho ke tlo le fara ka di passport ha le fane ka di tokomane tsa
1: ke o hlakile ndate
2: ka yima
1: ya le bona e mabe di mitlo shume ya ke bile hore nya bo supa ke na he o ntse ma ikutlo ka bona go botsa dipotso go ba di ba rona he go tsoma mamedi mamedi dumela
3: Oh zona deza.
1: Ho zona ade.
3: Ke mazamo a buka mso tumari wa maka.
1: Ndade mzamo.
3: Ei ya ndade ke go pa ho tsanda te shalo kana. Ni kile a ge. Da benya na di pass. Bi hlokala. Di be le tokomane ya tumela tsebetsele. Work permit. Ya le ke gana ho bo bebe ha kae ho ge. Tokomane ye jwalo. E fumane he hobane ke hopola hantle ha ba ne ba bua kwano le mme ana nga bua la lekala go no go thwe go na le batho ba sentse ba ntshua ka mane ha ba tsena tsona mme o tiisa jwalo gore e tlile di tlameha gore basotho ba be le tsona jwale ke rena go bo bebe ha kae empa lekala le ne le la bolela gore ha se bona ba fanang ka tsona ke Afrika Borwa
1: o tlhakile ntate mosomonya wampato ga re ke re gokane le ntate Shale a ke a kene maikutlo kana mamedi a sebile a kena go dipotso tsena tse lebileng go yena mamedi metsotso e robedi re ya re lebe goreng ya bosupa mme ge ga jwale re tla emisa mona ge ka dipotso mme ge leng se maikutlo ga golo go feta go botsa dipotso e re jwale re gokagane le ntate Shale a tle a ene go tsona a akaretse maikutlo ana a lona ebile jwale a sa bile a arabela ditabeng tseo tseo mo tobileng ndate shale
3: e ya tata
1: madume a fileng ntate o ko kena tso ndate
3: ke mametse potso a e gona potso e ke butsitsweng e nngwe
1: ndate
3: eme ke na ne o lo go neki ya ga bitso ba nkitse ha di na tsena tse pedi ba re ke bikagalelo ba mmuso ge ha ba go re ya South Africa go sebetsa ga le go fumana di tumello tseo go na ga le tsaba sa mafutsa

0: Je sebele le hainele hainele se sekalo. Ho na le taba eo ke ratang haholo ka yena. Mosadi eo o ile a elellwa ngongoreo ho molekane wa hae. A elellwa bohloko bo teng pelong ya monna wa hae. A ba a hlokomela le hore monna wa hae ha je. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng? Morena wa ka. Hopola o morena, morena wa ka, ha gona letho le ka o hlolang. Ya ba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae, ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa Sama sa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke e re tjhe, monna o llela mosading yeo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha hora le ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong. Bontate le amengwa tlogong mona ke mo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotlologo. Banna ba tentshana tsheya, banna gotla.
2: Tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya. Re le sealemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi gore re itlamme go hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang: go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore, go fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa botlhokwa, go hlokomela gore mang kapa mang ha go boswe le go sengwa lebitso mananeong a rona, go gasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu, le go tshireletsa bana go gasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena. Mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang: ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa Lekgotla la Tharollo ya Diqabang tsa Kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.

Mamadisa ntumela ke ho mamadimo ho mo mametseng lo hona teng ke le boe jwa le he a khaitse ga ditaba tseo tsa ke tlo balla tsona tsa hore a bo supa mmoho le tlaba David tlaba ka lena lo la go bua taba ne lena lo ke tsena mo lwana jwa le ke lena lo la la monyanya go bona mona mo sebetsi ka moholo go bona hore ha ile mo qebelo tshe ke a ho futhumatsa o be antle ke bona hore ke tlhabolla moya wa hao ke le lo hao e ka sitana le mmila ho lu jwa nga ho bata tsena le ntakamane tsena di re tlasetse ntumela mamadimo ke hle ke le thakgole nna ka jeno ka tlo thakgola jwa le ka bane ba center sa high school to work out dimo ka bana ka mashai man mo bareng dumela mba soto ibe san charles high school sentse le teng le bona he man mo bareng bare hare hare botabute ya mo bana mo mamedi o taela hloko re mototlei ka ba soto o na tle a ho la jwalo a ka dilemo tse mashume a mararo a tsiletse nga metse meraro bizo le motse ma shume a sitting a metso e meraro ibe ka feta ga dikela ka mahala sekolo re tonka jola high St Patrick high school mo no mo ba re di chechefa ke bona ba le hape jola re qasa matsatsa ge tla ka mona ga u finyane mona pela ka mona ndo tla nka jola mapetsa high school go to banka mona mo ba re mo simo ba neng ba itsa tsena ba ba mo tsa ke ba ya tega nne na ba le mo ba tsi ha ba le mo ya ka mona ke tla balata ka mona ba ne ba tsa bona kanya yino baba taba traikile e ga ntse re ba sheba he re tota ga ba lata ga ka e fetse ga mona ka mathebe high school re tota ga ba ka mona ba ba reng ke ya morata ndipela mamedi getlegele thagola.

Matebe High School bariki ya morata le ha babambasa morati mitsingi mashoma bedi ya mtsimedi ka mora hora yani ya bo supa ntsoma mitsi yo sala masala sotul na no kilala la la munyanya ko motso tambela monna te fela le se poa bizo mabese ntsha ka lahlama medika le ntsile o le sahlaka ngai ntaka manina man ntaka manina ya le iketsetsa ka moirata ya jimpa he kina kwa ting kina kwa ting kina go ya ting ha hona le manka pa manya ka ba re eng ka pa eng bana a ntsha ga motswalla ka bana ka kapa ya ka jalo a re sejo sa moya ka kapa man go jile ka tsebe ke ntse ke ha tlaula a ya o tsiba ke o tsiba motswalla ka hore ihle o bo o theuetse ka thata bona bona wa isale

o tseba di shobile o ka uka o se o tshiwe bjalo se o the ai khona ntho ngwe le ngwe e na le nako ngwana mme e tšhaile ka magoeng o se o tsewa ga di shobile motho a tsaka ka nnete a ke sa o rata ao ngwana mme ga ona se o ka ba setse a e se fela go phutha mogaswane ya gago o tswa ka tseo ke neng ka tsona ka gare go dikamano tse jalo tsa lerato se di shobile ya o se o le jalo baya mahaidu meredio ke mme mmabakwena seitlheko ka semonkong ka sea point ke a leboa mme waka ke molaetsa wa haimane a re ke ntse ke o jele ka tsebe biso ke le ka mona ka 120 semonkong gantle a odimatlho a o shebana ka odimatlho ora ke a borobedi ntumelele ke fete ka gatele pele re tlonka jalo ga motimposo primary bana ba ntate tswakala re tlobanka bona mo bareng let's stop tlhekefetso ebe re tlonka jalo nokantsho primary mane mo bareng kosi mane ba emula jalo ka didrama gantle ntse ba re ta ta ta ta ta tam wa bona ha monate jalo fela ebe re dikela ka mane ka mogotlong thi a lala mo teng ba ne ba tlile ba keteka jalo tsatsi la tswalo ya rabasotho reng ka jalo mogotlong high school ba re mmangwane o jisitse ga ngwane phehla ba nna be jalo ebe se le bue mo mbofeng bo jalo mmangwane a seng a jesa ga ngwane jalo phehla ebe bana ba Pulane high school le bona ba teng mona mo bareng ntate le dimo.

fa high school super se ba re ho ho le nanga tsa maya ke bana ba ntate taile makutele ma me dihle ya ke tsapelo dumela ga sebeditse hantle nna le wena dumela ntate bitse go mametse ke na le gaitse dia ka mohau ka bona ga qwading ha se o di ke mpolokeng ga polaki ke le bo ho mena hane wena gaitse dia motho ha ba ga sebetsa hantle hlakile mamedi go na le mo ke bidieng le bathateng mme ka bona sentse ke re hlae thupa shapa fatshe bana di ba hao fela ha ba ga sebeditse hantle jwa le ka nna ke dumela a ka nnete e se ka le nakong e tlang go ka ba jalo sentse ke ikopela tshwagala gape tlhe ka lentse leo le sa tlhakang go tla loka nakong e tlang le tlabe se e fodileng tagamanena lebitso la ka ke sepho wa bizo mabese ke molele ke letebele ke ntata tota le bonolo a ke etsa je ke phuthaphutha ya ka megaswana ke tswale mo kekeneng le teng ba bae.

Come to yourself.

I'm going to go to the house.

0: I sit down?
1: 7 days of the week are.

ga ke go tla go bua ntse tsa go tsa di tsa fa dite re ke mo e le mo

I'm going to go to the house.

re fihlile qetellong ya lenano la rona la mantlaneng ka jeno he metsalenyana ya ka. Ke boele ke le hopotse hore bana bana ba Legaleng preschool ba ne ba tsamaiswa ke titjhere ya bona e leng teacher Madieketseng Tsukutla ho tla ka mane ka Tsikwane strekeng sa Leribe. Ho fihlela re kopana hape nakong e tlang. Salang hantle he metsalenyana ya ka.

0: Je sebele le hainele hainele se sekalo. Ho na le taba eo ke ratang haholo ka yena. Mosadi eo o ile a elellwa ngongoreo ho molekane wa hae. A elellwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae. A ba a hlokomela le hore monna wa hae ha je. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng, morena wa ka. Hopola o morena, morena wa ka, ha gona letho le ka o hlolang. Yaba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae, ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa Sama sa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke e re tjhe, monna o llela mosading yeo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha hora le ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo.
1: Pirima
0: fitlheletse horenyane ya leshome le motso o mong. Bo ntate le amengwa tlohong, mona ke moo re tshohlang ditaba tse amanang le bo ntate ka kotloloho. Banna ba banna.

D-Boy, the rhythm after rhythm. See? Mad Bourgeois.

0: tsa bana go mo se se ke ane ka banye le shume le metse medi re Scott re fa ya re bilori nya le shume le metse mo sala mo sa mantlang radio less the station for the rich gratitude chain el Saturday's midday mix mesh king ke motso tso le mo ya tlo no ho di medisa ho tlo mo tentsa tsela ga jene fela el mqubelo Kuriane ya pupu e tlo mo tsatsi ya makae ka ba le shume le metse ro pedi le mo sana sa dikitse pedi le mashwa bedi a metse tseletseng Pero na manatjola fena lo la gatala creative chena el Saturday is meet the mix match the one and only DJ Chess B kale bitso ki TC le skokotwana watseba all about music let's at la mqubelo ke sala ba le botle botle be sala ba lwana to re ntsena tsa o sensing ba di leta kwana botho jana ke di ka jola fela o pepa ka so gara re ga ye man ke tsapa sala lo mona tlo ntso pra tsa gene le tsana jola fela 24/7/365 ka metla matsatsi re bolele ho tlwa tele ho tsa mechachane mo libe ho tsa satsi The constituency is 10 districts. Ke tsapa rona re mela ho hlohlo mo teng ka ona motsotso. Ke tshwere monate. Ke tsere pala tsa tsela mqobelo. Ke tama baka ka ho fapa fapa na jwalo a manki a monate, a manki ane a bohloko, bohle bohle. Ba boleng ka dipatsa tsa tsela ga jeno sebetsa nga monate, ba bokeng nga monate bana ba no ba boruna. Ya matla ohle. Ale tsidi se, sela sala moya. Ke tla dula sele tsiditse ka mehla le matsatsi. 90.8 106.1 MHz radio less the station for the nation ka tsa jana fela go di sheba ka mane ka Facebook tsile e DJ Chess B go tona ka ne ka di tlhokela gona tsa tsile ka jeno a playlist ya lona e jwa le monate na e ke rena le monate na mintse go projela fela tsa tsile la mo bane mono rekete ka jolo fela
1: sile wa mogatlhane
0: tsila tswalo la ga basotho mo tlotlei
1: sa ga ntshosi ba ka ri entsho
0: tsi e wa braro
1: ye o mochesi wa le poko ba ra be mi pa tsi te ma mo
0: ka re di phamola ga di bone
1: ka le sotho ha e so le so
0: mana ka mogotlo
2: ye mo sotho
0: a ka ne di beta ba tsetleng di monate bona ba ne ba sa gona o finyella ka mane ri la ga gona ga re bone fela mo ya pono mane
2: ha e so
0: LTV ka nete ga di bona di etsa hala ka mono ka ka ka mogotlo
2: ba bokwata
0: ha ba o hlommota ndane ba o hlommota
2: ke ga
0: mntse ke ka nete a rena a re holela a re phelele
2: ona ke
0: a re phelele
2: a zuhule ke ga ntsa ke ba bokwata
0: ke tla ke tse fela ke ba tlo bua ka SDK ke ba tlo bua ka yona ke bile ya ke bika yona
2: ke tsemega o bo a ke bika
0: ke tshebe fela ka mana ka Facebook tsile e DJ Chess B go go tlana go bona tsa tsela ka jeno
2: a ke bo
0: re shebile jo le fela tsena tsa mino lo rena wena
2: ba di go se
0: re itla bolla o lo ka e ba tsela ka jeno ka ntle le ka rona e ka bo blum tsa ya tswa ba ntshwe ka mana ka bo clean fix ba ka mana ka bo lady brand ka bona ka rona re bitse jo fela 80 constituencies 10 districts tswa ke lo tsa me chachane ne jela hanse ha se ke batlisisa gona taba ena ya ho tloa tele ho tswa mechachane ya ke sala ne ntse ke nana na fela motho mule a ka nete fela tsa yona jwalo hore le sotho mona dibaka tse a gwane ka ka bo hole ha holo ha ka ke tele ka ka qhuthing mechachane ka mane ka botabotho go ha ka sheba mapa wa gona ha ka sheba tele ho ya mechachane ke tso ke se ke ba dibaka tse a gwane ga hore le sotho mona fatla ntso tfela ho tloa tele wa tsa mechachane dumela eh ne re bona na re bitsa jo ha mona ka mabitse ke tsapa le ntshwe le monate ka le ribeng ka sele bale ke ne ka mana ka TY tija tijane ke ne sa lentse ke batla ke itse ke tlo tswe ke tija tijane

0: ka re jole fela mo tsoile ane ka ba ime hlanwe score drop re re nyala shume le mtsomo tshe be fela bona ba re ga tedi fika mane ka o Facebook tsile DJ TSB go kotwa na mme ba shebile jole fela sentse ba di kgetha ka mane ke shebile fela ka mang ke re thabile ka mane ka tsagolo ka daring ba fela ola daso ba fela ei ska la ga DJ SK SK re tla nqa bantsa le tla re batho ba tla re ke nna
1: wake up just next thing
0: ba fela ma everything ka kona drugs ke tlo no ba le se ba jole fela ka mane ka o Facebook tsile DJ TSB go kotwa na ka di push.

It's a song, Be My Friend. I'm going to go to the next one.

Nako ke hora ya pele, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Kgotso momamedi, ditaba di balwa ke Puleng Sello. Letona la Tikoloho le Meru Mohlomphehi Thabo Mofosi o re Lesotho le na le matla a ho hlahisa diphoofolo le nama e lekaneng ho fepa naha le dinaha tse haufi ha makgulo a ka hlokomelwa. Mohlomphehi Mofosi o boletse sena ke tikelong ya selemo sa matjhaba sa makgulo le badisana tshebeletsong e bileng hanakanaka bothabothe moo mookamedi wa taolo ya makgulo Mofumahadi Mmadiphoolo hae a supileng hore lekala le rerile ho keteka le ho elelwa bohlokwa ba badisana le ho ba ruta ka paballo ya makgulo. Ditabeng tsa makgulo setrekeng sa bothabothe Monghadi Gauta Ramatutu o re ba ananela bohlokwa ba badisana setjhabeng ka ha ba ehiseha ka lebaka la mosebetsi wa bona, a bontsha bohlokwa ba badisana ba ho ntlafatsa bophelo ba setjhaba ka leruo la diphoofolo. Mokgatlo wa batho ba nang le bokowa ba pono mmoho le sehlopha sa ditshebeletso tsa bophelo setrekeng sa Thabatseka ka lefapha la mahlo o fane ka ditshebeletso tse sa lefelleng tsa kalafo ya mahlo ho setjhaba sa Mashayi. Mookamedi wa mokgatlo Monghadi Keletso Mangope o re sepheo sa morero ke ho ntlafatsa ditshebeletso tsa mahlo ka ho hlahloba le ho phekola setjhaba ka nako. Monghadi Mangope o re mokgatlo o fumane hore dipalo tsa batho ba sa boneng di ntse di phahama ka hara naha baneng le ho batho ba hodileng. Ba hore qholotso ke hore batho ba dieha ho etela ditsing tsa bophelo ka nako ho fumana kalafo. A ipiletsa ho setjhaba ho rwala dikatiba ho sireletsa mahlo kgahlanong le mahlasedi a letsatsi. Komishenara ya mokgatlo wa Lesotho wa Masupa Tsela, Mofumahadi Mmabohlale Emile, o re ba tlo gakola morero wa tlhahiso ya dijo malapeng e le karolo ya ketekelo ya letsatsi la tswalo ya motlotlehi. Mofumahadi Emile o re ba etsa sena ho tshehetsa motlotlehi le tsiela boraro ho fihlela thomo ya hae ya ho ba mohlokomedi wa phepo e nepahetseng Afrika ka ho kgothaletsa.

dumela hle mamedi ba selma sa sotho go dumedise mo qobelong ona ba ka dina hle lang fela jalo mazatsi a le shimele metso e go bedi ke kgwedi ya phupu selo mo ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng ke sentse go hwehla e ka tsana le hona ho wa mela kwano salemeng sa Soto le nanong la re dilata mabotsela jaeno mamedi wa salema sa Soto nna le wena re tloa go wana mane horeng ya botshelela Tabo e kholo motsharing ona wa moqibelo ke snate e matsoga mme ke sentse ke re hle dumela hle mamedi wa Salma Sal Soto o hantle moratuwa wa ka moleng

leshumele metso e supileng fela le Scott Hantle ga re lebile mane horeng ya bone. Bolema medi wa Salma Sasotho le na la re di lata mabotsela le nana gore tla lebe ya khutlo mane horeng ya bohlano ka jeno. Ke la fela jalo mino wa pejana wa dilemo tse fitileng. Sela go hopotsa gore na e ka ba sa pelipeli ne di e sala ka sela ya mofuta ofeng.

metsotso e tsheletseng fela le skoto hantle ka mora hora ena ya bone. Horenyane ya bohlano ke tla lebe ya kgutlo le nala re di lata mabotsela. Batsoba eo ena ke e nngwe ya dipina tse ileng tsa hlahiswa ka selemo sa 1975. Mo e le hore batho ba dilemo tseno motsotsong wa ha jwale ba se ba ena le dilemo tse 50 kaofela. Ba phela ho lena le kakwano. Le ha o letsa ena e tjena e re ho wena, e re ho bona, ba se ba hodile ba hopola tsa dietsahala tsa kgale-kgale. Ba ikutlwa ba le motlotlo ka sana le hona ho thaba ho bona tsohle tse ntseng di etsahala lefatsheng le kakwano. Horenyane ya bohlano re tla boela reng ka mokgahlelo wa bobedi ebile le wa ho qetela wa mmino wa ho kgaoa maseka. Re itsamaela fela jalo le ona ho fihlela mane horeng ya botshelela moo e leng hore re tla thijwa fela jalo ke bane ba lefapha la ditaba.

0: madidumelang.
1: Kgotso, mme ngwaneso wa kampampa e le 60 ka nnete o umasikele.
0: O ntate, e bitswa mme hae? Pina e bitswa mang, lebitso la Pina?
1: No, ke yone, ke ise ke yone e le 60.
0: Oh, e le 60s.
1: E jwalo fela.
0: Thank you, ntate.
1: Amen, lato la kahle.
0: Amen.

0: naman ang sa'yo.
1: Oh, alam po, mamed, mo na kira. Au,
0: eh.
1: Mm-hmm. Wala, kung punta na, tatwala, sa gilidyan, hindi patanzi. Wala, wala, sa gilidyan, mamed.
0: Wala, du et sa ro patahane man.
1: Ah, chai. Poko po ba one fela.
0: Eh, yes.
1: Ha ke re tsa ka ba na ma beri ma bitsa hore ke fumana hore nako ya ya ona tsi.
0: Ah, ya chai.
1: Mhm. O go shala madam ara mo no ka Freddy Gwala.
0: Oh.
1: Eh ya.
0: Oho, madam ara.
1: Are madam ara. Madam ara yo. Madam ara. Eh ya. Wabo, wabo, kwena. Aha.
0: Ama damara.
1: Eke.
0: Ule kile zbwe.
1: Ule kile.

ay, ay, ay. Dumelle hle. Dumela o tsamaya wena. Mantsi buengana. Ha le ya madubatsana tsena le ya ntheketheke. Lo thula dithabatsane tsa lesotho dithabatsa mosheshe. Ka tsena le hona ho wa moela magahlelong wena wa bobedi mamedi wa sanoma sa so thohle atamela o tlodula le nna kwano ha ile apeng ho tlhela mane ho renya botshelela ka situlo sa ha o nka bench ya ha o dule o dule ho tlhela mane ho renya botshelela ho di ne hlan fela jalo matsatsi a le shimele metso e robedi ke kgwedi ya phupu selemo ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletse nyana ne di la batho le sa silane la maobane ka ba sotho wa rona o ne tsa dilemo le mohle re sentse re gapu gapu ya mahlonono mogena wa rona ga ba sotho re holela hle mokwene e motle nyano ya botshelela ke mo ile go nna le wena re tla a rwana le sa silena la ka je hobane nnete sebele re tlotla re itsamaela ka mmino o monate mmino wa bathwane ba dilemong tsa 60s re tla nne re kene mona le mane ho fa tsohle tsa dietsala tse neng di etsahala pelepele ela ha ke sheba mane marangrang le tsatsing lane la bohlano haebe ha se labone haebe ke shebile ditaba tsa ka hantle mamedi wa Salma sa Sotho hle ha ke bua ka bophelo ke semphego o tla utlwisisa re na le monghe wa dibapadi mono a neng a bapala ka hore ke nkosheng o ile a go wa letsatsing lane la maoba ha moya haihle o phomole ka kgotsa ke mo wa bontate ba ileng ba sebetsa haholo industry-ng eno ya mmino ya dipapadi tsa kalaneng dilemong tseno tsa 60s dilemong tseno tsa 70s dilemong tseno tsa 80s e re ka mehlale ka matsatsi ohle ha ke re nkosheng moshanyana a neng a sa fetwe ke sekete moshanyana a na thiba e mong le e mong moshanyana nka re fela ke mohlankana matete e se mohlankana molekane wa matete hantle.

tswalla ha monate sa khabola ana ha ke shaba mane mo samane ka bona hore e fela nnete sebele na go essence ile ya rona e re ba fela jalo metsotso ye mashime ya mabedi le skoto hantle re a re lebile mane hore nya botshelela nyeno ya botshelela ke sebele re tla lebe ya go tsale re fetela mogatlhelo ngwane wa ditaba ke re ka mehlale ka matsatsi o selaka selaya mofuta ona kwane.

Le scotto hantle ra re lebile mane ho re nya botshelo.

jwalo mphatho wa ka a ntahlellang dithapo tsena re tsamaya ka tsona e meja e dikwapa ka hodima mahetla e mesetlhela o tlasa mahafi e nna wa ka mosebetsi ko o ye ntse ke bua jwalo hantle ka go satsana senate matsong.

ngwana mme ha ho letho ha o salita o re yang re lokela hore re tla re fetole mawa jwale re tla re kene ha monate ka hare ho lenane o latsemeja ha he ho bana o tla fumana jwalo lenane o latsemeja ha nka mora lenane o latsemeja o tla fumana jwalo tshoma ka mahuelo nkopene ka baka lena le ya mantle sentse ko hwehla ke re dula pela sele moya sa lesotho o se suti o bane e sisitse maritofa ya se hangwa ke bohle ke tsho ya o se hangwa ke marena le bafo ke sa bonnete ba hore o tla mokunya lwena ka tsela e tshwanang ho tswa ho yona sokotso ke le mafu.

0: ya ke o tlhotlhe mo ditsi ya gago ke ditshiko tseno tsona mme ka nna tsona tseno loe reke mo salodisitsekeke ka gona mena mosantse mo ba matshong ya fela.
1: Ke a leboga lerato la katlhe ke mokgono mang a buang taba tse monate
0: tsenkgono
1: mathakane mogatlane ke a leboga mokwena
0: ke motlhoka nna ke
1: mokwenatanke motlhokwa e motle o ka ukwene ba taba tse monate jwang he re isisi mono go na ra e galela ona jwale mo mamedi kgotso
2: kaimme ke nna re maketse seboka me kateng
1: ntate re maketse seboka ke ao amogela
2: aa mme ke se ke lebile o letswana ke kene mono wena kana kata tlina le somte hang nna ke motho wa monna jale gone nakong yene ya gone mme ke ne re kalama manemane o le bonate
1: haibo le ne le thapisa manemane
2: gone ga tlote bašhale ba motso mongwe ba ba ke mme ba kry-a motse wa bo bona ge kalame malemane o le monate mme o le o sena ngwana a bonalang le ga go gao sena le tonna bonagala gobane basotho ba kgale ke ne ge o kgelala melelo ke ne ge o kgelala melelo mme besu le ba ga ona le besu gope ke taki ata bona ane e seng gana jale mme ngwana ga go yabe ga bo ga ona kgomo oebe re sa thuya tso ntate mme waka
1: kgomo ya motse e ne ba ya bo ngwane e mong le e mong
2: ake mme batswadi de ba utlwala masimong bo ya gone o kotula o le wa kgete ge sa lapisalo ka ana jale ke na mme ala jale masimo a le etagatebela a lemose ya kgetase ditauang masimo a nna a lengwa ka dikgomo a sa lengwe ka dijegajega o sa lengwe ka disetlaa se o jawa ka letsoa go tlhaolwa
1: e batho ba modimo go le monate tlhentete ke ya utlwa
2: o le monate e se ana jale ke nana jale bana role bana jale a le sita bola le fela ntata wa nane masimo a mangata o a rekisa go ja tšhelete ka boa gontse tšhelete ba e sa leyo e modimo lesotho le tlofetwa losipi
1: ao ntate tlhe re sentse re kopa mogau modimo a re batle o bona taba eo ge ka bakae tlhe
2: ka nnete mme ana jale ke ke taba e seteutlwabose botlhoko gale-gale babekela ya afogaisaga a tshele dijo ka mefuta ka go fela ge kgwatla fisa ge rekisa dijo moro ge reka maqapa a ditsheya
1: haibo o le monate yakakantate le tena maqapa a ditsheya
2: tanki mme ke a leboa
1: tanki lerato laka tanki ntate a re rona ka tsatsi le ena go no ba monate o tlholelang ka letsatsi leno he e ne e ba jwale re tla bonana re etsa jwang a re palame manemane ena ba mmathe bage o ntse o sa re o palame namane yaka o palame namane ya heso aa e go sena o ne o sa bonagale ditaba tsena tse re di bonang ka jeno mo mamedi kgotso re re tle re mo fete o mametse sealemoya ga a sa utlwa jwale le ga a sa kene moyeng go nwa ka o tla gutlwa tlerato laka ntse le kgothaletse ore ga o kala utlwa go kene moyeng o time sealemoya mo mamedi kgotso lerato laka
3: moatua
1: ngwaneso
3: mogolo le maitumele mogalesupo
1: nkgono waka maitumelentle ka mogalesok
3: a esene le monate gona gone sa teng tsoketsetseitula esilendatame a bulenaka nnete
1: re
3: ne re se ikela mono nere gone o totiša a teka gage sise moo o tsa ke mogalesukana
1: o mogalesuku ee ya nkgono
3: le re le gona ka moo mana a fitlha ka monone o tla jwa o bue go tloa moo o ne o na le a ke o tla tswa plate ne nneng o fumana gore ke mapolesa o na la disenenyana tse teng tsa bo thuku moonono bo ding okare mapolesa a go le bananyana gona ba dine
1: chitana
3: le batle mapolesana ba tshubuku mono e ne le difemenyana tse ngata ka nako eno bo 77 wa di tsebanana
1: 77 ga ke etse lerato laka
3: tshubuku yena wa etsea
1: tshubuku yana ke a etse bago ke nthenwang
4: Ba nna mo go rela mo di a re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re ga re
2: Ndwa tsa ya di. Ke di ya go di ba ba go a mo do a da ba a mo do a.

ke ya le dumelisa lona bana le nana o la tshumaletsa tsinlena ya le dumelisang ka thabo e kholo ke ka gadi magauhelong kopele tshomo ya gona ya letsa silena e bitswa fela hore ke tshomo ya modisa dipudi ba re ene re heba go tsi ba ka ele modisa dipudi mme modisa dipudi yona ba go tsi ba ka o thene ele ngwanana mme he go thone a sa gatwe ke ba habo ha e seng kgono wa ha e fela ya neng a mogata jwale go thwe modisa dipudi o ne a disa dipudi a tsamaya a ya naheng nakwena ka o fela a tsamaya a saja a phela ka hore a je bo

o di perekisi tshwana tshe tse wa ka di jang le bo di tlamatla matse wa ka kgonang fela gore a di je e re ha fitla hae e be o tingwa dijo jo le heba go tsi ba ka go the modisa dipudi yenwa bana ba ba ile ba nyalwa ka ofela ya ba ena wa sala jo le heba go tsi ba ka go thona fwa di aparo tse tabuileng tse mpifela tse matanta tse jwalo jo le go tho hangata ha ne a lapile ine ba o tla ya ha nkhonwa ha e be o lo ja teng jo le heba go tsi ba ka go the kana ko nngwe go tla thwe a sile mabele e be wa sile he ha qeta o sile he ba go tsi ba ka e be ke mona mo a phehang ha qeta o pheha go nwa thadi jo wa ja e be ba mo tla ba ga tswele ka ntle ka kwana na ska hana ho ba neng a batla mo ga a na je mona ska ha ja ba go tsi ba ka ya ba ke mona mo he ha ngata e tla ha ba motibela jo ha qeta o pheha e be wa tsamaya o ya ha nkhono wa ha e be o fihla a mongwa thela jole heba go tsiba ka hotheng ka letsa sileleng itse ha bantse ba mo manya jalo ya ba ke mona mo he ba mogerang ba batla go mobolaya jole itse ha ba se ba batla go mobolaya jalo ya ba nkhonwa hae wa mo jwetsa gore ba ntse ba gega go mobolaya a tla bona go fela wa baleya jole ho thukatsa sileleng ona bitse ka tlung he wa thwe a sile mabele jalo ka ka mehla ya ga hakata o sila mabele ano ya ba ho thwe a phehe ya wa phea o phea papa eno ya mabele ha qeta o phea ya ba ke mona mo ha reng o nwa thadijo e be ba ga seka ja jwale itse ha ba le ka ho mo qabella ka tlung ba ga ba tlo mo gagathela ka mono ka tlung ba mo bolaya ba go tsiba ka ya ba modisa dipudi wa tswa o re phuru ya ba wa baleya ya ba ba mo lelekisa ba mo fetetsa le ka majo wa moseletsa le dintja ba gotsi ba ka ya ba wa mathanna ke modisa dipudi ba gotsi ba ka ka ke ya bona ka go ba hae maganthanyana le mose wa hae o tabuileng a le ditlhabela fela a hanelwa le ha ha ba tla go itlhatswa ba gotsi ba ka jo modisa dipudi nake ya ba modisa dipudi o ile ha tsela ha lena ho ile kae jwale ya ba nkgono wa bona o a ba botsa go rena modisa dipudi o kae ya ba ba re bona ha ba tsebe na o ile kae jole heba go tsiba ka hotheng modisa dipudi ba tsamaya a tsamaya bosiu le motshegare a kgathetse a sa tsebe na o ya kae a ntse a tsamaya fela bakgotsi ba ka a sa tsebe na o ya kae ka ba o ntse a tsamaya a tsamaya a tsamaya a tsamaya heba go tsiba ka modisa dipudi a tsamaya a tsamaya e le a re kaekae ga a ntse a tsamaya a ba fitlha a phomola jele a lapile jele ka ga o ne a lapile o nako ewele a sa sitwa le gore a ipotsa gona ebe o tla tsamaya o ya kae kapa go etsagalang a sa tsebena go etsagalang ka ena e le ga ga ntse a dutse mono bakgotsi ba ka a ba tshwarwa ke boroko he modisa dipudi gotho a be a galega itse ga a galeile jalo he bakgotsi ba ka itse ga re phapa a fumana go na le dijo pela ga e mona le metsi a gore a tlhape matsogo a tsebe go ja a makala re dijo tse ke tsamayang di tswa kae a re ke ke nna ke a di tshaba beng ba dijo tsena ba tlo mpolaya ba tla mpolaya ba bona ke jele jo tsena tsa bona ga ba gotsi ba ka wa ema wa itsamaela a tsamaya tsamaya tsamaya itse gape ga a le pelenyana a phomola a ukwa a kgathetse ya ba wa robala itse ga a galeile jalo bagotsi ba ka e ba ke mona moo ga re phapa bona dijo tsana gore dijo tsena ke tsena di boetse di teng a boetse a re het nna ke na dija dijo tsena tse di sa tsena ke tsamaya monga tsona ba tla go itlega diketa di je bo tlong gagathanna ya ba wa ema wa tsama go tholaetsa jalo matsatsi a mangata neneng a bile a gwabala gona mono ga ga naga e re ga a phapha maoseng a fumana divele tsena a ntse a sa dije jalo go thukatsa sileleng o na tlhe a gobetse he bakgotsi ba ka itse ga a gobetse jalo he bakgotsi ba ka a ba phaphama itse ga a phapha maoseng a fumana divele tsena le metsi e le yana a re heleke ke lapile dijo ke tse fela bjela ke dije e ba bakgotsi ba ka o nka metsi ano o a tlhapa ga qeta ba o a ja he bakgotsi ba ka a gore a qeta a tsamaya a tsamaya a tsamaya o ntse a tsamaya tsela e telele jalo a tsamaya neneng a phomola a galeya go thwe neneng itse ga a le pelenyana ga a qeta go galeya a phaphama a bona gape dijo di le teng pela ga e mona ya ba ga a sa etsa ntho ane ya gore a re a dijo tsena ga di batle ga a dije
a go tsiba ka ba wa ding ka he o hlapa matsoho wa ja ya ba ha sa ditshaba wa go tsiba ka ba ontsa dijang tsa dijang tsa dijang tsa dija na go ena ka ofela ho thula tsa mana go etelele matsatsi a matelele tshele ba ne ba ha e ba sa magateng ho thwana ba thabileng tsa ba go tlame a file mate o shwile ke tlala le lenyoga mate ke kgola ha sa phela tshele ho thweng khono wa ha yena ntsa a tshe kana di antsa botsa hanga tantsa ge be ka bangwana ngwana ka o kae antsa botsa gona o ka ba he o go tloele ka modisa dipudihle modisa dipudi a sina nthuso o thuse ha giving ba go tsiba ka ya ba ka nete ho sala ho le jwalo fela ho thika letsatsi le leng hantsa tsa majwalo he se ha fitla sa ke se seng a bona ho re pele mane hona le ntlo a me ke ntlela a bona go nthwe ka re ke ntlo empa he a ba e tla ka ne data mela tla itse ha fihla a fumana gore nthwena ke ntlweni ke ntlweni ntle e kgolo ba gotsi baka e ba ntse e pota e sheba a ba fela ka tlumisa ha sheba ka tlunga fumana gore ka mona ha ona motho fela he ka re ho a dula bona dipitsa a ga tshe a ba uthulela ka ntle o nisa dipudi itse ha ntse a dutse mono aba khathala ya go bala itse ha re papa a bona dijo ya ba waja ka ga qeta o ja boetsa go bala hape jwale ha go betse mono ya ba e ba mantsi buya he ya haleile ya ba hona le motho a monkang a fitlang a mo bea ka tlung jwale a ba o haleile he mo di sa dipudi ho seng ha re papa o fumana go betse o di mabethe entle ka mana ka tlung a pere kubo tsentle a bona betse di phatlo tsentle me sie metse mona a makala ho tsala modisa di pulia helek nna ke se ka reke ke batla o tla a pare di phatlo tsena tse ntsha tsena a ba thewa be thimona mong a mo ha ka tla tsang ga gatha mo a re ke go betse be thenya ha Yesu entle ha ka le ka di a ba thewa he ba go tsiba ka ya ka ntle tsa fihla ka ntle ba go tsiba ka ba fihla a sheba di phatlo tsa ntse ha etse maganta aba di fumana ba wa di apaga e tulela ka ntle ka mong itse hantsa dutse ka ntle ya ba ba go tsiba ka modisa dipela dipudi modisa dipudi e ba di jotsane di a fihla he ya ba tshetsa nona sa sa di tshabe a di ja jalo jalo a ja ya ba nthwene ntse tsa hala ka matsatsi a mangata nenneng e tla ga ga go robetse ka ntle o tla bana sa tswa ka tlu ka tsatsi le lenya ba diphatlo tsene tsa hae ya ba di a tshiswa ha di qeta ho tshiswa qeta ho bewa ka tlung itse ha re phapa ka tsatsi le lengwe seng a fumana gore he ke boetse ke bethenyane ga bona diphatlo tse ntle tse beuweng mono a ba tswa a itswela ka ntle a lesia ona ka mono itse ha re a patapata ntlo ya ntse a sheba phapa tsa ya fumana gore kannete hle di tshisuwe fele ya ba he bakgotsi ba ka o kgutlela ka tlung itse ha a kgutlela ka tlung he bakgotsi ba ka modisa dipodi a tlameha go apara diphatlo tsane tse ntšha ya ba ka nnete wa diapaga qetelelong a qetelela a fumane gore mono mo a leng gona teng a fumana gore ke go na le batho mono ya ba ka nnete ba se ba itlhaisa go ena ba bona ka nnete ba mo rata ba re ka nnete go ratile gagolo ya ba o nyadiswa ngwana mono o sa mo nyala le monna e mo ya ba wa monyala o ba le ngwana ba itulela ga monate ga bona ga gae go le gotle a ja ga monate a le motle a nonne a le motle bakgotsi ba ka go thujwa le mono ga gae e ne re monna gae ga tsamaya mosebetsing e be jalo o itshalela a le mong jale ge bakgotsi ba ka gote o na re ache o utlwa go le bodutu ga a le mong a re seng ke tsamaye ke ye heso ke le go nkgono a mphe ngwane mong ke tlo dula le ena ga ba bakgotsi ba ka ka nnete nna ga e wa dumela gore ga ona bothata he wena tsamaya o lo bua le nkgono wa gago a o fe ngwana a tla dula le wena mona a nna o thuse le ka ngwana ga o ntse o sebetsa a nna pepe ngwana ya ba ka nnete wa tsamaya he bakgotsi ba ka wa motsetsa mofa o monate a ba tsamaya pepile ngwana gae e motle wa moshanyana itse ga a fitlha ga bomane ba makala ke re ntse ba go o shwile
ba makala ba hela mpona mo disa dipuri ba re wena o motle ba re wena we a pere

0: sentle ba go bona na o pepile ngwana mo tlhakakana go di sa dipudi go tswa kae di sa dipudi ya bontsa ba se ba fela mme wa ha mme sa mo di sa dipudi tlo hle mmanye o tlo ntumedisa mo tlhakakana ngwana ka a mo se ba fela ba ha bui ha re leto ya ba ha ba gape la go tswa mo nwa ba itsamela a ikela ha mokgono wa hae ja fitla tenga ba fitla ntsha mofao ba ja go le monata mo qoqela tsohle mokgono wa hae a thaba ya wa mojetsa go to kopa e mongwa ditlogolo tsa gaetse wa dulang le tsona gore a mpe ya mokadime ena a lo dula le ena ba o ka ngwananyaneno ba tsamaya le ena he ya ba gotlela kwana ha haya ba ba fitla ba itulela ga monate le ngwaneno jele go thwe monna modisa dipudi ya ba oa mojetsa go rehela jele bona monona bana le dijo tsengata ba lema ba lema ba lema ba lema jele ona motlhaloseditse ona batho ba ha bona ba sa mmatlwa mo tsaetseng mo tsaetseng jele ba monna mo di sa dipudi ona o ka ntumela o ke a gele tlala ka botse ke etse hore batho ba ha eno kwa ba bolawe ke tlala ya ba hore e ba ba etse ba di le tlala ka ofela ya ba khotse ba ka hothe ya ba ho ba le komello e kgolo mono ha bo mo di sa dipudi ha ho se hona le komello eno e kala kalo ya ba ke mona mo hekanete ba lapang ba lapang ya re hwane ba utlwa hore ho thwe kwana mo modisa dipudi a nyetsweng teng ho na le dijo tse ngata re ka ya ra sela hona teng motho wa ba ya he ba tsamaye tse ba fitlha mono ha ba tshwanetse gore ba tshellwe poone ka mekotleng motho ya ba ho tshelwa moitedi ya bantsa ba ba tshela moitedi ntse ba ba tshela moitedi ha e leng kgono wa ga ena ya ba ba mo tshela poone ya manete fele ya ba ba bofa ba tsama ga ba tsebe gore ba bofile moitedi pele go thuitsa ba fitlha kwana ngwetsi ya bogaere e bula mokotla e fumana gore ke moitedi mme wa gae ga go bula mokotla a fumana gore ke moitedi mang ga go bula mokotla a fumana gore ke moitedi ba makala nkgono wena itse ga re wa bula a fumana gore ke pone ya manete ya ba wa sila wa ja jele go thwe batho bana ba la ba bola ba ke tlala ka ofela batho bana ba gabo ba ba ba ešwa ka ofela ga bona ga sala nkgono ya ba wa tsamaya modisa dipudu fitlha a lata nkgono a lo dula le ena mane ba dula ga monate le ngwanana yane
1: ya ba ke tshomo ka mathetho tshomo ya rona e felela mona sebakeng sa letsatsi lena bakgotsi ba ka ga re boele re kopane be ke etlang gape re tlo fumana tshomo e nngwe lebitso la ka ke Rakgadi Magauhelong Kopele e bang le mafelo a beke a monate ga e be kgotso.

binwa siwelele ke tla onyala ka dikgomo o tla ba mosadi wa ka yo ke monate ke monate ke monate hopola he gobane metsesonyana e leshome le metsemetlhano ka mora hora ya bosupa o tlo fumana jwalo lenaneo la tseba ka lesotho o sentse a le teng mpesi hantle o tlatle a o fe lona hang ka mora hore a o rute jwalo le thusana le yena ka naga ya lesotho o tla o fa jwalo mmino wa sesotho jwale ke a tseba nkgonwana ka mane ka mokgothwaneng o sentse a eme meemo a emetse go tla fumana jwalo mmino wa sesotho ona o tla o fumana mane horeng ya borobedi mme horeng ya borobedi o tla tsamaya jwalo ga monate o fitlhela horeng ya borobo mo re tlang o fumana jwalo ditaba tse phethelang tsa letsatsi ga nka mora ditaba tsena tsa hora ya borobonga re tla re sia marapo jwale le mothibo number one a re fe ditlabolane ke moqobelo ka jeno ngwana mme hua godimo go ua tlase ke yona taba yeo re ka ra buang ka yona gopola he gobane nna le wena re se re tla buela re kopana gape boisa ga e le ga jwale ke teng kwano gore ke te ke tshietse gaitsedi ena ka gantsa o fa jwalo ditaba tsena ka o fela a o fa tsona o fa ke be ke eme hetleng la haimon ke be ke eme hetleng la haimon a ntse ke re go jwalo ke nnete go jwalo wa e bona ke yona taba fela ntho re ka ra buang ka yona o le tjena ngwana mme e re ke tle ke etse tjena fela jwale ko fe taba mmino o monate mona ke batla o fa o monate o monate o monate o monate re tsebe ho ya mane metsotsonyane e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa mo re tlang ho fumana jwalo tseba ka lesotho re tla ithuta manoni a naga ya lesotho re ithute bokgabane le botle ba naga ena ka ofela ke yona taba yeo re buang ka yona e re ke tle ke re fela e beng ka etsa bang e beng ka

0: ke yena ile a tswa morena sekgonyela mofumadi eno jwale nakong eo ba seng ba le jwala boholo mona ke bona moo ba dutseng gona teng gagolo le lebitla la ga e le teng gona jwala boholo e leng mona mo thong ke Ficksburg mona bana ba fitlha ka morago mona ntse otho ke Ficksburg mona jwale ke bona ba balerekileng mono ke bona ba balerekileng mono ba tlwileng mono ge ka 1853 ka 1853 ja ne sentse dinakong tsa bomogena moshweshwe ge ka eno bae e ne le ga ba tloa mono qhoboshiane eno ya bona ena e jwala bogolo ena jwala 1853 o la fumana ore ga ba le mono bonnabelo ba puso ya bona mone bitlhile bonka Freistata ena kao fela so ga ntse rere ke Freistata eno ke naga tsa batlhoko ga re boitshomo efeo go jalo mme o ne o se na le moedi maruti ba pele ba gore ba fitlhe go batlhokomo ba fitlhe ka 1922 pele go bana ba fitlhile moshweshwe bana ba le mphagane mona dibukeng tsa bona mo ba ngwetse mona ba ntse ba re o ride from impagane mphagane yona e ne e ka ntlho enako e lerime leribe leno e tlile ke leribe la batlhokwa leno morena mota eo e le mmoe e nao morena sekgonyela gobane baneng ba mofumadi manthapisi ke morena sekgonyela e mogolo ebe mo enagae ke mmota o ne a ile sebothwane mono dithako tsa morena mmota di teng sebothwane mono ona tshifadimane ga o felela ka godimo o thaba eno mo o lekgotla lena la le legolo le leng gona teng o tla fumana dithako tseno tsa morena mmota ena le bona ba tloile mono ka 1853 jale ke a batlanyeloa ya re ga bakgala mona jwala bogolo morena sekgonyela ena a ba theosa a theosa le noka jena ba fitlha ka mona ka heshele mabapi le qothing mona ee a ke na go bolela dibakanyana tse dingwe mate ke moo maile a dula teng gagolo hele ditala ga e le teng gona mono ga o tshela mono tele o tsamaya o yaum Ficksburg Spruit o mo thweng ke hashela go na le dikwenyele mono ntse le teng ka go fela dijaba tsene le dibuthile gona teng gate moena wa gae morena mmota yena o ile a tswa ka lekgalo lona bena leo re buang ka setriki senage sa mmote ga o tla thwe ke mmoteng ke yena morena wa pele wa go gakola kapo o thapisa naga eno e ne le dintho fela e ne le diphoofolo fela tse tlhaga ntate o ne a mpolelele ya re go thwe e ne le boima ga ba bolelelwa ke bon ntate ntho naga e ne le boima ka mokgwa makatsang e le matsha fela kore le dipere di etsa bana di fufulela o fumana dikgathetse di kauwe ke lebaka la e buile e le mokgwabo e le matsha lentrale moo jale e le jwambo bongata ga re ne le mefero e mengata mono jale he yena a ba dikela ka kwana ka Natala moo a le ngwana teng moo sebaka seo thweng ke nutu theoela backfield mono ga o le mono o na le ka moo thweng ke basadi ka moo bana ba dula ka teng ka magae mono ile dikela ka nutu
1: kana
0: o ile Natala o ile Natala o ile Natala mo gona jwale setsotolwana sa gae e le morena boka molefe a kere jwala go se fitlha moo se ipitsa ka diboko ndi molefe mna yena ke baga ba mmota ke bona ba bagolo he ba bagolo lelapeng leno la mmota gathe ba banyanyane ke bana ba gotlileng ba tla ka mona ka qwaqwa moena wa morena mmota ba tla ka mona ka qwaqwa ee ka moo le teng ba ntse ba tshwere borena ba bona gona teng ke morena le kunutu a na le mono empa jwale gona jwale e se e le mora wa gae a bitswa morena montwedi ebile morena o reeletswe ka yane yane e mogolo yano gate morena sekgonyela ena ile ga ga a fitlha mona heshele mona ke mo a tlhokaletseng teng ka 1856 kwa ene sekgale a tlwile mane o ile a tlhokalela teng ka 1856 moena wa mora wa gae ya be le gore o fetela kwana maha.

0: ya bitswang Lehana. Empa o na tshwaretse morae e moholo ya bitswang Ledingwana he. E le ntate moholo ke moloko wa bone he ho yena. Ke Ledingwana ya tswetseng Bosuwe a tswala ntate le Makhalo. Tjhe le ba bang and then hobane ntlo eso ke ya boraro and then nna he. Jwale he ke bona he mothapo ono o moholo wa morena sekwanyela o ile a pota ka mane ka Eastern Cape kapo ka Matadia le bo Mount Fletcher mono ke dibaka tse golo tseo ba bitsang mona mtlokwana o sa ile a fitlha mona hata mabala mona a bona. Now ho leng wa bohlokwa hape ke hona o tla fumana hore ditšhaba tseno tsa batlhokwa motho dingwana teng. Ho na le ba Sia, ho na le ba Fokeng, ke ba Kwena, ke Magolokwe, ke ditšhaba tseno kaofela tsona tsela tse entseng Basotho e leng gore le pele Mokana Moshweshwe a ka ba teng di ne se ntse di le tsa kopana. Motho o thweng ke ntate Tamane moya wa hae o phomole ka kgotso. Ho na le buka e ngotseng thesis ya hae ya masters ntse re tlhile batla gore re kopane le lelapa e tletseba gore e tsweng eo e phatlatswe. O bontsha ka mokgwao mofumadiba jale e ne le Mosia jale o ne a tshwa re he monna wa bona batlokwa ba ka ba sa tuma e be e ne se ka Mosia eno a bua ka nkgolo
1: Manthatisi.
0: E ne le Mosia, e ne le Mosia ke monyadue. Jale ke ra Mosia eno a ka ba sa tuma haholo e be e ne se ka baka la batlokwa e be re a tshweya he. Jale o na ngotse taba tseno tsa bontshang gore na state kapo puso kapo borena ba batlhokwa gore na boila ba bopua jwang go nyalelanwa ba bang ka lebaka la gobane wa utlwa gore e ne le mabotho a bogale gagolo ba bangwe le ba gapuang ba bangwe jale ba santse ba kena ba tla tshireletsong ka tla sa tshireletso ya setšhaba seno sa batlhokwa eo. Jale ka ntwa ya dithunya e leng ka 1880 ke mona mo 1880 ke mona he jwale makgwa a ile a fitlha ka mono ka Eastern Cape kapa ka Kapa Botjhabela ba bangwe jwale ba amoga batho dithunya ba ba amoga batlokwa le bona mona ba ile ba fitlha mo. Jwale go thwe ntate mogolo o nare go ga ngwanae Morena Lehana a re ash ga ngwane nna ke so bone boy ka dimana ka dinaka tsa yona go ye nngwe apo a ekadimale ka dinaka tse ding go ye nngwe ke a tla nyoloa he Morena Ledingwana a sia Morena Lehana mono ba bagolo ba iphetotse badimo gobane ga ngwanae o ne a sa re he monna batho bana monna ba maatla go feta mona ga ba ithoka Basotho ba re aa o ne a sa batla go tikile empa e ne gore e ne le mekgwa ya survival mono ga se o re aka ka ona o na tikile ke batla gashe ba bagolo ba iphetotse madimo ke a nyoloa mono ke tla go tlhalosetsa tsela eno ya he ya gae ya o nyoloa ka mo ke tlokoeng ga e sa le Mount Fletcher e fetoile mono moga ba gae a bitswang Morena Montwidi ka mono setolo sa Morena Lehana a bitswang Morena Montwidi ke ne ke bo beya ka 1981 e le elang kampuso go mofumadima ma Montwidi nakong eno so e se le yena a sale ka mono he. Jale go thoile ga ba nyoloa mono he ka mono ka tlokoeng ka mono ke re ba gutlela kae jale ba tloa ka mane ba re nonono ga rena go fana ka dithunya tsa rona mona ga yena mona ba nyoloa ga ba fitlha jale go thwe bana ba fumana wa bona gore ga o feta mogalesuku mono o se le bo Brakfontein o ya mane bo Fort Hartley e le gore dibaka tsena ne se di gapuwe keng ke magoo ga tesla baka sane sa morosi yena e ne ile a bolawa ka 1879 o ne a ile a bolawa ke magoa mono legoa le o notho ke grafis le ne le latetse le laola mabotho ke lona le bolaile morosi mono e le gore ne se le dibaka tse gapueng tsa fitlha tsa lopololwa ke batlokwa ka mokgwa ona. Jale go thoilang ga ba nyoloa mono ba fumana gore bana ba tsamaya ka mabotho ao

ya a dikgwedi tse yang pele tse ding di ye morago ba fapane jenana basadi le dikgomo le dithepa kago fela di dipele mona ebe mabotho ditlwedi tsena di ya pele di ya morago ga di fitlha ga di tlhaela morago ba fumana gore he banna batho bana ba magoa ba ntse ba re setse morago. Ke bolelele monna ena wa rona mogale wa ntatamolo wa yana bitswa Letjama le ena mono o na le maatla golo mono a re akere ne le batho ba ba fuputse ba re magoa ana rona gale re tlhola batho ba re ba leya mona ba bangwe ba ile jale magoa a bagwe ba meruru ba matlho a maputswanyana go baneng ba le nkane ga kalekale jale go thwe ntatamolo wae ya tswetseng bola bompisi ya re nako o ntse o lokisi ya kere ba sa ba bone gore na magoa le a ba setseng morago gore na a dutse kae a gobetse kae jale ba tla futuela go seng fela jale go thwe yena go ba bangwe ya be e le gore yena o ntse a pholola a thalea lerapo leno gobana ke re ne le batho ba ditlhaga ana ba tseba taba tsa modimo e ba tseba dintho tseno tsa bone go na a ba etsabe ba mona yena a be le gore a go thalewa dithunya mona le jama yena o thalea lerapo motho etsabe ba ntse ba sheba fela ba motse ena monna lerapo le oletsa o ntsa le gore ka dithebega mona re nono ga fitlha o seng he ha ba boileng ha ba etsa ba fitlha ba lla gapela mo magoane a dutseng teng mona a gobetseng teng ba sheba gore na ke mang molaodi o ka ona bosale ba bone ke bofeng go batla ba bone e leng molaodi ba o tlena pele ile ga ba bona ba bona e ba mothuthumelelang gore o ke yane ke legoa le one tho ke hosteng ya be le gore ba mobetsa ka thobana ba mo ta ile ga phagama are ya ba re sitlha ya ba ke phela ba sa ba ba futuela mono mo thweng ke Unclock Snack e leng ke legalo la ditsietsi Unclock ka sebuku ke tsietsi eno o wele mabuku ano ka batlokwa gona jenana ga o feta kuthi mona ka ntlane Unclock Snack mona ke ditaba tseo e leng tse reuweng ka lebaka la batlokwa tseno ga thele jama yena legapolela lena le re mo a ba le betsa a mata o go tshwenya ntse di lla e ba twa ba ba se bitse a ntse ntse di bona yena ba mata fitla khata le go wa mona molale mona ka le gapoleng ha go tsala ga e la ke le gwala go tlala kwa da a ba o tsitse le tama le ja le gere le la mo hula ya lo go tebe lo la chupula ha sho hela mo tsha mo hisa la ba mona ha sho ne ke batla gore ke gatele morena lengwana legoa ke re tetla le go bua legoa lena go tsebo gore re ithute ka lona gona ntho e tsang gore ba be mangangaga kanakana ebe ba tshabe batlhokwa gona ke tse dintse monate sa bona sa bagale ba bona monna e ba re bua le ene go na le sebaka gona mone mokgotlhong se o tweng ke gata mabeleto ona sa tsebo gona se tsebang le nna ke ene ke sa tsebe jale ga ke mo etsetsa pale ere ke re banna gathe go ntse o tsamaya bitso ane a paletsena tsa batlhokwa gore data monga sebaka sena e ne e le ena a gatang mabelete a na a magoana a ba a tla gore a gate ke gata mabeletegata mabelete a jale he ke a batla fela ke ka ntwa ya dithunya he ka 1880 jale go thwe he ga ba fitlha mono ga ba fitlha ba qeta go bola legoa leno he ba ithoka he bana ba moruta koma ba re kaile phuma koma le sa etsebe la e phuma la go tsa kamanyetse la phuma koma le sa etsebe la go tsa kamanyetse ko gona tlaila koma jale ba motla ha ba motla ha ba motla ntate la e phuma la go tsa kamanyetse jale o thobele o na tlaila pina ya batlokwa e kgolo haholo ya dithapelo tse kgolo jale ba motla ha ba motla ka kulu jale ha go tsa kamanyetse ba ba o no tlamehile go aga be pina mona jale wena ha o se jale he ke a ba nyoloa he

0: na itisetsa di khomo mona e nwe pale e mona di mono thwe tla bona thute mono e me a haetsa ine le thutae entla go le mona ona tsena ke bona ba se ba kentse ntho ene hlele thuta ya dipapadi le di race di dipapadi tsa mefuta futa mono mona ta mono botwe mokhaladi tla thoke mokhaladi a tswang ngwana khaladi kwana la ya fana ka a fana di tsiri go mo a belo he wana mushanya na go mo ga na o kae ka mo he wana mushanya na go a belo go zama o tla thuswa ka mo a ithuletsa ha fitla ka ma he bontate bontate ke teng ke mo ga na o kae mo a o thuswa ka ntate a belo go ba mo thusa ka tata mo he fela ne ke go pa hola go tsa gona mo ga na o ka ba o mo fitile ka di khomong ka ma di khomong aba ntsha khomo bona ba ne ke gwa kile mogena empa metheo ya taba yenu ke ntwe botang ngeng mogena ke mogena ka setshaba a o thumogena ha 80 ke metheo ya dipuso tse ba ene le tsona tsa tsa bona mona le o tla parliament mola o tuna tshwa ha o ntse o tla parliament mona le re ntwe ya lona na e tla lekana maqhama yo ke maqhama a bonga ti ke re botola ha no no ha ba e stole ka la mona ha ke na o sia tsha ba sa ka ke
1: tlo ke tlo maqhama
0: eh maqhama a bo ngate ngate ngadi ya ke ngate nga ile anya la twa bumane maqhama a bo ngate ya le he ya be lo re ke a o sa dula madingwane mona he mora wa ha ile mo ka la mosue a tla ka pelenyana motse o ka pelenyana he o tuke tloga re bue e ne le nakong e go se o tlhenkana gagolo he ba a na le moelelo mono ya gore ke tloga re bue mokgaladi bana ba re batlhokwa ba na le nako ya gore ba etse ba ba ibue ba le bano soda ba na le makunutu a bona go bana ke ge ba bolela o utlwa otho wa mphato ke bo motho yoo jale o ntshanang se inweng le yena o tsebang gore a le na lekano le na le dilekane tsa madi le yena a ke ke ba o etsa bang a ke ke ba o latlha go gang ke mokgona one otho majakane a naga a tshepeng ga o bone le kereke ya gore e fitlhe moo kereke ya madingwaneng ona tsenana nare motlotle o ile e fitlha ma o ile otse o ya kerekeng ya roma St Martins jala ha o feta St Martins a o theoa mono o ile tšheka tlase tsenana go wena kgotlo eno ya magwaba go na le kereke ya madingwaneng e leng yona e fitlhileng pele go le dingwana mono wa bona gona e golega kae wa bona gona e golega kae jale go na sie a ba tlosa ge ee a ba tlosa pele a gae yare tsamaya le ye kwana ke yo lefa sebaka seno mona ge e bataung ga ke le tlhokomeleng baeti bao baka ba jake le ba tlhokomele mono gobane bale ga ke batle go ba mponele mono gobane nna ke a bolotsa mono jale bona ba etse mesebetsi ya bona ba etse meetlo ya bona mono nna ba seka ba kenakenana le nna mona so ke taba tseo di dingkgolo agolo ka taba tsa streak tseno dingata tse dingwe tsa tsona mono tsa bo dintwa tse kgolo tse ile ba teng tsa qatsa mogela o mogela ga folatsana ya ke go fitlhe ka 1912 ya ba ka 1925 go romelelwa mogena seiso gore e be ena a yang mono a fitlhela gona mane ka 1925 a fitlhela mane motho ke thabang he jale mono ja o ntsa a fue bogila pere mono e bogila pere ngwanaka mono ya be leo nka mogago he go sotliswa mogena seiso ge be yena a tlotla etsang a tlotlang ka dikarabelelo mono le ena a tla kae a tla godisong mme otho o natlhe a laue gore he o tlhokomele batlhokwa bano o se ka ba nyalelana le bona empa ntlho a pele a ile a etsa ga fitlha mono go na le tse ngata tse e buang gore na o ne o etsa le jwang o ne o se go na le tlwa ke

kwa ketsana ya belo o etsa go ile nyala hona toko e mono a ba nyala mogadi wa mogena le bopo mono ha o le kampo mono mosemane ha le bopo mono a ba nyala mogadi eno wa le bopo ya bitswang Sekgothadi e le mme mabereng mme wa ntate wa ntate Mtsukeng gobane ke mosotso wa bobedi ke yena jale mogena seiso ga ke re o ne a sena ntlo ya gae ya pele e le ya mmemantshebo e ne e sena moshenyana jale moshenyana a tlameile gore a tswe kae mojalefa wa borena bona a tlameile gore a tswe kae ka ntlong ena ya bobedi ya mme babereng eo setlolo sa teng eo a tswang kae e le motšhana tloko e mone jale go twena kong yona eno he ya nakong eo mmemantshebo a tlameileng gore a nke borena ile ba ntwa e kgolo ka mona ka kweneng gore na a ka kenelwa na mogena bereng befisi bana ba ba mo o twa a tla kenela a kenela mofumadi mantshebo ee a tsebo ga etse mošenyana jale tsa tlameya gore di ye tlokweng kwana nalane ya ne e letsano ya taba go thwe tsa tlameya gore di ye tlokweng ka mabaka a mabedi one go ba le batlhokwa a kere jale e ne e le bona motšhana a kere motšhana gabo ke se ba batso jale tsa tlameile gore a e botswa go botswa teng gona taba ee ka dumelele ya gore a kenele ya bobedi ba ne ba tseba gore batlokwa ka nkgono Manthatisi go sa ile a ba le mosadi ya busang ba sa ile a ka ba le mofumadi Manthatisi e le ena a busang jale bare ba ka ba nke malebela gore na o ile a ba teng ee batlokwa ato ba ile ba hlwenya bare aa a ke ba dumelela taba e na go kenela gobane borena bo tla boso bo kana ba ritsa mono ba gono jale ga ba ba le yabele go amogisitse be motšhana go tlholwa ke borena bare ke gona ba tshetsa morena bona e leng gore ba seditse taba tse kgolo tsona tseno tsa dilekane tseno gojale e be bona ba tshetsang gore borena bono bo dule mona bo tlo fitlha bo theoele mona jalo ka bo le mo go ntate mohatong dikgomo ntate tsa etsa tsa tlameya gore di tswe mono dipholo banna ba rekisa dipholo mono gobane ile ba ba nyewe magotleng yeo Griffiths bana ba sekolo a ke ba ruta ka customer le o mono case eno ya kenela e teng go botswa gore na mosadi o na le tokelo ya gore a gane go kenela batlokwa bare e o na le tokelo ya gore a kgethe ya baya nthong a ba kenya nyewe ka nthong morena bereng a e kenya ka gotla ka magotleng mone teng Mantshebo bereng Griffiths versus Mantshebo seiso e teng eo eno ile ba fitlha bo privy council kwana moseo mawatle ee yabe le gore taba yeno e a tiswa e le moetlo wa sotho gore mosadi ga a kenelwa o tlameile gore a kgethe gore na o a kenelwa ka lebaka la tshetso e maatla golo ya batlhokwa le o leka ba lwanela eng ba lwanela tlhogo ya motšhana gore nono ke batsale ntho ena e tla phunya motšhana a rona ena monna re kampa so ke naga tse kgolo tseo batho ge re tshwereo ba bang ke dilekane tse boimagolo mme jale e ne le batho ba tshabang modimo ba emela nnete gore nnete e be teng o tsebe go tsa mawe ka moo go lokileng ka teng jale dithoko tseno manoni a ditaba tsena ka ofela o tla fumana gona dithoko mono go bua dipale tsona tsena tse gore di buang batho tla di fumana gore dibeiwe kang di beiwe ka kgetseke bogolo mono empa e le di emeke dintho tse kgolo tseno jale ashe go tloa mono he ke mogela mogena Mathadi ka he a ile a sala a ntse a busa ka mane ka kgalagadi e le mo ena wa morena o ne a busa ke a malomae mono.

0: longe de mahato ha ile mono o ile o ka ja ha bo moholo more ke metso ya hae o tlile dilekaneng o hata dilekaneng mahato nya ba holo holo ke taba bo hlokwa holo yeno taba yeno ho batlo kwa yeno ha ile mona a ile a ile hata mabala mono madingwane mono ke o rebe ne se baila ka ba saka ba itahlela ka setotswana e ka belo ga bo bona bona mhlomo e ka bo bungwe ke motho e mo empower to japedi a hlolo ke sebata ba ba le ba bang ba e mamba ba lo u jwalo ba la pe mona tla fumana o ka go ngwe le taba tsa bogena a ke gele jwalo mfumane banda disi le yena ha tla ba a etse a eme a dule setulong ga tla di bua ka tsatsi le leng ditaba tseno go na ho no le jwana le teng ho no le ho be le teng ha monna wa hae le mogena mokatso a keta ho fa ya ba ba bang ba lelapa le lenyanyane ba batla gore ba nke bogena bono ho thwene ga ba fitlha mona ba fumana hoseng a sa itse setsenene ka setulong jala ho thona gafoile letshatlanae e ntle phameng jela la mona ebile a tshwerelegele na la bogena mona otho ba wa ka maka dihloka fela ba meri ke ena a bona ya baleya that was the power so ke ditaba tse
1: dintse
0: ha e le ntlentle ba bang ba bangwe go a tshwarelwa ha e le ntlentle ka sesotho a ke go tlhotlhompha mmago le ntatao o natlhile a dutse natlhile a dutse netlhile morena a setaba go tshwarela gobane okokobatshwakela ga ke re ga monna gago a timela ke wena o leng obae ga ke re lebebe le goreng lentho e le nngwe jale ga ona ka mogo moga gago a ka busang wena o le mma yontse o le teng ntle le o mogolele eng o mogolele togone eno gona o etsa wang gobane o thweng tlhomphang data o le mma o tlhompha mogo mo butswa e leng gore batlhoko ba ba etse ba taba eno go no ga o etse mone ke ena a tlameileng gore go a botswa ntlogolo gona o tswela pele mme ka pokoetsa jale e bele gore he o tswela pele he nako a di fitlhile a re ate ke kgathetse jale ga di keditswe le batlhankane he so ke ditaba tseno tse jalofe tseno tsa setereke seno e leng gore setereke seno se sena le ditšhaba tseno tse pedi he jale ilare go e leng wa botlhokwa go batho ba sa o tlhokomeleng ata kore morela seiso morena gafolatsane o tlile le batho le malapa a sefokolang a bo matete a fitlha mono le morela seiso le ena o tlile le malapa a fokolang ditšhaba tseno ka o fela tse o di bona mono mo thong ke kgaladi ke ditšhaba tsa batlokwa tsenyelobile le morena dingwana gobane le a sa tshelela ka bona ka lebaka la magulo bona ile ba ba sa etsa ile ba ba sa tshela ba sa ba dula gona mono ba iphelela mono ke lebaka lena mo ba tsamaileng teng mehatong ya bona o tla fana go ntse ona le ditšhaba tse kgolo motlhala gona bokoti mona ga ukwa gore tobokomola gona mo buang Klokksnek le gona bokoti mona bo potomane bo petlane ke ditšhaba tsa batlokwa tseno tse ntse di na le puso ya tsona mo batlokwa ba tsamaileng teng ba na ba sia ba entse mekolokotwane ba entse mekolokotwane ba sia malapana a manyanyane go febe yona a ntse a puso le ditšhaba tseno wa tsona bo moge mogolo ka go fela bogolo ba tsona tse etsa matebele batong ba etsa mona ebile o ntse o etsela la fana gore ba bangwe ba ile ba tshela le morena le dingwana ba tla ka mona ka madingwane le ditšhaba tsena ka mona o tla fana gore ba ntse ba etsa o ntse o putelwana o ntse o bitsetswa go ntse o etswa jalo o ntse etsa jalo so ke ditšhaba tse kgolo tse e leng tsa batlhokwa ka mae jale ke na le ditaba tse dingwe he tseo ke di beyang he mo ge di beyang gona ge ke boa ka

motho keo o budutse magama o mongwe madi a tletse magama o foka ka ona fifini la pula o foka ka ona jalo a ntse a komela o kwefa kwana le kwana o re bana ba batho ba felele mophatong ha e le ngwananyeo le wannyeo yena nnete e sale a se ka ba kgutla o tlo o kgutlile dikobo tsa gae fela le diphatlho tsa gae itlegele ga a tshwanela a bineleng ae ba tle ba mminele gobane ena o tla be a setse mophatong kwana a sa kgutla jalo tho tsela ke seo se monkile moloi ntho e ya moso tla tsubalala e tsamaya e mogatlha banyamaweng qetelelong e mo tsamaisa setlhong ke bona jale ebile e mo gometsa jale motho ke o selomong a wela ditsang ba gabo batlo mo tseba ba tsebe setopo moya.

0: tani ko ma mu ko ro gbo wo o wa o
1: wa o

mura tu ba ne wi pukuti ho he ai a ho he ne amu ma ne wa zi pupu sa.

How will you?

0: eso ya jete mono ke modisana wa phiri ya nguka la domani ji motswari wa ka ga o gata ebile ga o hlompha ga o re bitsa ka monana ge ra ge batho o tloge fa batsholoko ge ge batla o tloge fa dingaka gobane bile batsholoko bana ba gana o mamela la domani ji ge sa boela re phete gape re ntse re phe gape le le mong sena la domani ji ga re fitlha ka mono ka jete ka mono o kotle o itlhophilele le ditlelapa tsena tsa le kwakwana tsena go banala go na le ntho e shotang e ba dišapa ka sephadi ka morago ka ke a leboa
1: nna segamaa ke nna le gana puso ke setlama thuto le bosibu wa ga dikgomo tsang tate di kile tsa thobanage modisanyana tsona ke mo ke tlang ke di setse morago itse ga di atamela kwana polasi ke mo ke utlwang ke rata o bua sekgwa sekgwa ke samanye semane makgotsa sekgwa sa tla sa ntlhola se ntshwanetse o bakaile ga ka ke motho a thaba ke kwaleile bontate eno a buang le lona mona ke thathane monyau ke mo dula setulo wa phiri ya nkuka maane ga kete bontate ka nnete nna ga ke na pelaelo

0: Ere ha ditaba di eme mona mo di emeng teng he. Banna ke nke ka seka ja ka lebelo la phiri e putswa. Ngwana motho nke ke hlwelle ka mane ka hara mabanta. Morena wa sehlooho mono wa hara mabanta morena bereng api. Le yena re ketse moketeng moo wa thojane. Banna mme ntho tse ntle di ratwa ke bohle a ba sa motlhakisa re hela motho eno ke eno a banna morena api a ba sa nkgautse a ntshwarela thokoana re he monna ke ntsha bana ke batla o tle mona o tlo hatisa jwale ngwana motho ono sena ntho nka ba ka etsa ha morena a sa buile ke ne ke tshwanela ke nyoloe mme ka nyoloa ka gona ke a o dumedisa morena bereng api ka moo ka ga ntate mogolo ga mabanta ke nka bana ba gae mone mo bareng batho ke mampetse kore ke makutukutu mamenemene koreng ba tla o seolola kapa ba o je o ntse o phela ga ke gane go thwe motho re tlwa male o a sa phela empa bona ba tla o sebeletsa ka dikobong jwala ka kore setina gobane ke mampetse makutukutu mamenemene empa ba feta moo ba tla re banna e sokola o tla tleya e tswe ka sesotho ke re bogobe bo fumanwa ka go fata makwatsi ke sebataolong e re ke ba tloele bana bana ba morena bereng api
1: oraeeaaaaaa

0: ब्रह्मदा वो
1: आजा वो बाबीगा
2: ये नरसु ना वामजा माफ़ा

0: رمضان walewaliga
1: ubadenya ayo boze mabanya wagadi.

Mama, you call it a man.

Ah, never, I want to go to Gandra.

妈妈跳的跳的好漂亮啊！我不在去木桌去修理马斯基阿扎，女娃扎阿娃的阿扎来做娃扎，我不用干扎。

0: e ka phakwa ke mokgatho a ke motshepa
1: ntshepela ke mogele
2: nnete ka mehla ke irisetsa feelings ya tlhola nna ngwana motho kana ka tlholelwa ke sa le ngwana ke sa fokola ka tlholwa ke ntate ka tlhoka balai ka ba ka tsamaya ke laua ke meditšhaba tsa maung ba re ga ngwana mogena a laua ngwana mofo wa itaga jale ya ke fitlha mona ka nnete ke re ka mehla lebitso la ka ke lekganyang pesi ke ntate wa ngwana na le mošhanyana ke ntate wa tebole re thabile ke re nna le ga nka šwa kapa ka bolawa lefu la ka letsebiso bana ba ka letsebise tebole re thabile empa bana ba ka lelele le iphumole meogo letsebe gore ngwane motho na ke kabelwa manong kabela bo matla ka bo mega ka jane dinonyana tse phelang fela ka ditopo tsa bagale le gona bagale ba boileng ka pele go theko tsa marumo bangwana o tatang go bulela sealemoya go thola dino le mahe go setse dikgaketla fitlhelela nako e tlang nnete ko go pholo di qetile jwang ba ditswetse tsa ja matsirisa hae qetile jwang ba ditswetse tsa ja mehla ka bothwana tsae ja tshane kore di gokele ka kwana ka setlhabeng dilo ja matsiri le megakantshane dije dibuku.

Sera dalam kasih bapa muat jawab.

0: mona re tlile ka mabaka. Go ja mona re tlile ka mabaka. Go ja mona re tlile ka mabaka. Go ja mona re tlile ka mabaka. Ba bang ba tlile mona o tla gola monaka la dua tsa bagologolo. Ba bang ba tlile mona o tla senya dipina tsa rona mamelemene.
1: Where the brother was?

0: ee ka phakwa ke mokgatho a ke mo tshepa
1: ntshabela ke mogele
2: nnete ka mehla ke irisetsa feelings ya tlhola nna ngwana motho kana ka tlholelwa ke sa le ngwana ke sa fokola ka tlholwa ke ntate ka tlhoka balai ka ba ka tsamaya ke laua ke meditšhaba tsa maung ba re ga ngwana mogena a laua ngwana mofo wa itaga jale ya ke fitlha mona ka nnete ke re ka mehla lebitso la ka ke lekganyang pesi ke ntate wa ngwanana le mošhanyana ke ntate wa tebo le re thabile ke re nna le ganka šwa kapa ka bolawa lefu la ka le tsebiswe bana ba ka le tsebiswe tebo le re thabile empa bana ba ka le lle le iphumole meokgo le tsebe gore ngwane motho na ke ka belwa manong ka bela bo matla ka bo mega ka jane dinonyana tse phelang fela ka ditopo tsa bagale le gona bagale ba boileng ka pele go theko tsa marumo bangwana o tatang go bulela sealemo ya go thola dino le mahe go setse dikgaketla fitlhelela nako e tlang nnete ko go pholo di qetile jwang ba ditswetse tsae ja matsiri tsa ae qetile jwang ba ditswetse tsae ja metlhakaphothwana tsae ja tshane kore di gutlele ka kwana ka setlhabeng dilo ja matsiri le megakantshane di je diboko.

0: Jesebele le hainele hainele se sekalo hona le taba eo ke e ratang ha holo ka yena mosadi yo o ile a elelwa ngongoreo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae a ba hlokomela le gore monna wa hae haje mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena a atamela molekane wa hae a re morena waka ha o je keng morena waka hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang ya ba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa samasa lesotho ka mehla ho thwe monna ke nku halle empa ke re tshe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena gena le nnano le monate lenano le tlang hwena la bobedi le leng le leng ha gora le ya borobong ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitleletse hore nyane ya leshome le motso o mong bontate le amengwa tlohong mona ke mo re tshohlang ditaba tse amanang le bontate.

Nako ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse phethelang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Lesotho le kgothaletsa hore ho be le mokgatlo wa lefatshe wa mahlale a maiketsetso wa ECO ho netefatsa hore dinaha tsohle di una molemo o lekanang kgolong e bonahalang e le teng mahlaleng a maiketsetso AI. Tsena di hlahelletse mokeng wa lefatshe wa ECO moo dinaha di kopaneng ho tshohla bohlokwa ba AI pusong o tshwaretsweng Shanghai, China, moo letona la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi Mohlomphehi Ntate Morosi a supileng hore AI e se e le yona e laolang tshebediso ya mahlale nakong ena. Mohlomphehi Morosi o re AI e ntse e tswela pele ho ntlafatsa moruo, mesebetsi e meholo, mebuso le setjhaba. A hlalosa hore AI ha e tlo thusa Lesotho fela ka kgolo ya marangrang, empa e tlo ntlafatsa bophelo, phano ya ditshebeletso, thuto le temo, kgodiso ya dikgwebo le ho tshehetsa dintlafatso tsa moshwelella. A thoholetsa mmuso wa China ka ho hlophisa mmoka wa mofuta ona le ha ho le jwalo. Mohlomphehi Morosi o re le hoja AI e tlisa menyetla e mengata, dinaha tse ntseng di hola ha di na ho fumana melemo e lekanang le dinaha tse ding ka ha di hloka disebediswa tsa marangrang le basebetsi ba nang le ditsebo ho di thusa ho kenella moruong o tliswang ke AI. Ho sa le jwalo, letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng Mohlomphehi Dimpho Tau o tekenetse ho thehwa hwa mokgatlo wa lefatshe wa mahlale a marangrang AI wa ECO Shanghai, China. Ho tekenwa hona ho etsahetse mmokeng wa lefatshe wa AI moo Mohlomphehi Tau le Mohlomphehi Ntate Morosi ba emetseng Lesotho hara dinaha tse 29 tse qalang mokgatlo ona o reetsweng ho kgothaletsa tshebedisano ya matjhaba e senang tshekamelo e bolokehileng ebile e tswelang molemo wa ntlafatso AI. Lesotho le bile la sebedisa sethala sena ho kgothaletsa tshebediso ya matjhaba ho thusa dinaha ho sebedisa AI ho bokella ditsebo sebakeng se le seng se bolokehileng. Musi wa setereke sa mokgotlong Monghadikepa Kekqe o lebohile baahi ba mokgotlong le mafapha ohle a kentseng letsoho katlehisong ya mokete wa tswalo ya motlotlehi Letsie la boraro. Monghadikepa o re mokete ona o atlehisitswe ke tshebedisano ya setjhaba le mafapha a amehang ho tloha

Dr. Mosounyane Morena Mmele o bontshitse ha kereke e tshwenyehile ke tlhekefetso ya banana ka malapeng le metseng, moo a hlalositseng hore banana ba tlokotsing ya tlhekefetso ke ba sa kenang sekolo, mme seo se ka ba susumetsa ho hweba ka thobalano. Dr. Morena Mmele le tsona. Momamedi, ditaba tsa hora ya borobong ebile e le tsona tse phethelang letsatsi, re di beha kgutlong mona tse latelang tsena di hosane hoseng ka hora ya botshelela.

Ke tikelwa mona.

Okay, moon.

0: suka kaka kona ma
1: wena
0: ya ropina ya kaya mafele

0: tswela pele fela ho keteka go batla ntho tsa rona go ba monang. Aola e hula ntate Star. Ola mutlo. Ola mutlo ka mane ka mogotlo ntate Star na ye maphamisa letsona. Ba duma. Ya duma mogotlo. Ba tsama ntho ke e thabelang ho fitela hona jwale ke ena hore. Mekete ena ra ya ba le meketeng e mengata. O so bona ha uwa le ribe ho bokellwa bana ba le ribe e ba bona bana tifitsang ha uwa mogotong jwalo jwalo taba eo e kgolo ka mogotsa behang taba eno e kgolo ka mogotsa behang mabere kgotsa
1: bewaga
0: e boso aka
1: ntate wele ka mahongo ka mogotong ka mono
0: ka mogotong ka mono ntate wena o kitikile hantle ke a dumela le ka basotho o bone ka seng
1: ntate ntse ke o mametse le gona jale ka nnete re itikile ha monate haholo a tsebana ke lebogang salemoya fela gale se re nyameletse mo bogotlong
0: sele sa tlhaa
1: a nnete se hlaile kgodi ena e ferileng ha smart ke tlo gola le o mamela bolo
0: ha monate jwang fela banna
1: a ntate se sampala kwala mono sampala la switcha mono empe le etse gore ntho e nepale bolo yatla
0: a sentse hle ba o mametse sentse ba utlwa hle ke nana se hle ha o tshwere mono ntate taba se di nepaetse ke ntate mang ka mogotong ka mo
1: ke ntate mahongo ntate wa
0: ntate mahongo wa ge o reng ya leshome le metso mmedi ka kapa ke leboga go golwa o no thabile
1: ntanyi ntate wa ka ntate ntse ke o mametse ka thata ka nnete o bua ga monate ka nnete ke o mametse ka tlhokolosi ka nnete re ne re ketekile maobane
0: ga monate
1: ka mona
0: a dinka fela ntle tsatsi le ka sena epaka taba ena mthi bone bane ra bona ne le ka nalanala go motlhomong ke a ikapela kapa ke a ikapela o epa ke a re mthi bone ke le teng hantle go le monate ga re utlwa wena mamere kgotso
2: mdigo
0: akakapa o ya jwang ha kena ga ngwana mme ha fela o thabile ke thabi
2: a ha le tsongata mthilo
0: eh
2: ile ha mona dire di ra kutsi ga mona
0: o tshwere idumetse ga mona ka kutsi
2: idumetse ga kutsi
0: a tsa dile ga jono ga tsama ka bana ba la pemfela ngwana mme ga kitika ke rata ba sotho o tlisisa
2: no ha ma pa ka kuba ma
0: ha mona di ke mang ka kutsi ga mona
1: Jeremy, my dear son, don't you? I'll get that love, don't you? I'll go away. The general, the

0: ke ntho ne ke itsho ke re bona ha ba ka ba tla sebetsa ka yona tshobotsi ena o ka se direke se tseleng se seng ha uwa ho sona sebedisang bana ba moo talenta e teng e tletse sotho lena ka ofela ba ne go fumane ba le ga shishina ba thoma mase ho ha uwa le ribe ke bona ha uwa kuting ke bona haebe ba ke ena ha ba ka tswa ka mona le mane fela mekiti e tene ha e ja go ke bana ba dibakatseng ke tsena ha e ja go ke beng ba dibaka tseo le tle le bona ha nthwene pala mamiri khotso
1: o tibo
0: hello
1: o tlile leng
0: ah o tlile le beef so friske ka go select le passport
1: lena sa jalina ka shedile
0: ah o je ka monuka shedile ga itse re ga tlhaga le ba o rengalo shebele metse bere tsona difetswa ke
1: Hamnyane.
0: Ha hona difetse ke na difetse ga itse da ka ke a le bo hamane.
1: Tango.
0: Hamonate ka mona ka shedi. Ere ke tlo understanda mathe. O tsama go le nthethata. E di tshepe. Ba re ya ra hutu ya ga ye hana hutu ho.

0: ha o tlagatse kae kang ena ha sa rua tlagatse la ena no tsema gore a o sa kwati
1: so go pa leng ri
0: ha sa le tsena o sa kwati
1: ina mo ri twa mang go a hlabatsa
0: o sa hle a kwati ya nna ke bela mothiba
1: tsho la tsa ba sione
0: a tsho tsho ya ba ke tse bona se tsitsa la pe ke ga ke tsene
1: ke sa ba halo ba go tse o tla o tla
0: ya ga le motse be jone ba nna ha a se a bohla
1: se be se mo hale
0: ke bela mothiba
1: tswa ka mamale mo ya o tlhola le phele phele la thuno ya bo ya
0: le tsebe o sa hle a kwati
1: e sa le ke le la it

0: Kina na kore ka na kore ta hail
1: si sa papa sa re ka bo re ha sa na papa na le mo po o se
0: e ka re tswile maoba go re ka re go re ha ga fi ka ya fi ho tle mo wa tlo mpine na bo
1: ba feta di so bana ba feta di so bana
0: ba bi
1: ka mo ga ho ha fetsa magolo
0: o ga e wa tla fela ho tle bo ba le nteng batho ba ga rra e tshwana le

I'm going to go to the house.

0: Him, T-Bone! Out to the inside.
1: Oh, jeez!
0: Kiss a toe.

Bana ke mzo akhe uthama njalo ngale siya respect bare phela bwanjela mona bwanjela mona. Hayela otla le yona na kwentsa yona. Hayela otla na kwetsa ya otla kokhi.

ntse le matla le kajeno re tsetswa bana re nga bo robong ta fitla mana magolong na tsetse ke mthibo re bana santsa re bana ke tshepa go tsa tsela ka tseno nete tsetse fitla ba tsatsi o hle go loka ha bile re tseba hantle go nete tsetsa ma jwa la mona tere kiteka ka sa kiteki fela kiteka le ga ba sotho go le monnate e hle re nka dintho ka tshobotsi yona ena ga tsa ma jwa la mona di futeletse bekeng e tlang re di nka bana ka matla maholo a fetang ana he ya dimela go tlabega na pae ager a re go bona nna ba ke ke tsa e ba le busubo mo nate ba re busubo fa nna lo pete e ba le mamedi ba tlhoka ke ke se ke selo u inga manga ana ne ngotla tla ngola tla

0: Mameli e ha o sheba metsotso rona e mashume a mabedi ana le metso e robedi e ka morao hora ya le shume le metso medi ke o dumedisa ke sontaha ke la le shume le na le metso e robong kgwedi ke ya bosupa selemo ke sa dikete tse pedi mashume a mabedi ana le metso e tsheletseng ke o dumedisa jwalo wena mamedi ka nnete e le letsatsi la sontaha ke sontaha ka nnete sa boraro sa kgwedi ka nnete ka gare kgwedi ena ya phupu mme mamedi ka nnete ke amogela jalo ke kena e le gona ke fitlha ga o sheba ka nnete ditaba tsa tsela tsona ka nnete rere ga di tsejwe di tsejwa ke morana modimo fela ke ena a ka tsebang ka nnete gorena maemo a tla olaola a o bee kae ka tsela e jwang mme ka nnete ke amogela jalo ke sentse ke tshwa ka nnete ke re ae re dumelelane ka tsela eno ya thapelo ya go kena ka nnete re amoelane jwalo wena mmamedi ka nnete metsotsong yene e re leng ka yona mme ka nnete ke e bontshe ka nnete gore ae ka lebitso ke rapelang ga diengwane ke motlhakwana ka nnete ke ngwana mmapholo a disema mailengwa thela majapoloko e ntse e le kao fela motho e reng ga a tla ja meriti utheya go bo othea le menyana ya diotlwana mme ka nnete ke ya o amoela wena mmamedi ke ya o dumedisa lenaneong le legolo lenaneong la geleta thojane mme ka nnete metsotso ga e le mona mo re leng teng ke re ke ntate nkananeleng maleta thojane mme mmamedi ka nnete ditaba tsa rona di thekelela tshwene kore fela re tlhege kene thapelong ya rona
1: ga e letwe
2: ka lerato le ka makgethe
1: kao fela
2: re tšhabana sa kgomo
1: ga o bejalo mme
2: dumela ntate le maleta thojane
1: kgotso mme waka
2: o phela jwang
1: ke a phela e ka ba wena o phela jwa mme waka
2: ka magau re ntse re ba baletse
1: ga o bejalo
2: ke kopa go gatela
1: eya mme waka
2: ntate modimo re a leboa modimo wa rona mme re ya go boka re a gorisa ntate nakong yona ena le motsotsong wana ona modimo re le laletsa matlho a rona dithabeng ge re thusa rona e tlatswa kae e tswa go wena ntate ya galalelang o entse magodimo le lefatshe dintho tsotlhe modimo o di entse ko wena ke nakong

0: mo ntate a re tse re kwa go bela re phamisa wena ntate ke le nale lapa la ga le tatosha modimo go na go kopa tata isho ya hao ke na le gona modimo ya sa se tengile tho ka mehla modimo ba pa le gona matshwenyeng go hle ya bona modimo go na ga na le tsebe tileng ya gore tsohle o itse go neela tsona ga go letho le ka o sitang ntate ya halalelang ke nakong ena le motshotsong wane one modimo re bega moqhubi wa rona go wena ntate ya halalelang gore modimo ya maatla otlhe o tlo re tlatsa ka maatla yena mmogo le rona maletatoshane ntate o tseba setlho sa lenaneo lena modimo ya sa setlweng ke letho re beile tsotlhe diatleng tsa gago mme re na le tshireletsetse modimo ya gore o tla re tlhononofatsa o tla re etsetsa tsotlhe ka keresete re fang maatla mme re kopa re tshepile lebitso le maatla lebitso la mmabale jesu keresete yena ya bokwa ngatlana bokwa o fitlha metlha e tlang amen
1: amen
0: ke nne ba lokileng ba thabong ka metlha ka mantshwanyane ke a leboa ntate
1: ke a leboa mme waka
2: ka nnete wena mmamedi ka nnete ke thapelo e monate ke thapelo e monate e neng e re bulela jalo ditaba tsa rona ga e letwe
3: kaaka jalo ka magate
2: ka o fela
3: re jabana sa kgomo
2: ga o be jalo
3: le phela jwange ntate
2: ke a phela ntate ka ba wena o phela jwang
3: phela hantle ke koo leboa thapelo e ntseng ke nne ya lokileng go thabong ka metlha ke le ntate binelang mokana sefela se se tapalo se tsoga tumo ke ao file bontia
2: ntate
3: tanki ntate
2: ya leboa
1: ga e letwe
4: a le batlole ka makgethe
1: ka o fela
4: e tšhabana sa kgomo
1: ntate
4: a nke ke le boemme ba lokileng ba thabong ka mehla ka mantshwenyana a go bulela mosebetsi ka thapela
1: ntate
4: ntate dina la mokana sesela se setšha tlapaletshotso a kena a e leboa le nna ke kena ke leboa ke le ntate mongwe wa kgomo o ja lefureng ka mogotlong kgotso
1: ntate mongwe wa kgomo o ja kgomo lefureng mme ga o sheba mmamedi ka nnete metsotso ya rona e masome a mabedi a nang le metso e supileng pele re fitlha jalo goreng ya rona ya pele pele re fitlha jalo goreng ya rona ya pele mmamedi mme ka nnete ae ditaba tsa rona ga di le ka tsela e jalo di se di le maemong a nepaetseng morana modimo o se a re beile matsogo gore ka nnete re ka qala ditaba tsa rona ka lerato le ka makgethe ga e letwe ka o fela go jalo mme ke a phela e ka ba wena o phela gantle mme wa ka mme e ya mme
5: ena a ile ba ke nna go go ja le yena ke nna ke le ka tsotsi ne ke se tla ba ke le
2: a a mme wa ka ke a leboa ke a leboa mohala wa gae ka nnete kuno o na le ntho e kang o wa qhosha wa gangwe mpa ge ka nnete ae o ntse a tlaeletse o ntse a ukwagetse ka nnete ditaba tsa gae dintse di fitlhile ditaba tsa gae dintse di fitlhile ka nnete mme mmamedi ga o sheba ka nnete metsotso ya rona e le masome a mabedi a nang le metso e metlhano tsena pele re fitlha jalo goreng ya pele ka nnete re tlotla re itswelela pele ka lenaneo la rona jalo ka tlwaelo jalo ka ga o tsebagala ka nnete gore metsotso ga e le tsena ditaba tsa rona e ba tseno tse e leng gore ka nnete ge tlo amogela bane ba tlabe ba ipitika ka nnete ba kokota go utlwa ditaba tsa bona ka nnete gorena ba amogeleya jwang ba kena jwang ka gare ra lelapa le na le legolo mme ka nnete goreng yane ya pele mmamedi ke maane mo re tla kena jalo tabeng yane ya rona ya gore ge tla re fumane jalo bane
1: ka nnete batla kopa pina tse re reng ka nnete di batlwa ke bona wa tseba mamedi hora ile ya pele ka nnete re tle re ga a ko tle mosotho wa Jesu o go fihle o kgethe pina yo reng tsatsinela ka jeno o ka we ratile tsatsinela ka jeno o ka we ratile o batla o kwe ukwe e hlajwa lokwano e hlaiswa ka lebaka la gao ka nnete le wena o ko ipeo ra ke batla tsatsinela go kotle e batlwang ke nna mme horenyane ya bobedi ka nnete ke mane mo re tla fumana jalo sehlogo sa rona re tla fumana sehlogo sa rona mamedi nako ya rona e sentse ile ka nnete empa ditaba tsa hora eno ya bobedi tsona ga se tseo re ka bang ga diqoba ho hang ga se tseo re ka bang ga diqoba ho hang wena mamedi mme ka nnete sehlogo sa rona e tla ba karolo eo re tla ba le yona mme yona ke etshwe ka nnete ora sehlogo ga se kene le kgothaletso e hlebe ka nnete momamedi e mong le e mong a kene jwalo a fana ka maikutlo a hae a tlwele ho ba karolo ya hore na e mong o la re tjena nna ke ukwa e ka tjena ae wena o fana ka maikutlo a hao fela hore nna ditaba tsa ka ke tse tjena o itswelle pele ka ditaba tsa hao wena momamedi mme ka nnete ae re re tswele pele jwalo ko fe ka nnete masisidi ya mona a re mohau wa Jehova.

Ha o sheba mamedi ka nete metsotso ya rona e leshome le nang le metso e mehlano fela. Pele re fitla jwalo horeng ya pele ke masisidi ya Amorifi St. Thomas RCC. Mme ka nnete ba ne ba re thato ke tla phetha ya hao. Thato ke tla phetha ya hao wena mamedi. Mme ka nnete mamedi re ne re qala jwalo letsatsi la rona la Sontaha. Re qadile letsatsi la rona ka nnete la Sontaha. Re qala jwalo ka masisidi a anono e ntseng re gotla ka ona. Ke Amorifi ka nnete. St. Thomas RCC. Mamedi, ke a tshepa ka nnete ha o sheba ditaba tsa rona. Mafelong ana a beke ka nnete, ke a tshepa ebile mafelo a beke o ka reng ka nnete. A ne a le bohlokwa haholo ho wena o le motho. Ke hlokometse ka nnete o tla hopola hore Labohlano ke mane moo re neng re iketekela jwalo letsatsi la kgolo ya motlotlei wa rona. Mme ka nnete le yena ka nnete ditaba tsa ke le ka ukwa ka nnete di sebetseile ka makgethe ka mane ka strekeng sa mokgotlong ka mane ka strekeng sa mokgotlong. Mme ka nnete ke a tseba hore diphamola ka mono ka nnete di ne di natefetswe haholo di le monate taba tsa bona ka nnete di le hantle haholo ba tsheditse mokete ono ka nnete ka botimo ba bona. Ke a tshepa ka nnete hore diphamola di ile tsa hlatsa ithugubetsa ka makgethe a maholo ka nnete o bona gore mokete o jwalo o tswela setreke sa bona molemo ka nnete. Ba bona le bona gore setreke sa bona e ba karolo ya ntho tse kgolo haholo tse ntle jwalo ka tseno wena mamedi. Mme ka nnete ke ntlha ya bohlokwa taba ena ya ho potoloha ha motlotlei ka nnete setrekeng ka setreke. Ka nnete ke taba e leng gore o le motho o ka tsho ra e bohlokwa haholo ka nnete o shebile tabeng ya gore fela ka nnete le bana e be karolo ya ditaba tseno tse jwalo. Ba hole ka nnete ba tseba gore ra Basotho wa rona e leng gore o hokahanya setšhaba ka nnete ditaba tsa hae na di ka tsela e jwang ka nnete. Ba boele bana ba be karolo ya ho tseba gore ra Basotho wa rona ditaba tsa hae ka nnete di ka tsela e tjena. Di ka tsela e tjena ka nnete ba tsebe hore ke yena mohokahanyi wa Basotho. Ke yena mohokahanyi wa Basotho ka nnete. Mme ke a tseba hore letsatsing lena la Moqebelo lena la maobane ka nnete re ne re le mabakeng a mangata a fapaneng ka ho fapana re le batho. Ka ho fapana re le batho ka nnete re keteka bebang re ne re keteka bebang ka nnete re ne re kene ditabeng tsa rona tsa mafu mohlomong tse re amang. O so tseba ka nnete hore mafelong a beke teng jwang kapa jwang Basotho ba tla pata. Basotho ba tla pata bona ka nnete. Mme nna kgolong ya ka ka nnete bo ho pata e ne le ntho e neng o tseba o le motho gore e ne e etsahala ka mora nako. E ne e etsahala ka mora nako. Morao tjena mamedi o so kgona le go bo utlwa gore ka gare motse fela mafu a se a le mabedi ka gare motse o utlwa gore tsatsing lena ka nnete go tla patwa tjena letsatsing lang la Sontaha ho bo boele go patwe taba di tsebe go feta. Taba di tsebe ho feta ka nnete ke shebe metseng e meng ke utlwe ke ipotsa rona ebe e etsahala ka tsela e jwang. Mo tla thola ka nnete ka gara motse fela ka letsatsi le leng o thola gore ho patwa bafu ba isang borarong ho ya boneng ka gara motse o le mong fela. Ke utlwe ke ipotsa hore le taba ebe e ba thata ha kae haholo ho marena haholo le ho setjhaba se thusang hobane ha ke re lefu ke ngwetsi ya malapa ohle re le batho re lokela re lo thusa malapeng ka ho fapana. Upa o ipotsa gore le motho rena ebe e ama setšhaba se tlabentse se ya ka nnete se lokela go a sebetsa ka tsela e jwang e boela taba eno marena a e sebetsa ka tsela e jwang ke nnete morena ha ete re boetse re na le bakgethwa ba dibaka ka nnete le bona e ba ama ka tsela e jwang goba ka nnete ke basebetsi Basotho ke karolo ya bona ba ya ka tsela e jwang maemong a jwalo o tla thola ka nnete gore ho patwa batho ba bangata ka go fetisisa ka gara motse metse e ne e meholo ka nnete yona ehlile ke ditaba tse etsahalang tse ntseng re di bona ka gara metse ya rona mamedi ha o sheba metsotso ya rona ka nnete e le shume fela pele re fitlha jwalo horeng ya pele pele re fitlha horeng ya pele re nne re itsamaela jwalo ka makgethe butle butle.

0: ndikokele bawo ke a Universal Catholic ka nnete e hlajwa lo mane motho eng ke phutha di chaba moeta pele ka nnete ya eteletseng sehlopha sena pele ke taunyane motlalepula wena mamedi mme ka nnete ene le pine eno e monate ka nnete e monate ka ho fetisisa mme o sheba mamedi metsotso ya rona o mong fela ka morao ho hora ya pele wena mamedi mme ntle le ho senya nako nako ya rona e sentse e le yane e leng gore ka nnete mamedi o ikgethela jalo pina tseo reng ka nnete tsena ke tseo batlang dikedille horeng yana ya pele ho fitlhela jalo horeng yane ya bobedi ho tloha mona horeng ya pele ka nnete ho fitlhela horeng yane ya bobedi mme o ka ikgethela ka nnete goreng ae ena ke e kutlwang ke batla e kelele letsatsing lena la kajeno ga e letwe
1: kaofela
0: sejalo
1: o phela hantle ntate e nkanane le maekatho jale
0: ke a phela e ka ba wena o phela hantle mme
1: wa tseba matsatsing a le ga o le bohoko le ga re ingotswe le re phela hantle
0: re ntse re phela hantle gore fela ntho nne di tsamaye gantle goba ke re jale le teng ga o kare hai ditaba ke mathata a tsena tsena ke mane mo go tlo o emelela go imetse o fete go o botse gona go e tsala jang
1: kapa o feta mona ebe ga ke qeta go phetela ona wa jala jang
0: ke a feta ka ona
1: ee motho wa mo tseba he
0: ga re sana tshepo
1: ntate
0: Ujao.
1: A kala o tsamaya mare fela ntse ba go ska mona le jena.
0: Ee.
1: Ho etsa la jena ho etsa la jena ga e.
0: Ka nnete.
1: Mo sa o kala mo fosa motho fela.
0: O
1: tla o. O tlo re hela nka o jwetsa tsa ha o tsa fella we.
0: Ga thu o no nana ke tsa ha o di felletse we.
1: Ko re o no nana go motho nngwe mo jwetsa o tla o ga go llela ditaba. A thiba le gore a o dula a teka tafole ka le bitso la ha. Hey, ha o thata.
0: Ke ditaba tsa bophelo, ke ditaba tsa bophelo.
1: Empa re tla reng?
0: Ka nnete, kona ko re ka nnete re re tswela pele, re re pele ke mo re yang teng.
1: Wa tseba, fela le teng ba re go ikwalla ka mathata ha o wela mona fela, e ba ke phetho ke dunja wena.
0: O ba jalo o ingwetswe ya ho.
1: Ba re ka re ba o fafatsa ka metsi, a thi o swegile hae.
0: O se kgutletse morao, femeng.
1: A tsoa ditaba matsatsing a gao thatafaletse o dimetse ngwana gago
0: ee
1: le go ja tse ding a tlo sita go gagolelaee
0: jale ka nako ngwe e ka nna ba o moimietsa go feta
1: ee go na le tse ding tse o tla bona gore tsena gore di imela le kelello ya gago ka moimetsa fela jale go na le tse ding go o tlameya go di sesefa tse ding ke bona go tla bo ikwalele ka tsona o ye lebitleng le tsone empa he nna le Winnie Mashaba re pheko ya ka ke thapelo
0: pheko ya ga ke thapelo
1: e ba
0: o
1: ee ka Winnie Mashaba
0: ae ka nnete e ting
1: ga re leboehe ke nne ke apeya ka lenyeta ke se buen sa maila boroko ba re lekhunutu le morena ba re ke molele

0: Mamedi e ha o sheba metsotso rona e mashuma mabedi e a nan le metso e re bo mpele re fitla jwalo e ho reng yane ya bobedi e mamedi e re bile jwalo le Winnie Mashaba a re pheku ya ka ra boela ra ba le sanere e ya ba ka nete re fihla re hlof mane ena ya ona sangkutli ona mpolaya mme ntle le ha ba ka nete ho bofusiwe le bitswe hle ena le ho nqaka ya ba ka fumana yelo a madodana a swesele ono itse e nngwe le nngwe fela modise le a reka ya ba ka nnete kgetlolena go fitlha ge a madodana a swesele go no itse ke ngwana wa hao empa le yona ke bone e sa hlae ka tsela e ntle le haeba le yona e ne le lebitso le e sa nepagalang a e letwe kao fela
1: gao
0: bejwalo
1: dumela ntate
0: kgotso mme waka
1: o phela lwa ntate waka
0: ke a phela e ka ba wena o phela lwa mme
1: ke a phela ntate
0: ke
1: kopa ke nkgolomaga le tatho jaana ngwana mme mongalapa le ke kopa bonkgolo ba fetola batho dithotsela e dinwa ke manka le phallaga
0: o manka le phallang
1: eya ntate ke a leboga
0: ke a leboa mme waka
1: tanki ntate
0: manka le phallang e re bonkgono ba fetola batho dithotsela mme mamedi ga o sheba metsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e meraro metsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e meraro wena mamedi ga tle go ko rona a e letwe
2: kalaga jole ka magete
0: kao fela
2: setšhabana sa kgone
0: o jalo ntate
2: le phela jwanye ntate
0: ke a phela e ka ba wena o phela jwa ntate waka
2: tse yante ntate nna ke kopa go ka bontisetse ke tsamaye le yena Jesu ke tsamaye le yena Jesu ke tsamaye le yena Jesu o fitlhela mona ke hlakile ntate
0: ai hlakile ntate wa ka ya ke ke shebena e beng ka e thola
2: ke ntate binela mo gana se fela se se chatla palo so to hate bo ja o fili montija
0: ah ke a lebuwa
2: thank you ntate
0: hailetwe
3: tsala re ga magete
0: ka o fela
3: ke ja bana sa go montati
0: nkana
3: a ke ntate manna
0: Dating kana ni le malata thoja.
3: Dating kana ni le malata thoja.
0: Ho jwa lo ntate.
3: Ke a le jwa re se se lo ntate yo ga nna ke ga so. Ke le ma se ke ba.
0: E ya nta.
3: Ke a ga nnete. Ke bua ga ke tlhoka ya fela. Ko dira ze ke 20 mona to bona. Mba zo ka ta mo jia na ji. Ma tshibana. A ba mpa ntote ya ho le fikela ka ke tsona dine ke ma.
0: Ho le fikela ka.
3: E mpa ya mo le fikela ka Jesu. Jehova ke le fikela ka.
0: Oh.
3: Ah, tsuku ga ndi ndi ja ho mpa ya ra ho ya ke ndo yo ra ngana ka so ndo ti. Ka ne mo ndo ti ndi ya ho na se ho pa na ho ke se ya ga. Empa ya fa ntu na ti a phetha ka ntete ga ile ke tlo yo ho tse tsa ho.
0: Ya le bua ntate.
3: Ke ke dol la kamora ho ke. Ile le ka tlo ka tlo ho zonga la futile la di.
0: E ya ntate wa.
3: Ba ke ntate ya le bua ntate yo ra yo ra lo mara sugu mara mba ga ya iso.
0: Ya le bua. Ka nnete e ona kopa ntho e monate ya phetwa ona re ntho e monate e ya phetwa a e letwe
4: o gatelo ba mokgete
0: ka o fela
4: o jabana sa kgomo
0: ga o bejwalo
4: e ketsangtentate nkana le

0: Ntate,
1: Ke a phela ntate, ka ba wena o phela jwang?
0: Ke phele ka lebitso ke dire se ka dira ya selele. Nna ke nkopela pina ya sefoko sa menane nka thabathaba etsiwe matsogo.
1: Ee, ya nta.
0: Wa e bona?
1: Ee,
0: thank you, ntate.
1: Ke a leboha. Hai letwe.
2: Ala a tlo ka magete.
1: Ka ofela.
2: Ke tsabana sa go.
1: Ho jwalo ntate.
2: Ne se ke go phamisa tolele le ndwa le.
1: Ntate.
2: E be ne se ke go phamisa o tolele le lena le leng a wa hana o le phamisa.
1: Oh.
2: Ee ya motebang ho ya wa.
1: Hai ho aloka ka nnete.
2: Ke a tsoba o motho wa dipapadi, di tsamaile wa.
1: He, ka nnete manyesimane a lwanne ntwa e hodimo haholo.
2: Oh.
1: Ee, ka e hlotse jwalo ka ntla tse tsheletseng ho tse nne.
2: E bana, e ne le mokete wa dintlha ka jene.
1: E ne le mokete wa dintlha tse leshome ka ofela.
2: E le?
1: Ka nnete.
2: Oh, jwale mohlankana e le wa maFrance o tsamaya pele ka dintlha.
1: Ee, o tsamaya pele ka dintlha hoba o fumanetse pedi yena papading ena feela.
2: Motebang, ntlo ka ke ntate re lokela hola mohalong wa morena.
1: Iya nda.
2: Ke kopa kina tse pedi ha ke tsebe na o tla fumana e feng. A totana se o esele ha re ke na le Modisa. Apa, Paolo le wa ke, na ebe o na le yena mo.
1: Hei, ke bona a sukudisa Paolo le wa ke wa tsebe.
2: O wa sukudisa.
1: Ke bona e ka ha.
2: Onda
1: ha hlaile marangang mona ke bona e ka morao mona ha hlae
2: ai men gwele le tsile mo fumana ha o finyane ke bona a ba teng kae kae bo mhlomphe itona kholo a ntsa thagola mona ke le mmotse ona taba ha e ke hantle ke bokae
1: e hore a ka dibelle ditabeng tsena tsa morao ga o tse
2: e ya nta e ke mgata mane mareng o mo ya waka ola maya wa ka tho
1: e
2: ha o sa mo fumana hana taba ha o ka fumana a totana hare ena le Modisa a totana se o se e go go vetsa ha motho ba
1: ke a leboha ha letwe
3: o ka la tlo ka magete
1: ka ofela
3: tsa bona sa go
1: ha o bijwalo
3: o petante moholo wa ka
1: ke a phela ntate ka wena o phela jwang
3: ke tentate ana ke la yona le maobane ke a mona ka ka tao tswa fela mona ka ke hata ke tsena ke ta tsinye na ha tswa fela ke hata ja ke
1: wa ke
3: ai na le yona Francine nte hlola papa ke tena jwa kwa kona mara
1: ne a shebile ke bona eka ho sobile ho no so shebane le hore ena Mbappe ke yena fela no sa bona le ka gona ntho e batla bana ba banga nete ne se ba tsudi taba ya papadi ena ho ha
3: ka nete hai ka mo ka 20 minutes e se le thuna to
1: ka nete
3: hai ntse ha ka mo ka time ile le ka khutla fela che ba ke ba hlele
1: e ha ka nete e hle ba imetse.
3: Ke yena sale ke shebile ke le ka ho ya thabateka jwa ha o ka wa shebela ntatira wa hae no fela a re mmangwane
1: ntho
3: ntate temane ke ntate swa ke fete ka mona ka metoo.
1: Ke a leboha ntate.
3: Thank you moholo wa ka.
1: Mme mmamedi re re nke mokgahlelono re hle re tswele pele ke hlokometse mona ena ya phallang bonkgono kannete nhlahisetsa tse ngata ha ke a kgola le yona re mpa re fositse taba ya lebitso fela kannete empa he re tla uka rona ebe e tla re fa efeng wena mmamedi.

0: 끝까지. My God.
1: Okay.
2: Shoot.
1: Shoot.
2: Royalties.
0: Get on my lady. Get.

Gut.